Hidawa lawa ma lazi lungul baraya wa thaman durana.

Kenya FM.

te kendo xaju raje ak machine ya ndang banu ngaram ak telephone ya lepp di wati mbiri dam xadide kat yey jang fi diwani ñele di tagu ndol makka ban ya nani ñay wala fal di tagu cheikh bam ba ak cheikh fadilo madon yan ba

وجبي وفي المغلي هذا جزاء لساني الخدام.

siang mak ke mata sergi on mawela man gor tna la jak na la khilo du bis do kham bakya di gor si ma gor fi otna la ma salar si ya te di atik non tranga ya nek tu mu yo umra ya nga ya ga soxle wa ka jorom jamur ku ne nga na siang mak ke fen say bor wa lo ki sin wa jël fa wa jamur kana ko futi ñep na la mal do fat fat lo ko dox di botte do futi ko ko sutu ko ka botti do ba di do gede ya ni wod ya na sebe ñep xeyni kon walay ba walay ba walay ba bu do te amay bañ do gis ku may cheikh mbacke ma ku kay fon dueti ku soppe ma taxum bombe dueti biiri nonu ma defa ñombe xadir fu sew musulu jew du wax nim te foko jew nu ciaw la ko ni len xim ku bora gi mo dogal diate labbe ku wisna la bu nu fatte ni na naw ciome te pibi ni na nerum ciome dani

0: jaru pisi batay ak tomi cheb ak sañu ngay may yow waji la gedd gañu mbacke bu jur bel sa bang la yow ko la bañu xuse ci li nga def ci rew mi yaay senegal ci li nga def ci rew mi yaay senegal ci li nga def ci rew mi yaay senegal ku bay seri cheikh mbacke yalla do la bal ku rak gañ fa li mo ci bibu lo ko ton fa li moy abibu moy rahmatul lil alamin turan lo ñak ne ko maangi awma dara daru ko do
1: Listen. Serigne Abdoulaye Sam no nga Serigne Mbacke Madina jerejeuf mako ziaré bu baax. Di ko ñala jam lolu way 10h54 minutes.

Bismillah.

ay ko ndere jeuf soxna nay ngom serigne cheikhouna konta na ci mom ay ko nuyu ma yaram serigne goro jeum ci di waru jeratul ma wadi baye xel soppe serigne cheikhouna mbaaji inshallah dina yatul lolu hay yang ci wañu ci bi na neex lolu han na am mo ciat ak lepp anopi mbala ñu may summi sax ñu may fek fi ina li wama fi dara bu ken ñew fantana si mom sante dege daari ñeel yalla def nga dajje ngirmal cheikh ah madu bamba

nay ngom ke ngay delu Dakar bayina Dakar mun bayina Dakar nek sa da ni ci projet ngi ñib ci bayina Dakar nek sa no naurs ñu may baye xel dama bëgg dal fa ñu agalé ko ci suuf ayo jëw fa joxal mako soppé koy baye xel soxna Maria ma ngum no la ko gi deg ay dañ ni laqatu raq way bu mën feñé fenen lañuy genn dal sari giki ak ñu lendem.

soxna Awa Fay sama xel dem na ci mom soppé Serigne Saly Mbacké la xatu nga dé ay bo feñ rek yalla don jam comme ni ki ni ni ni soxna né ngom comme non rek la bëgg nga feñé dama nan ko kay ngeen yipsi kay ngeen yimti nek mom mo ngi tuba gi di nek di jindi procès ay li moy wax ni na ci rus yi xuna mbaj Serigne Fallou Diop sa mo ngi ci projet su ñaare lay li jëndi mom Serigne Fallou Diop sa benen fama fal ding ci wax han mom mo ngi ci ñaare de projet bobu lay li jëndi Abdou Fall mo ngi ci projet ñaare da am ñaare lay li jëndi mom itam xamu ñet sax

0: السلام عليكم.
1: Kenyek FM.

Jangan tidur.

dikoy jox soppé koy baye xel soxna nay nguma serigne cheikh na ma fi jar sa ko ka deg jox nako sa waji serigne sa waji wala sa gor gui wala sa nijaaji wala sa jox nako serigne gor djum touba jannatul mawfa mom itam dal di jox soppé koy baye xel xamna na boy joxe mom mom ngay ñeeka jox doora jallal fenen ay wa ñu def ni yaatal 86 78 37. Bok na li ma gëna neex ci Serigne Ba Cheikhouna manam buy jang njang mi man wabitu ko top mo ba baye dege te fo xamantene arrive des 7 8 deggal xalxi wa mojin jouara mom di leer.

0: jërëjëf Baye Murtala gi ma nga si wana doy indi baye xel ma nga ziaré bu baax ay jërëjëf ari soxna ndey diouf ana wadi yono sam deg na si yow la voix de la paix radio bi wo de jam assalamu alaykum
1: alaykum salam
0: mali ziaré bu baax
1: yalla nga mi cher
0: alhamdullilah
1: baye mouri jeri ci la ka sen lu gol
0: baye boy contane ci yow
1: ngi lay nuyu di la ñaanal fan bu guddou ajax
0: jeri jeff
1: ni jare sen mo taxa bakke di ko ñaanal mu jax lo ci and ak ben di ko ñaanal dokk talibi ñep re diga ma ndaw ni jare baye sambalo kam modou binte baye yalla ma sar ngon sar baye bashir gay kam ma sam baye baye mustafa mbaw sanci ba Bana fa ndjay santi ba baye am di sal ga señ fallu baye mbacke ci ci keur modou ndaw baye modou mbeng ka jamba fall señ mbacke job ka sa kokki baye ousmane ndjay lamb sona ante jom barom wa ka ale gore jige ma ndaw
0: ni sen
1: baye balle jang touba nefek maris sona ko ma fall jemu moy gojan dakar bayoun kan sun xofel ko
0: ya bax len ni san mu bax yalla yalla fayla di je cheikh ahmadou bamba ni san lolou moy bar lolou moy jam lolou moy jam ni san yalla yalla fayla yiw ni de nga ni ñu ñi mo nuyu ñep ba ay mbay bok na li ma gëna gëna neex ci mom manam manam jam jam ju muy incarner ba ay mbay lay ni san jamay deb de nga baye modou jiri ci lami ma sha Allah ni mu nuyo ñep yalla defal ni jam barke cheikh ahmadou bamba 96 78 37

Serigne Cheikh Bouba Diagne jërëjëf ma ko ci xéré bu baax day bëgg day bayyi xel Serigne Cheikh Ona Madja ak mbol ñi fa fekk ñi nga fegul fofu Abdoulaye Yad ma nga ci diwan Asselim di bayyi xel ci dina Aliou Sey jërëjëfati anwa diwan Asselim ma lay bëgg di contant ci yow bu baax ni ma Serigne Mané Serigne Modou Pouyo

jërëjëf de soxna nay ngom content na si yow ma fi jaroon sa koy dégg serigne cheikhou na mbaj content na si yow yalla yalla barké sey mbir di jëw cheikh amadou bamba joxal ma ko mbolam soppi ko doon baye xel ay kon lool la yaatu lool la serigne mamour tiam waxtu tembe serigne jey jour touba sam ma fi jër sa ko kay dégg am yene bégal ko ci bam content mo joxal ma ko soppay koy baye xel sam janatul mahwa umul khuras en dom ngi ni serigne mamour tiam janatul mahwa kon bana yaatu ci réseau DT Yalla.

92-628-37-50 minutes. La voix de la paix. Abla ñambok na mu ñew dal ko yobandi sama ba juju bay modi jeri ci la dal ko jox ko mu jox mako soppi koy bay xel la sama bu sa jeri jeef mako ci siara bu ba de bege serigne mamour cham sa jamne yaati lel way

0: أرسلام تبادر منا واو واو
1: چرنو لنكن دارو

bay alaaji bobu jere jeef mako ci xere bu baax yaay boy yaay radio bi yaay mersek jere jeefati mako ci xere bu baax di contane ci mom ana wadi wono dakar way fatuna tabaski la pare tabaski ñu tok un mois lek li ñu liggey won dal di limat ñi koy sénégalais effectivement da ngay liggey effectivement bi jang nga togal un mois daru salam lek ko bam jeex nga doora demat ni nga assero ay mu gog ñe ñe ak ak tan ke ñu ne ken nek ko fa de la fatu wona

Kunek Saif.

to the FM. Sheikh Mama.

0: bokk julit yi bokk yi talib yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokk yi nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina japp ndewat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa gene aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci reen waye kep ko xamne ki yalla boole nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dana ma wuro mercé contante ci man lol nama sante na yalla sante la
2: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
1: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndiglu yu metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben ñaar ñoko wara naan jigen ñi nga xamne seen kawar day dag mo duñ am kawar bon seen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci naan nak bu nexe yalla ak yonentou ba siti bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko naane say beut dana leer nañ bu soowe yalla sa yaram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigen dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke ne nga xamne so disposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki su ko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bum du wañi kan ñaar dëram
0: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo demé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
3: bokk ngir yeneeni leral man ngeena wote ci 78 896 67 91
4: 78 896 67 91 ginaaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak labiré ci garab yo xamné ñi ngi koy défar muy ma sha Allah ak shifaaw ma sha Allah nak li garab bo xamné liko taxaj yu moy képp ko xamné da nga amé hémorite wala ndoxum city wala ñaka lek biir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yéxarès séré muy liñ wax constipation ak tank yu metti wala muy tang ci souf wala baramu sankalagn bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolou day firndel manam ne am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 element yo xamne ben bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxone nga man ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay rem muy garab go xamne nak kep ko xamne am nga hémorite wala xéti jangoro yi ñuy wax ñëwal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na leen assurer na leen kep ko xamne nga jël garab gi jëfëndiko ko té liñ la wax né mom lay faj fajaluloko délosil garab gi ñu jox la sa xaaliss loolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy défa rek légui amul kenn ko xamné masna jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocé ci dara dédé xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha Allah kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
5: sifaw it mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxajok moy goor go xamni da nga new katan wala ko xamni bu sa sakare joge du deuguer waaw sifaw lolu moko taxajok ko xamni dal da nga waccu lal waaw mi ngi fi di la xaar momit liñ leen ci wax ci machallah bi rek lañ leen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delosi ñu jox la sa xaliss wa lolu amul sax ma dem ta ñew
4: yow kañ nga commencé jël garab gi
6: man kay dernier la jël 5000 la ko jël won place mbaylo
4: waaw
6: ben xalé bu goor mo nek mom mom ak wéet won
4: lo ci gëna sentir bi ngi koy commencé jël
6: bi nga ko gëna sentir dal li ma ci gëna ki mu xamna ni neew doole ko xamni
4: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na la ko
6: lolu dal mom mo mom la ci gëna sentir
4: neew doole gi ci walu sey manam constipation do
7: ron def
4: gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaware sax yo gis nga ne
6: lol tamit dom len legui damay xif sax legui sama ko kene sax defa damay xif
4: da ngay xif
6: damay limay lekke sax bu jik daw mako meuna lek wax deug yalla
4: ne nelaw yi nak num def
6: no nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit danaka wote di damay ñoon damay nelaw
4: bo teud da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam na ne
6: yi damay nan
4: waaw boko de nan da ngay nan bu baaxa baax waaw Emeril bi nak dang koy konné comme gis nga né mi ben ki rek nga ci jëlagunta bi nga jëlé ki bi ben pour nga ci jëlagunta mi ngi wañi ku bu baaxa baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir
6: kon dal dama recommander dama koy doot konté bi dat ko rek jëlal
4: waaw non muy fajé Emeril be ak yoy nga wax yépp nak fi né lay fajé ndoxum city ak même tank yo xamné day tang ci souf nonu di xassan garab bi dal boko topé mom bu so yalla lol nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lol mom yow ya ko xam
6: waaw
4: mom loko gëna jël rek mu gëna bax
5: dara taxul jaar yu jog lul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yeungu ci barab te beug ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare mo xam ci ay activitem wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yeungu te mu gis ne manam mu yok tanako ci dal su yore jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ
7: jigen
5: bi nga xamne dafa tollu ci sey te goor gu ko ne salam alaykum ak taranga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu goor wax ak yow lola man na dañ ñewal jaaro baangi fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana dañ ki nga xamne it yegna ne ay jafé jafém lepp liko waral ciat ba kok it aussi bu jëlé jaara bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne mënta dab bané xub jëkërem ci diko neexal ak diko topoto ak lu mëna doon dal nga xamne daf la won ginaaw so ñëwé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lolu dana deñ même bu fekkontene ni da nga nek ci keur di wujje nga yegg ne yow so ay ge dañ koy sacci dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom keur inshallah rabbi dina la baye xel bu baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo jamm lay doon kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99
4: 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
5: ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa 10 da nga ragal na ay xéti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax dinañ la jox ay ciangar yo xamantene ni bu sobe suñ borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor place diko sanc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la go xamne nit dala ko fa def inshallah rabbi dinañ la jox luko dindi te dinañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la lo xamanteni ni ci katanu suñu borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal insha allah rabbi wa ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé insha allah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karanga ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur insha allah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nekk ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togar sayu joge togar mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamantene ni jafé jafé yoy inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 76 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci katanu suñu borom amnañ ay xop yo xamantene ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayre bo xamantene ni du bayre lamagn way bayre wursak lay doon akuk yëkëti ku nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wëg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamantene ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagn rek layam andut ak wursak andut ak yëkëti ku wala dara man na am sax bayre bañ lañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la jublu ta dañ la yéne seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñu borom waaw loolu mi ngi fi mom di leen xaar inshallah rabbi waaw suko defé it képp ko xamanteni ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko leer na duggu wala bu mu duggu inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamanteni ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal wa ci katanu suñu borom suko defé it ki nga xamanteni ni dafa doon jigen jo xamanteni ni day def sa yu wone aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ insha allah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci faguteef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man la baña dal donte daf la dan day insha allah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw waw ci katanu suñ borom waw kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak juwo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñëwé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobé suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baaxa baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom waaw ki nga xamantene ni dafa yegné yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tam yegné manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamne dal ki mom waron na meuna bayyi li ta lolé munu ko bayyi insha allah rabbi kep ku ko ci am so ñewé dañ la ko dindil ci katanu suñu borom nga xamne mom lolou mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom insha allah rabbi kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéti ngelaw ak xéti mel non ño nek ci yaramam nit bu soobé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ne li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lool nga wota ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu wassalamu alaykum wa rahmatullah
7: gis gor xam tara la ta xer cheikh mbake

Jantibe FM, Tchenyere FM, Lerge FM.

0: waxtaan wi moy sunu juroomel waxtaan ci xoxa waye ci diwanu ajibat wa wasaya ñu toll ci fi serigne bi leral yoonu gaay yu bax yi nga xamne ku jëm ci yalla mën ta ñak fukk yi dajé ci yow da muy fukk yo xamne ki jëm ci yalla bu ci manké ben rek man na ba jeyeg ndax bu ne ci dafa am lu koy lu mi jarign ci yo saw saw doxine nok mu melne man ko tambale won ci tarikhahum asran ja'ad lawasimha la budda minha li arbab al iradati ay fuk yere bu ci jitu rek fa maqsud la wax fa maqsud nak su ko tuddé moy moy ba ci ñëk moy jull té moy bëgg dem ndax bëgg dem ay taxalem way ku bëggu ta dem do dem kon maqsud bi aywa mo ci jitu way da fay melne wenn bayit mo ci déssoon ci loola yalla dugal waxtu wi teŋku du dembu té moy waruf khatun wa hiya ikhwanun lahum himam ma al wafa'i bi sidqi fi uqawati ah lolu moy wax e mawlaya khadim rasul wax ne ak ay andando te ñoodi ak bokk yo xamne dañuy am itti ju kawé te danga di matal wëlere te deggu te matal wëlere waaw lolu mu xam nga ni baxna lool ci kuy dem moy soy jog di dem sebtu ci wa rafqa wa hiya ikhwanu lahum himam ma al wafa'i bi sidqi fi al akhawati ya sibina ay andando te ñodi ay bokk yo xamne dañuy am ité yu kawé té deug di matal wala ré lolu moy fukel bi mbokk yi lolu lu am solo la kon fuk yoyu la serigne bi limon da hay neena munta nga la ci tegu moy min ha dalilun ka sayyihu silfu ta'ati moy ñaarel ba moy ab tektal te moy serigne bu am ko ko beeku ndax ab serigne munta ñak yow rek bo demé wuur ndax li ba ne ci yoon da bari te tektale ka doge ay agresseur ki addu calfe ak lu neegi fi kon munta ñak nga am ko xamne mo lay tektal yoon wi nang cey doxé ak nang cey demé mo lay taxa yegg kon koku moy ab serigne wax ko min ha dalilun ka shaykh shi futuati waye bi serigne bi amé yit day melne munta ñak wa sadu huwa taqwa moy ab yobalte moy ragal yalla munta ñak de waye gannaaw ragal yalla git munta ñak nga am gannaay nak lo xey dang koy gannaayo gannaay lo nak moy lan moy am japp di takko ak lab waye ganna bi nga amé li ba nopi mënta ñak nga am li ñi tuddé ab lampe diko nité té mo la moy askari té moy tuddu yalla yi la ci jitu moy alquran leneen lo cey té nga té ko ci mo xam khasside la mo xam turu yalla la non rek kum don ci turu yalla yi té it kilifa gi man na am mo la koy jox wax la ci lañ koy liggéey waxtu woné ak nang koy liggéey waqaf bo defé sa waqaf alquran lañ ko wara toftal so defé say nawafil ba paré lañ ko wara toftal kon askar yoyu kon moy tam la ci bokk te moy lamp wayet waxon na li ñi tuddé al mataya te moy war way war ndax du lepp les mëna dox waye digënté da ngay war lool nak boba ité lay doon yu kawé rek talib bi dama gité am ité yu kawé rek mom mouride bi bëggé gi ci yalla waye gannaaw lool yi dafa am luñu tuddé al hukasu ñi di ko tuddé aw yatt bi hajj ci wal hisami lada ahli tariikh hasm bina bil haqiqat lool da bax lool ci kuy dem koy dem moy aw yatt té modi lot ak aaje wo sunu borom ndax di fo nga nek fuqraw manam nga aaje wo sunu borom rek la bëgg wax in fo nga lot ndax yalla do ko jaay jom té koy dem ku jëm ci ko xamné da bari la lot nga wara feñal ak lot feñal ak télé feñal ak manadi waye lolé nak téewul nak leppit nga bolé ko nak sak la xasay gu deugër ak la xasay han té la xasay yi mi ci jubu dogu ci lan ci deug deug yi waaw wa hisamu la ahli tariqa wa hasbu
1: ñeñe
0: yi nga xamné la xasay gog rek bu la nexé wu der gu tolné sambar yeru kabyo rek rango ko di xotar ak mom di incarner ak mourid ak nangam te lo dundé kep ngay wut ab dur kat rek lay doon ñu gënay wax dur kat manam naxé kat der gi mi yeur dim ko yeur yépp di wone positif du dara waye am naxé kat xam nga ni bari ki légui yef yi ñi kaalaw ñi takki maxtu ñi takku der ñi te la ñuru leen ci ab dur kat dur way rek lañ ko motax yoy yépp yu ay signe amone solo la ci yoon wi bay dañ ko yak theater kat ya koy sol legi mbeuri lamb yi fecc kat yi waaw ay fek ko xaye am ndagar walé kat bu solo ba né soggu da nga nan wajangi legi yoy motax kon yep ñu fexé ba fek kon ay nit di ko mandar gawo muy mandar gu am solo yi wané ak waye lepp legi dañ ko yak waaw kay ko xey jahil murakkabul jahli lay doon jahil murakkabul jahli manam rir ba nop manam rir mom dal doyna war kon yor wango be ci top moy wamin lawasimin hajjuha te moy aw yor wo moy sharia xam nga ne yor mom seigne touba def ni fil badi waxaya ndax yoon mom ken mudul ni ken ko wako xoli ci yoon adina sax da ngay xamne yoon mom mëno ko wacc ben yoon ndax sa so xeyé di dem mo xam ci sa kër sa biir kër sax da nga fa am man nga fa am yoon way bo génné sa buntu kër aw yoon ngay jaar yoon wo nak dem ak dik la way amul fu mu wara yam fudut fa nga jëm kon yoonu yalla non la ngay seigne touba neel fil khaya fi badi wal khaya ba ci top nak moy lim waxon legi te moy waruf khatun wa ya ikhwan lahum imam ma al wafa bi shiqi wa fi al khawat te ñoo di ay bok yo xamni ay andado te ñoo di ay bok yo xamne dañuy am itte yu kawé te ko mat te ko matalo te deug te matal wala re ndax yoyu bu fekke amul rek do dem amoy andalo amoy bok yo bokal pass amo ñi nga bok yo amuñu matal wëlëri amuñu deggu ah wala bari wuñ ñor kon bok yi fukk yoy mom la Seigne Touba waxol ni ku jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fokam dadi wax nak ne la wa kullu min jumlati sadati suratabin yakfi al marida maridan zal khawayat kullu min al khawmi shaykhun alimun warihun minhum rabbin bil askari wal halati nah kullu khair kullu khabirun bi adwa'i khulubi ma'a yakfi al marida an wa hasa khawati legi nak ganaw bim la waxe fuk yi ngi wara jaar ba egg biñ egge nak bañ egge ci yalla nak legi sifa yi mo daye ci ñom sifa yi le señ bi wax biñu eggé biñu jëlé fukk yi yalla fa ndoko ba yegg ba mu wër ni egg nañ seen borom sa sirk moy legi sifa yi lañ am sifa yi ba ci ñëk moy wu kullu min jumlati sadat suratab suratab lolu doyna sifa de doyna melo de yak fil murida marida sal khawayat fañ jaar nak ko wajja takban waye am nañ lu kenn amut seigne touba neena sang yoyu ku ci nek borom dara jala te dana mëna fegal mourid bi seytane sobew dana mëna fegal mourid bi seytane sobon seytane sobon sobew so seytane sobew waaw bañ jaaré ci yoon wowo ba yegg ci fukk yi nga xamné mom lañ yobulo bañu yeggé ci yalla subhanahu wa ta'ala moy seigne touba né wa kullu min jumlati sadati surata bin yak fil murida maridan dañuy fegal talib seytane yey borom gawte waaw ndax lo rek la seigne bi ne dedet kullu mel khawmi shaykhun alimun warion minhum rabbin bil askari wal alat ndax fañ jaar ba yegg bañ yegge serike bañ andale rek lola la moy serike bi moy bi moy sang yoyu ku ci nek borom dara jara te dana mana fegal mourid bi seytane subew te dana don serigne bu xam bu samonté mom ñooñu kulul min al khawmi kep ci yoyele gaay kep ci yoyele gaay te lay doon serigne bu samonté lay doon amna ci ñoom kuy yar ci ay sikar ak melo nga xay mom bo ñewé ki loolu lay yaré minhum rabbin bil askarin wal halat ci sikar ak melo sikar nak moy ni mako waxé mo xam da lay sakal ab lim ci alquran mo xam da la koy jaar ci khasside yi lu melne mo xam ban khasside la la jox ndax yow jaliwatu lay xol ba gën ci yow jalibatu la la jox wala mom ta bu ne ci da ci dang ci am digal wala mafatihul bisri la la jox wala muqaddimatul khidma la la jox wala lan la ci bir khasside yi nga xay mom xam na ni yow ci tarbiya gi mu la wara tarbiya bi nga demé ci médecin bi bam consulter la da la binal ordonnance tax lutax yow dafa xam sa fièvre peut être nga am fièvre sucre wala nga am yeneen maladie chronique yo xamné gis nako hypertension wala nga amé puis mo xam bu mu don ci fièvre yi rek momit bo ñëwé non askar yi non la ci du ciégi rek da ngay xol xasside gala neex nga xey yor ko nek ak mom ci auto yek fune nga di lecc lecc ak mom jang na ko nangum lim nangam nangam dedet lolou risque la baxut wor waye da ngay jaar ci mom mun la jang ko nangam yor wala jang ko ben yor wala sax jox ko def ko ay xaj xam nga ne am na ño xamne dañ lay wax ab buntu ci muqaddimatul khidma wala lu mel non kon serign bi neena minhum amna ci ñoom murabbin ab yarakat waye bi askarin wal halati ci ay sikkar ak melo mom ci la lay tarbiya nga xay mom fofu moy takhasusam specialistam moy manam fofu moy takhasusam manam fofu la mbirum jëm xamna sax generaliste doombul mëna dem ma nek generaliste waye nak dafa am day am ay takhasus legi nak bo fu joge man nga dem ba spécialiste bu yag nga nek te général sax yobut ndax bu re ci walu médecine tay ki day nek cardio ki nek sénocologue ki nek kan ko re ak fiki legui nak batay ci askari bu la minhum raqin bi halil wahda abad minhum raqin muraqin minhum rabbin muraqin bil isarat ci biir façon yarin wa serigne bi ne la serigne ci dañu wote kon yarin yi ak ni ngi yare day wote xam nga wax na la amna ci ñoom koy yar ci ay sikar ak melo amna ci ñoom koy yegge ci wern melo ci yern melo faaw nga xay mom wern wo rek la yor waye mom ci la lay yegge waaw wern melo منهم رق بها لوعدها كاب فقط ممكن لي وعين منهم رق منهم مرب مرق بالإزارة إزارات أمشي كونك أمشي نوم كوير ديجي كي أي جنجو ci ay jinj xam nga ne netti nañu serigne bi amna kenn ci mag ni wax nañu serigne bi ab junjam da ko junj rek ci dindi lu melne ab ak way mom ci la yegg rek bam ko dindi lo rek bam ko dindé ci la mbiram di soté lol moy isarat waw lay junjin la nangam ak nangam rek wax junjit lu am solo la way bu re ku deg yalla nay ku deg juñju waye dañ lay juñju han lawla isaratun pour won juñjé la fahima la fahima imaratun kalama ab won juñji rek ak joxañ yi kon mbam yi dañ deg suñu wax kon juñju lu am solo la degu juñjit lu am solo la djunjou am solo waye degu djunjit am solo wa kon man te ñak kon yoyu moy lenn ci ay melo serign bi ne la kullu khabirun bi adwa'il khulubi ma yakfi al murid anwaq saqawat moy batay ki serigne soso gëna bañ yeggé ci yalla ku ci nek day xam lo raggi xoli ku ci nek day xam lol raggi xoli yépp di mëna fégal mourid yi xéti téxéli raggi xol yoy nak nim koy xamé ci lay jaar ba dindi ko ci yow ki da soxor wala mu iñam wala mu sis wala mu fiir wala bañ ko bax wala mu nay yoyé lu ne ci nga xol comprimé bi la ko koy fac ci yow dara wala ñi ñu leen di yalwaan lo ñi ñu leen di laj seen alal ñi dañ leen di yobbu ci Allah bu xonk soy ndax lu tax moy seen mbir ci bëgg adina fi ngi ci tax yi duñ dem ndax seen xol yi ci adina rek la lab ak bëgg ak bëgg ci wuté té ku bëgg ci wu té boko bëgge genn ci yow dang koy giimal moy yobbu ko fu wet gisul degul xamul dara am kumpelo umpule lu bari ja lol nak ñom lol nona lañ koy xamé motax kullu khabirun bi azwa'il khulubi ma
1: wala ma tenir fm 88.6
0: an wahi saqawat mawlaya khadim rasul neena ni moy ko ci nek day xam lol ragi xol yi yep di mana fegal mourid yi xeti te xel waaw an waxu saqawat nga xamne mbolem xeti te xel yi rek ñom dañ koy xam ba man la ko moytu lo kenn ku ne buntu bi nga taxaw nga xamne yang koy feug te ak te xel rek ka fa taxaw ak te xel rek ka fa ne mo fexé ba jëlé la fa yobul la fenen lolu non fofu lañ top moy seen bokk na ci seen melo yoy waye batay bokk na ci seen melo kullun karimun taqiyun suhdan wa saqan yumdin nasi'ati fi kulli albariyat kat serign bi neena ku ci nek ko tedd lay doon ku jub te ragal yàlla tabaraka taala te tabe di laa biire ñëpp bokk ñu xoola jujji ko xoola yooyu sifa yooyu melo xoola yooyu melo kullun karimun taqiyun suhudan wa saqan bokk yi xam nga ne loolu kum ndaje ci yow kullun karimun taqiyun suhudan wa saqan karimu taqiyun su'untan wa saqa ndax yamna fof dedet yom de nasiha ta fi kulli albariyat ñi bax xolal rek mbokk yi ñi nga xamni ni duñ jog duñ toujours ñi ngi ci jamono way wa jamono man leena umpulé ndax duñ wo kenn duñ wané kenn waye duñ wané wu duñ wané ni ko dédét motax bo leen do wër ak fa nga japp né ñoo fa né ak ñam doon day woro ak ñi mu doon yaw ñaga japp né ñom la ak ñim doon dañoo wuté waye xolal ñi rek nga xay wa kullu min jumlati sadat surata bi jalasi ñu xol yakfil murida marsa qabat xolal bolem joy wa kullu min al khaw kullu min al khaw mi shaykhun alim warakun minhum rabbil baskari wal halat xolal wo melo ba nopi nak minhum raqib bi alin wahda abad minhum rabbil muraqib bil azrat kullun qabil alwa'il khab khullu bi ma'an yakfil murida an wahi saqawat li lepp mi ngi fess dal ci ñom waye kenn wërtu ko ci ñom seigne mi ne la kulun karim xamne bo xolé waxna mo xati ko ci nama ko waxe won ci kalo ya nga xay ñetti kullu yoyu bu ne ci da fistal te da gene ci ñom kulun ñetti kullu yoyu moy kulun karim taqi suhudan wa saqan yamdi nasiat fi kulil bariyat ku ci nek ko tedd lay doon ku jup xana lol doyna seuk jup rek ku jup teragal yalla te tabe lila bi ñep tabe ci seen alal tagge tabe ci seen daraja ha man appel rek lila bi ñep yom di na science fi kulil bariyat nga xamne ci lay bi ga am ci xej ak seen ñep lay masal am ci xej gi ak seen ma xajj xuma xajj ak seen mon ko wax waxe mok xajj ak seen wala xajj ak seen amuñu ko ci
1: ba di jamm bi wote jappelen di ak wolum tu and ak yaaka
2: ya khaira qadim al mustafa
3: sin service commercial radio dem ti bfm ci touba nek ci digeenti cornice daara jollof ak marché jeri bousso ci ko waxal yu fetal deugmal dekk bu deud ba di tindoti ngir seni communiquer seni avant premier seni temps d'antenne ngir seni tiant ak lepp lu ngeen beug yegle chono jallale ko mom jeexna fi tak dem ti bi ci touba seulement ak ci ñaram ba ci dakar ñuy anando

0: kër di wujje nga yegg ne yow so ay ay ge dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër insha allah rabbi dina la baye xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo jam lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 684 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
1: ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis ta nga ragal ne ay xéti def def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis danañ la ko wax danañ la jox ay ciangar yo xamanteni ni bu sobe suñu borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor place diko sañc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la go xamne nit dala ko fa def inshallah rabbi danañ la jox luko dindi te danañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamanteni ni dina yok place bi ci katanu suñu borom ki nga xamanteni ni dafa amé kër tollu ci diko sañc wala mu am kër go xamanteni ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la jox lo xamanteni ni ci carton suñu borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci carton suñu borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak kër inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togaat sayu joge togaat mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé yoyé inshallah rabbi dana téggé
0: kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 76 684 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
1: ci katanu suñu borom am nañ ay xop yo xamantene ni liko taxajuk moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayre bo xamantene ni du bayre bu lamé way bayre wursak lay doon akuk yeketiku nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wegg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagne rek layam andutak wursak andutak ak yeketiku wala dara man na am sax bayre lañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yo inshallah rabbi nit ñi dañ la jublu te dañ la yene seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñu borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé yit képp ko xamanténi ni deugmal na ab sey bëgg ci am luko lèr na dugg wala bu mu dugg inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu lèr nañ lo xamanténi ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko léralal na ci katanu suñu borom waaw suko defé yit ki nga xamanténi ni dafa doon jigen jo xamanténi ni day def sa yu wané aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ insha allah rabbi ki li fi magni bayyi won amna ci fagu teef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day insha allah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safara waw ci carton suñ borom waw
0: kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 684 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
1: ki nga xamne dafa yegg ne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni ko jëfëndiko insha allah rabbi mo soxna ci dinañ am ak jubo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegg ne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñëwé insha allah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni

88.6

0: العالمين حزيزا بين لك بالبذل لزاني والأرزال حبل الله بكم
1: وعودات
0: ورؤي ونفسي مع
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم يرجفتي سيرن توبا شيخ الخديم شيخ احمد بامبا خادم رسول اسكاي بروم توبا بروم توبا امول مروم جارا مام شيخ ابراهيم فال لامبو فال باب المردين مرد بمكبا أسبل ستوري أسلخ أموري كسل خيوري بلا كداهي سدد لساني نوير جناني صف الأماني وسيد براهي بركب مام برونتوبا بركب مام شيخ إبراهيم فال بركب القرآن الكريم بركب قشيدي بركب توبا بروم بركب بيدك بروم بركب ماغل جاك دونغاي بركب جماعي mbokk julit mbokk talibé yi mbokk déglukat yi mbokk sénégal ñu ngi delsi wa tok fi ñu waxa tok ci waxtu wi tembé ci seen jotaay bi ci seen émission bi nga xamni moy émission dekkando jamma ca gën Allah bay borom Touba Khadim Rasoul ngeen kam Allah ba di jot ci waxtu wi tembé 2 heures di ñaar waxtu ci digg beccëk ñolor gi total fan wéré ci mili ñepp jam toujours fu tollu yëkëti seen ñaan ak sene xalat diko jeme ca sunne yu jitu bar sax ndax yag na len di fekki ñu ngi len di ñaanal sa borom xaren aljana yi gëna kawé ke jëk faatu ci l'islam ba ki mu jë faatu di siaré way wéré di ci hôpital yi yalla yalla fa gisine bop delo sunu seeni jabot seen wop yoy yalla bu nek tawati ndé ñene ci biir kër yi mo xam ku siburu mo xam ku am jafé jafé luy metti wala tatal wala loy yot yalla la bak jam ci barka borom tuba ñu tukki yalla ñal deer ci jamm ñu neewul ci jamm ne ci ñol ñol boné police communication yaangi daqé ñu tulak malé ci fi dox
3: ci ñare fem
2: lepp ñu ñaan yalla yalla ko yalla jappal te yalla ko yalla seral bu ko defé bokk ñu siar ak ndokel suñu siar suñu yo lu ci jëtal suñu serigne tuba cheikh mohammed muntaka mbacké di xalé ci da demurit yalla ko yalla yagal mbacké ta dolul wërëm gi ba li bëgg ligéyeen mamam serigne touba mu def ko nam ko bëgg ci dara jé serigne touba ta ando ko non waxtu gëso gëna ci ginaaw na la mu joy mbokk yi waxté ñu xam ngeen ni fan yi ñu ngi nekkon ala ba niki tay ñu doon fatlikou li nga xam ni kenn duko faté muy suñu borom subhanahu wa ta'ala ci lañ nekkon
1: ci fagneex fm
2: tay nak ñu waxtan tay delu wat ci defar ta baña bokku ci ñi ñak bu ne defar nak defar deug ci jitu kon tay waxtan wi ñu ko jëm ci wax deug dafa am solo ci nit ki ta dara daqul dem ba mujj ñepp xam ci wu lo wax ni ko dul wax deug la lolou ko ay jëna jannako waye dara gënta ñaawit ñaara ñaara lo wax ni xam waxi koku tey ci ne lolou mom yaq nga sa bop lolou mom moy marsin ji mo xam dootu jaar ci aduna ndax yow lo wax deug te gara gënta ñaaw ci aduna dem ba ni ñu xam ci wu yow nekk do waxatu deug lo wax gaay ni gaay da ci commenté len say nga wax deug sa deug gu ñor xam go xam wiir na ci nga waye gaay du nangul deug la xam da na je xamul xamul lu ci deug te lolou ñaar ñaali koy moy affaire comédien yi ay legeun dama sabata sa bop yak sa bop lolou as godo koy moytu yak sa bop moy dama ni ñi kenn wulutul ci len lo wax deug ya ge di nga wax deug gaay weddiko di nga taxaw ni di wax wax lo xam melni ni mi leen ko nañ li deug la waye du la mëna gëm ma ngay sentu safan ba bakara ngeen di takal ko ñaar te yoy lu ko bare bali ko ni boy bay moy bëggo wax deug bëggo dégg deug neko ci deug ko wax deug sa dula neex serigne cheikh fall baye gonax na nit ñi day dañ yoon wi dañ yoon yoonu murid lañ wax kene waxul deug murid yoonu murid dañ yoon wi yoonu murid lañ wax ta jaar ci yoon mo tax yegg ci dëkk ba waye ne gaay ko ci wota ko ci yoon mu mera la te ko seen kan ne mi ngi wor yoonu de mi ngi xin xini de xan xani di ngalam ngalab yi fu na ma jëm fa di nga yalla ko defu yoonu lay wër ta bokku ne he way yoon waangi ni mu mera la moy lan lolu du ne ci dëgg de te bëgg na li jëntuko xam nga li yees ci dëd moy mustafa ne ko ci dëgg paré bëgg terlu bëgg am teranga mën ta ne yalla dëgg la bëgg té li gëna doy war na da nga dégg wax ak ba nga mëna waxtan nak dëgg la ci baax waxtan xam nga dem ba wax ji xam nga waxtan dëgg waxtan dëgg la ci baax lool wax ji jëk la kon dañu waxante dëgg barna ci barana ci di ñoo xamni nak duñ la wax dëgg té dara gënta gëna gënta ñaaw ci aduna moy woraté lo wax nit ki wax nga ko way amo pass def ko lool as gor dukoy moytu ab yulli dukoy moytu ta amna luñu señ ci ahmadou mbake gëna faama jangalon war nañ koy nafat diko deglu wax bobu ku ne war nga ko jël xol utiliser ko diko diko garde ko def ko garde diko xor seigne cheikh mbake gene fama dana waxa man cheikh fama day wax def day yalla ko yello waye man lepp lu wax nar nako te lepp lu wax ba nar ko bu ande dogal yalla ba dina ko def kon nit ket neke insay def lo xam def ko waye nar ko de da ko wax ngir neexal te gëna ngi yëf ci dama wax ju neex yo xamni dal du ca laal lool nak mo bari legi ci rew mi digge do ko def wax nit ki rendez-vous waxto jot mo fossete ko la nga xon dara la ci legi nak dafa melni dafa am nak benn affaire bu gëna yok legi man wax lu deug muy ki telephone da nga gis mu soñ ñass legi ni ko way jël sama numéro après nga woma yow dema wo yow la xel wax ma dema wo rek woma nga jël numéro bi amana mu jox numéro bu manki ba amul del bo la kenn man yag na ko fi neena le man mu soñ ñass mo dañu tay ci bolo tay yi fekk ci mbol tay yi ñuy ko tay ñu bolo ak ku ma don ko ne mu soñ ñass garat mo ñu tedd mo ne ko dama su numéro mu de bo la kenn man ko ne bayiko gina numéro bi ya ko abane xam nga ko bu fekke xam nga ne xamuko ya ko abane sa téléphone dox mako sa bop ndax mo la woman yow la bëgg jot bëgguma jot ke
1: yene gi deglu ci ñeer fm 88.6
2: mo la joxama ko numéro bi ke bu ko ci yalla xéré say bo xamni hein dara ñëru ko da ñaara ñom ñaar ñokoy déggante ay déggal ñom dégg day dégg ci lool mu jox numéro fo waxtu heure sanga bo ma nga woko do jot te jamono nañu baye xet ci saxuna fi dimbalenta rek olof jaay dox ne kula jëk reer bu la reere wala reewin garab ci kawle fekkante bokk ne dawul nañu dawul yermane su digëte ak jamm yalla yi digëg nit bam wo kong mo xam lo jël ci mom loko leban ne ko bi sangam dina la ko jox tu neroko xana ko musa waxtu wotoge nit diko lem ni bo na ray fay yalla lay dimbi ni nam ñu xam ni xol dañ lay door ay door ne tu dëgg dan lay xol gis la am fuñu jaar ak yow dafa ay pince la ba nga jox len nopp nga len gis ta duñ ci yam bo len di karakaré xam nga ñu dafa way ki dafa sox way ki dafa ngeppere way ki mo bëgg way ta ci saga ban bo da ngay mujjidi wota mi wota telephone do ko yott dañ lay copé karaj lolu do walu julit lolu ngor fekki wuko li nga digaré nit ki nay doon lo xamni am nga pass def ko lay tégué da ko dal lay do lu reuy lu bayé ko ci yalla waye na def nangam digé nit ki ni ko na la def nangam na la defal nangam waxto jot nga diko do diko ñu jaaj dara jël ko lem nit ki mu jox la alalam amana ala jé xol toba sax amana ala jox ciok di bi ndong ci bi rek la lay jëlé fé dik jox la ké diko xaar muy bi sangam waxto jël mu wala xolal yoy ñu ko matu yoy muy man wax ji yi may wax nak musa waxumako mi ngir kenn sama play tambalé alana so bo dé mang ci man mi ndax wax lu bax yombna seigne moussa fall benen seigne moussa fall mbar néna wax lu bax yombna ndax ki wax lu bax mi ngi def lu bax lolo jara lijeenti kon mo lu bax rek mo ci fekk diko wax rek tok ci waxu kay go xamni ñen lu gatt gatt lu la di 200 personnes ñu may deglu op nako kon mon ñu lay waxal kon non gor gor lu ci digënté suñu moromi jami yalla yi deug moy lepp deug lu ciëkul moy mujj mo xam sama si nga tak ta koko ci deug ay door goko tak li gayna ay door legi tak ko ci lu leer diko gonni ci alal diko gonni ci comportement diko goni ci juddu dara geuta ñaaw baye sa juddu dem bëkk déclarer benen juddu wala ma jëjap japp ben way na neena bakkal tan sunu ba
3: lergé fa
2: ak fayda ta bañ bayam ta bañ bokkom cim ala cippi koku musa koku koku bañ bopam barke señ touba man fi mbakkal mi neex neex neex yakarna mbakk mbakkal la gem mbakkal la wu ndax cheikh rafal sa señ lu mbakkal koku may waye pour sant mbakk non koku wess na mën ta nek sama jaay ji hein duma ko jëne mbakk ken jëne mako ay dara jëne mako mbakk jëne mako si jëne mako faal ak genn dedet doyna ma mbakk nak la gem wu lu mbakk lol waye tax may nan mbakk la sant sunu mbakk yoy mom buñ leen jappé dañ la ku la ca war moy xolal di jitt leen parce que li gëna ñaaw moy bayyi sa bay bay ni sonne bay juru la nday ëmb juroom ñenti wër nga mag fañ ak dal la ñak jom dis dof gor defo yefi julit bëgguna ab say say amo fu mëna jaar nga dem dakko sant jambon nan diwlo sant di ma xal ci baram sant ko nu la leen di ginar tek la ca kaw dara du ci deug faati juma dong mëno ko tari hein fala xena bu laaji mëno ko tari nga la bakkal sant ngi nga graf yef joxe ci baram lolu jox boy xey jënd ko yamba ak pon ak sangara ak dem ci jigen ni taxawaloko koko bu ko jappé dañ ko ray koko parce que ben koko dafa gënu xet ton na mbaka mbaka yi parce que mbaka mbaka dafa am jikko aw mbaka mbaka nobul ci naga sante mbaka moy personnalité falayam mais nak boko sotul nak bu tax nga bo xanta ji am nga sante am nga fo jëm yoyu bokku na ci ni xana ñak fayda ak mëna wax lu dëgg lolu mo ci yess jëm ko leena ko moy la ne ngi ni gis nit ki jigen nakko déclarer ko ni ko keur gi sama keur ba auto bi sama taw li auto ngir gondu ko ngir beko tak ko ñaari fan wono koy bokam wono ko nay wono ko bay ñaari gaay lu ni wala ben mo dem liwe ji ben imam ci jakka ja gaay lu imam ni imam gaay ko le musa gaay lu nek lay liwe musa da nga dina kaskay nga deglu mo dama wax tay emission yo la wax gaay dañi dik luy ben way luy ben way leg luy imam dik takko ni ki sama nangama mu ñaan jabar ji ñu may ko yow man maye giso nday giso bay giso ndijay giso chama giso ken mais bu problème bi amé euleuk kan moko lijeenti kan moko régler lepp nga tak yoy door ak lijeenti kon bokk na bay tapalay tapalé amul ñariñ wax lu deug amul ñariñ te mustafa tapalé ñettat rek la tapalé ñettat la at mi nga def mi nga tapalé ñi ko ñëpp xamé mélé ñëpp bayé ba na ga yo xamni ya nga do ngi degge jamono ni rir ciowli bari lol fun jaar mboro dag top len sango ba tak bakru buki am bayra ba xiso kundu bayra xen kundu bayra way neewlu ci deug metu yag tak takul bob lay don ber ne kamaj waw lolé ko moy du won deug ban gaay fu deug sa ginaaw de ay jamono ay atiyé nga deug seen ciow deug seen wax ana tay fu deug day deug do ci dara do neewlu ci deug la nek leerul ñeneen top leerul ñen ñana ana ñom ko ci seenu ko ana diuman an sa waja fuyna muju way jeej way say da di jaar fofon way koku day dara koku du soob rek koku way koku la way ta fekk jamono yoyoo boko ne sa waji nangam xolum at la ray ba mu li ngeen sa way moy ko sa way bi ko bañ la lim la wax le boko degge bobal bi pay moy tra nga ya ngi genn li genn ci wërseuk du deug hein muy may ay 100000 ak ay 25000 ak di ngeetel gaaye ka dejeel ñe ka dem hôpital defa ay ko urgence mais du deug lepp ay yef do la jam ray xexé ay pexela ay lijeenti ay door mu daru yoyu amul njariñ kon japp na ni li gëna woor moy ne ci lu leer nak gëna gën ci woor wakilu ci yalla doylo yalla wetti ko yalla wetal ci yalla di jaamu yalla bo de jangal alquran lo ci man sekabdullahi katan nga diko jang bo de talib seigne touba nga jax xassida yi sekabdullahi katan bo de talib gëna nga jang bindum ñoña top ñane teewir de wa di ba sa faji dem ca jakkaya di jili wax ci juromi nat asaka gëna burum koor def lu bax di mo yefi waye neewuma ci lu leer dina am lu wër mën ta ne bu wër du yag man nga tapal bam dara waye du yag te dara gëna ñaw ci aduna dem ba ñepp yew la ñene yewon ñu wër na ñepp tay dagaso jow ku ci nek tok ci rokk di wax ci lo xamni wëñu ci dal de tamana ya ko def yoonal ko moy laqto waju bax baxna nam de way na do deug de murum bubum yomuna de way cey beugay muré musu ba xam taw barna ci borom bo loy xami bolam bon na len ginaaw la nek nda lerul ay tapale kep ak jaxan ci la nekkan dajale mbolam do len wax deug di jayante mbolam ku ci dakk sen ku ci dakk wax lu nono ku ci dakk dur ku ci dakk debbu hein debbu la bam noy nepp koku ngay waxal ku jema wax deug donc ay indi ko mere yoy nako baytu bokki deug rek deug de deug rek deug ala kul yal ni ci deug ci lene mujj gay ne de moy deug musa gay ne de moy deug de ah moy deug ndé moy deug waya dama ni ku nek aduna di ñala bo dé di nga yew seigne sambay da nako wax té musa bala nga xamni ni deug ni am ci xam xolal wallahi lenn ci lu bax wala ku li dox lu wër bëgg ñu wa gis exemple la dox seigne sambay fi la nekkon yagu la nalaw barna tante yo xam fi wote jang ni wote wo jankar fay jankar bi nangam 200,000 wo seigne sambay da ko deug dédé Seigne Sambay bandam yep ci bara bari dafa tok bitim rew def ko yene duggal day tejj tim neeg dafal ko bopam ginaaw bu fi joge Seigne Sambay nako gaay xam ta pourtant wax ji nox mo wax ji arasu len jamono yo bo arasu len leg nak bu neeme ba Seigne Sambay ni wal len ginaaw no xamne lam nox leg wax ji amna jariñ ñeena ci ay benn yalla dibbi len ni deggu Seigne Sambay e Seigne Sambay da nuko deglu man Seigne Sambay ma nga fatale ko 88 la ko jëkko setan fi ci daru qudus ci massa ndigal massa daru khulus keur bay omar lo la 300 bi ben magal bu fa dan def magal bobu abdou hadjouf moko dan jang bu kawlax magal gogou bobu li ma xni yagna de 88 la jikko setan Seigne Sambay fofu waxtan fi kera bim tambule waxtan wi da mujj bax melni ñu bari gennal xaj bi ñala ba mujj sa dañ ko mujj ko te Seigne Bey ñaan amna ci wo xam sa abdou hadjouf do ko jikko jang nopi jox ko mu ko waxtani ba abdallah diouf ñane seigne sam japp na sama joomul japp na baye omar rog ñen ci keur ga ñofo tok dugo setam li fekk na ko li ma ci wara jalay wax luma xam la han xam bobu nit ñi deug la xagne bobu deug xagne xam na deug mais nit ñi xolal wax am jox joxami daf leen dalen di sene len ci ay nit la len ci ay nit du ñepp de am jox lu bax rek nga lu ñor am ñu xam so fa neen ci deug ba leg ni tay fa leen gëna nek tay
3: jëm ti ba fa
2: bu tegg seen tank du aller rubrique
3: li
2: am ñu xam ni olof na ndox fam daan taako dem fekk fa tepp teppal may le tepp teppal roxu ay bol de foti li yere fekk fa ndox ndox fam daan ta fekk fa ndox bo fekk tepp teppal do la ndox nga fay fekk waaw da ko xam yoon ndox mum tegg yoonam ku wéddi laajal ñi ñi kan ñi dekk ci ndox ci Touba bi waami yu ñëwé gën seen kër de ndox ma kon mbokk yi li fateliku sunu borom tay gorgolul sun digeete sun jamm yalla yi lo tane sa morom to man ko ci adibir ngeen mi ko ci ta def ko ca ban ko wara def ta ban ko dama nopi top ca nak ta ci so lamañ di wax melni jeuf ji yoy yaa dibige welam dedet singu so faal mbar neena ku jeuf bu nopi wara ci top ca wax da nga ara nopi na waxal la def lu bax ba nopi na top ca di ngal nga di ko wax dara jeeru ko ca mu soñ wax may nga ko dox para photo diko toge say auto bi mako jox soway rax ma tay dum ko xoto yeeram ko ñewal ko dal xay say mo xam ma lol mom amatu lijeenti mom dal auto bi ma far baye ko wala auto mako jox ni ko ligeeji me say say auto bi dama nangugo parce que say ligeeyul nal way xam nga dal xam sa yow daga mayew daga amle soway xam soway la moy lol soway dama koy jox mais mi ngi ni gis nga ko de nga xeyul gontul ki ni ki ya ki dama fonto xara rek yoy lo ci wax bang koy def ken fekk ko won jeeru ko wax jeeru wax yooyu daa bari léegi ci ay mbir mbubu sa boo ko may nit bu génne nga naa ko ah yow saa yow ah waa moom di ko xool na ko anamu maa la mayen waaw àndaal yàlla mayen li di mbaa doole cot nag mooy nag mbon gi nga xam ne ak ji koy yàq yi Moussa da ngay gis Moussa ñat sol mbubu rafet génne ko sol ko waayu saa yow ku la jox bii loolu moom ku la jox bii waaw saa yow ku jaar fii ku jaar fii mel ni moom Moussa ñat dafa amul njëgu dem ca marché ba xuti diise sol ko loko tek am daga bëgg ni Moussa Mathiou fa nga baye mo do am botta rek nekul koy faaw da xar mo gisee jogu ci botta dem ci koy am dit da nga bëgg baye Moussa do am botta rek di mem na mem di xar mew deedet da war yow lay bëjëm di la nekku ko mëk mëk la yoy da bari legi de say ko la jox bi han man legi xewal na ko mako lañ may suñu taw mako jox wax di jeex ana ben way ni ko sun jamo jox na nga mam fu ko sun jaja fo gi sun jamo manako manako fo deg sun tuba dem fo gi sun tuba manako fo deg sun tuba fo ko deg fa ko gis sun jamo ko tax a di jeex ta man lolou dama koy wax man tuma ko dund man kuma xam goor ñaa xam xama ci lolou man li man yor sun jamo ko jox lolou lay wax parce que mu soñat ma gis sax mu may ma ñaaru jitt japp lay man jimi sun tuaje tuba gi mo fa sun jala ko sen ak fanen tuba gi rotan pak bi di tuba rotan ñima deglu ci roje bi luma ci waye dafa ci tarang sun jala ko sen de ndax ñi fi ma tok sun jamo fi tek roje bi bu fekkene amna carta gris amna keet mbakalay sante jant be cieñer ak leer gi mbakalay sante man sun tuaje lay ligeyel mo fa baye ken teguma fu len ku du sun tuba am fu luma digeunte ken lu pay ak sun tuba tamang ko fi gis ko sun tuba la kon mais amna ñi ni ño xamne baxunu da nga wax na yow lo ko sun jaa joxe nangam nangam di jema commentaire di laaj ku yoyu baxul lo gi sa way nga ni nangam nit ki yor auto am nga ni waay say auto mo tay fu ko jeli ah say mom yi say borom pexale yi say xana tay mom per bi la dox ak say tay mi ngi ko sugide yi say tay day jaay ndox ñaan kat lay ndox ñaan kat yi jibar ñi jibar ñom ñom lay ndox de mu tamul li lek lek di tabax nga na say mom yi say tay kum dajal say tay xana ray nit de to ñu bop de eh say ngay kulé ah tayu kulé go yow ba legew neeg ba spantane ba sa baye baye daw jëm gëren ba sa baye gaño ba legi ba neeg sa yaay ba lal ba sa yaay baye won ya sa jaba ci ngi tudde ba legi ni sey jigen baye la lal ba xamni yo mënu lijeenti mais nga am nga so la man di wax do reglé do jëm lijeenti li nga nga balam jox lu bon di commenter ci waxini dama nga liggey han nel ci deug nel ci deug nel ci deug deug rekke deug deug rekke deug bala ma joy japp ni fo russe ben way bo xam du dara du tous de ko kokol fekk ko xamne lamo yor mo gën la kay yor lol amna lene dama am lu metti lol lu mu touché lol ci serigne dara yi ci muru kala gi ma lay xare daru khadim da nga serigne dara bo xam ndokoy ñaawante limam lepp ay pexe moko li jënti legi sa yalla li yalla nga li dimbali legi ñu amay bien amay mbar yu baax di soli yere waye bu jëk serigne dara yi son sonon lol ku ci mësa gi serigne dara sa xol dang koy ñaawante bo fekk ni ku baax nga mais japp ni serigne dara yi wutum am tanga serigne dara yi japp na ni xol kuy fawru ñong wara fawru ñong gore yëkëti alxan ji ñokoy jang bu ne wacce kamil ñoo jang kamil yi bu ne watal mo jinu watal gi bu ne jallalu ñoo bindu jallawle bindu guma ko sodim son doñu jallalu me fatawu nako nako bindu ci kanam inshallah bu ne nit ko fatuna alquran kon man nani fatte ko serigne dara yi han amatu ñu son lool
1: yene gi deglu teñer fm 86
2: diko tay ay million diko may wota bi serigne dara bi nga xam mi ci koñ bi amul bar bu baax tay bu xeyri jangale bu yalla jeen dox muy do nga ñibi len bëggu fi tay ben nangu muy tawte ñu lapp ci bi ndox mi serigne dara bo xam ni manani woor na ma ni xol bo ubbe galam ñetti complet nga tay fek bi mi jangale bi mi sol bu aljuma ak bi dem ci xawi yena aljuma ak xol ci ngon day profiter pour foot ben bi ta ñoo ñep bayu leen xel ta amana mu no laaj deug la ta ñak selal xol ji delu leen de yalla su mborom moy xol ci am jam lu ko neexu ta ko jam mais nak ko xam na ci koñ bi am teranga yoru bari lol li jitu leen ak ansa bu ko yoni ci dara ja day bayyi ban lek ba pare yax yi dess la nga wara jox xarma wala kalb ba nga yow ci keur ga wala nagge wala mbam ya ne bay yoy yir ko dongay hein yabbe di yag lepp na ci so yon dom dongay ay do man manon amana yow dongay bi nga yiko suñu dara bi yiko mu jox ko dongay amana yi suba sa man nga faatu dongay yoy ñoo la jangal alquran hein ñoo la jangal de bala no arab tay bokku na jang kamil ñu tay deej bi ñu alquran fofu sax na musa na fi taxalu tuti fofu rek fi ñu diko waye fale xol mo xam mo xol deug dama deug dox fi dani ne ci sarax ci di wal walidi ku ne wax sa soxla man tollu ci ñaan gi xaddu bi ni wol ko jang dal jaraj mi ne nan tewlu ay fan wara tewlu wess na de am dit ban tambale obiteri bi na wara tewlu maneen aajo ben ko bele ga mu amé sarax dani dag espace bu yaatu bo xamni dani dem ba ndere ba ci kanam yobu ñi jang kamir bi tegg len fa ngir bañ ku len sene khalifu mu khalim yene ko jaxalim mom no kenn fu nek du sene dedet kenn fu nek du andi problème ki joxe joxami jox wax yi na lay na xam ni ni gorosangam andna fukk jinni seññu andna fukk jinni seññu andna ñaari jinni kenn sa ko ci nangam seññu dara tek ne mu jangé ba ci biir ba wara ñaan ben way dik taxaw na ñu ngi jang ñaan gi de tewlu len bu ko ñaan ñi tewlu ñaan ci ciptan way luy li way ki nonu may way nangam di ciptu xamna digënté bi gënd nga man bari wul ba op fukk minute no paré kon sen programme xalé bi bi ñoo so oné ko ñu ci téxet xamni suñu daara bi kat tay bi su jangal won wana am téléphone wana am crédit wana am pasta ko fekk mu auto mu yéré auto wana am essence wala gaaso wal am lu yor
3: gën leen jox FM ci ñaré FM
2: mais da nga gis ben way bo xamné sa yalla man yalla di bindé ko ci xalam mu baax mu waaw ñu ñoo jangal xaju mom nan sé lu leen jox mu di ko diënde ci lal gi waaw lu leen jox nangam nangam ke ca gëna bon gën ca yees xamni mom yeneul kenn jamm xamul alquran jëm ko xam ñoo ñu ci alquran waaw jox la ñaar jinn rek ñoo baax seen ñoo dongi lu jox baax jox la jinn wala ñaar jinn rek xal bi jalafi ñen fay ngeenu nak fay ngeen lepp ah jëlu leen nak jëlu leen dara hein du ngi taxet fukki jinn 50000 ni ko dul suñu dara bi te billahi suñu dara mu so ki jangal xol ba ñak wax soko bété ni ko dul baram ak loko bété mo na gina jeex dessulo sabal tak baraka bon toi waye ndik di ngi ko duq ab jinn wala ñaar jinn nako xama li mom alquran dik xama ken mën ko fay waye bu ko defé xama ngi ah li ngeen barkelo ko no ngi sant digeul ndax nak yalla kat yeen kan mom nangam nangam nangam hein bu lo ko xam lo ko xamne mom du xol parce que ben do ngay bu ngeen da am ni beug hein te yow dara ja do fa yone do fa dem amo nday dara amo baye dara amo borom dara do foto dara lu jënd madar dusi dan ko wara defar dan ko wara lawé defar kër gi defa dara ji sayon ci dara ji yow ci dara jek daaji lijeentou dara yoy bokku na ji la xamni du deug kon nan xolé deug nako nu neca deug rekay deug kon ta bi lepp tay nu ko jëme ci wax deug ak def deug man tayé parce que sa ben serigne dara mune ben waye def ko am num ko dig waaw ne dig nako du ko bëgg defal dara ji waxtan ci ak man ko man nako de dama xamul ne ba xam de ko defam dit mune koku de man lu wax mu jangal nako def nako bisilay man def gi do nga la yene waaw tok abdir saari ko karakaré mu jox dok ay rendez-vous digo ay rendez-vous dok ay rendez-vous ka mu mu nako funi sa soosi saway ne san am ci yakar lol diko préparer diko xaar nako bo diké sut ko ci bund bi nang bo diké ci téléphone wax ak mom dé fi nangam mun ko baxna alxamé soosi lé ñew sa do xey diko xaar alxamé sa diko wadi ko diko mu soné ba dag jëlatu mu ci saybu ko ba mu xam numéro mu coupé ko saaje ben numéro woko mun ko diiw nga def mun ko wadi mom jaman kat man kala balé ak may mun ko way diiw no diiw xal diiw di ma def lan la xolal yow da nga am da nga gëmul yalla niko dama wo ci sa numéro mo ci nimu xama yi de mun ko mo sunu sunu do ma jël aw mu dal koy coupé koko dik tegal manima saway goro da mel lu ma bëgg deug man ko an soosu ñëw na mun soosu ñëw du man ko so do bu fu ñu yagana ngelaw ko fa ni ngelaw li def ci mbedd mi rek moy wal ba dugg sa mbedd mi mu xaw doon ab jall nga dogam so ba nga jëndiko way do ko fi gis ma man ko señ bi man ko ma day jangam alquran
4: fm
2: suñu dara nga waye dama jang nit dama xamé perceive ak plan wax ju deug ak ju deug dama ko xamé yalla dama defal tawfiq duma wali duma khutbu saman nek mo ju bax chak talib sa wirul waye ñaara boy xol jo xam ko fekke wax ni bu deug dama koy xam ci seytuñ ak sa kanam bu deug dama koy xam man lolu yalla ma ci dibili du dara nak du gelaay de eh na leer xama bo de ben way bi sa jom ngi na eh so ay tay ma ngay xantu nak so ay tay ma ngay yegg de so ay tay yegna de yeguma bolé bari djum nga yaay mi xantay dañ nak tay den mom mi ngi nak ay agum ak takko yalla dedet du lolou dama koy xam ma xam ay plan rek fi nañ muju ñom ñaar ba suñu jonté juxal wootu ko téléphone fas way fat na numéro waxatul xol joj wax ta man nako lol ci suba sa ku melni man mi sambakum jol dem na fa bu may ko fu jinni deng tulen nakoy jang mu may fa luma 200000 mais te yalla taxul ana suñu daara bi tok dula xar te yak ko sa kulu ko suñu daara bi neew ko defal ma daara ji mbaral ma fi dedet molol ma moko ni na mol bi sangam suuse dina ñew mo xama ko manako ah ba deug la waaw deug la de man ko kon ba ba yegge gam bëne bi wuré xamé bëne bi wuré ne de wax na wëru ay yor ji koy satu mbar xindi na xay xin wi memeli di memeli ka malaka ka defe ka ngani ken tax ngalaw sedd guuy yoy nako moytu mbokki nit day fason nit day deggu loy xatandi dig nako man loy defit xana musa tela sekk goor jaay programme am lu ngi digënté kor ko da to dox goor jaay ngeen waxtan ci yeen ñaar nga tel ko xamane ko ah goor lolu mi yaakaal duma ko am hmm ni bala de deug la da nga xolli man de nga wax ko deug la mais hi so ayo umpor yow señ goor yow boole gën yalla boole ma yow koy sa mbir dong la yow sa mbir la dong la bëgg deglu ba jaar ci xama nak fiñu tembe na gaay da ñakaal man sama ngënté li ma amane demb ba tuddu wala ciir gi ma ci digal ak ben way mu nax ma dedet man ngënté li waxuma ko gën mo xon kenn gaay ngënté ma man mo xon kenn nit rek kitabu na ko ci cheikh ibrahima fall barke ci ahmad bamba muswa mo won kenn nit sama gaay rek ni amna problème ngënté dama tuddum do amam xar kenn ci gaay jëna nuko ci señ tuba tax du jëmi goor ñay de mu ne may amay soppé de ñu mësuñ tuba boral la man amay soppé amo soppé man ñu mësuñ amay soppé amo kurolu soppé bëggumako sabariku wut man ñu mësuñ tuba bolel ni liggéey japp man señ tuba sama kalaama ñom la ma yalla bolel waye ñu ben way bolel ni soy baadu soy dam ko wax ci ngeetal motax soy ko lay garawale ma kenn def muko waye xam yooy
4: ciñe
2: xef mom tel ko wax la xew ah lolu soy ya da na do ma japp ko kadi dabi libere nga ko mom hmm tan nga ko yewi way teunk nit ki teunk ko ci ay kaddu teunk ko ci wax teunk ko ci telephone mu tok di xaar di patienté wu hein ay la yewun mujjiti ci mujjuma enax say lolu de baxul ku koy def man duma la japp julit duma la japp ab talib seigne touba duma la japp talib mam alhadji malik duma la japp talib baye nias ba yof wala fenen dama la japp ben way rek wajuul wajuul wax deug ndax adno yag nam sax nga digeunte nit ci mo soñan nga ne ko samedi amna lu ma leefal wala alcorane na ñew mais nga woko niko li na tegal ko ndax galan ko de dik est ce mi nga am ci lepp ah man kat musa yalla do nga ma la wax ni alcorane na society na ñew pour gaay tambali mo li sama bi ñew waye kat xama dafa mu doon sentu jotto guma ci mais taxal tuti man ki yow ah lo sa wax la te bu le wore ni lolu do ko def dang ko bëgg wax ci tour ak bakku ak wané ni yow yaay wax nga lolu ko ci wol lolu am gooro ñay deku na sa way de bëgg diw dey diw dara ni señ dara dey sa way de ko bëgg tabaxal dara ja tamli ko publicité te do ko def yoy mu mëna ñak waw wax lu dëgg nak mom dafa metti na ci lu dëgg moko gëna metti wax lu dëgg metti na waye na ci lu dëgg mo gëna metti bo ñu ci lu leer yaay di ko son bala ci tamé son nga son parce que li nga nek lu dëgg mënoko

0: malam la jox nga xeb la wërsegam nañ ca manam ñak nga ca manam ndax bu ko mbolo topé ku ci nek taxaw niko dan niko yaw yaw yalla yalla ak yow yalla ak yow yalla yalla yow te amana la fa nek ñepp ma de ko mu ciomp da jox lam na ciomp na doylo waye ba musa beka musuto nga jek jek li gëna ñaaw ci dama and ak nit ki be gag nga wan ko gëlaw yumo ci wan gëna ko te sa lamagn ni bayina bo waxo yumo ci bayiga fo tok tok ko fa yaqub daram diko deugale neegum dekul diko jinjum deful ñi ñi ko xolal lo xam neewul ci mom lool amna ci keur señ ci am ci keur mouride am ci keur ministre am ci keur president ana ni bi gangon ko gënaaw diko yak lu melnim xey lool worul tela khasidit worul mustafa ñass mi ngi ci aduna nga diko xeb
1: fm
0: diko xeb diko sonal diko yak lu melnim xey ci dara worul ko lool ay tiaxan tay mu soñe tay tay paras ba nga nekkan difa xey difa xana nangam nangam tay mu so dem xey yilu paras ba tay don directeur ba mu do president senegal wala mu do lenen digam jafé jafé han lolou yalla waré nako fi rek ci ñi fi nek rek digënté wajim tuddi president rew mi jomay la jomay han jomay xam nga dama ko minimu ko bax president jomay basirou jomay fay ak sonko mi rek han am ñu xam negri ndaw li ne jek mi melni xey tay lu ba dilé ko wax tay bëggu ñu nek bëd hein waxna ko fi bëgg dembu na nga daw dañu japp tañ leen tay ñoy jappé tay day ku ci jatan tay guddi tay nga reer ba day ga dégg sonko ñu la salam aleikum diw yalla diw wayo jël police la soxla légui ni bu dik la do fekk na ngay reer do yégal reer ba bu fekk neelu suba ci diisé dana sol ci kat yalla do nelo yu neex say bokku du nelaw xama momi xama loy fanané télé télé fo mëna jaar ci jibar ci guddi gi jibar bo mëna gis ci guddi gi mëna nga wal gëmañu gaay selam la nga galax ko nga gox ding ko def aw amana fi nga tawon di nek lamene xey xeb len lol deng nga yoy worul ak aduna bulla day wonelu tay fi elek fele way ka bada way ni aduna patu ndala ko nan jox sa morom kon noy sel nan ci ndali parana ci ndali na ci yabbi na ci ñandu daf ci bokkato bana di xep pasen musiba la man di xep pasen wandali gënaaw sangam dik nan ca alko kon nan nga ndab dal da ngay defatal cheikh modou fallou fall neena bo rek ci na banop teluwa nang ko defal ou tel moy defal ndab jek jek bam jek ngir keneen ku ñew li gën sa nga lek ci ben ko debi way ciukal fi ciukal fe lal fe lal fe fu nga la dedet bo pare defal bam jek bu keneen dikki ubi jefandiku ndab lol nak agane ci bu digeen diga tak yor nga ko mën do ko yor neen ko mbala ya bako ci dafa di wax loy wax don taxam nga ci mo lul nona bu wax sekra place bi nga nek ñeekatu fa baye nga bal lulu fa jele xalu yalla dogal waye xamana ñun ñangam nangam ak bo seeku ñu ci place nak boko ambassa nga ko lo wut ah do faye ko de ba wer de yow demal place ma nga nono ñi ni ma leen xame lama fa jele xam ngay ke ñi doxunu ñe kay ba demal rek
1: ñeñe
0: seen place ko liggeelu taxaw ak musa ñat diko liggeelo jox ko sante diko liggeey nga baye bam jall nga waaw seen musa yow kima seen taxaw fi massa bobu da nga xam mo nga lo nga jox keer gi mu liggeey keer gi war nga tagode tek mo sa joxna amass par joxnako 300000 amass samne lo wara xey ci ngan ko ah say bay say amma ci lende xamane ko jox dal feek yeexul bu ko joxat nagam pourtant deug yak rek la yak rek yak xelmi xelmi jaxaso musa ñe feek liggey bi pare mi ngi contrôler lolu bu ko re da teelo xam da tranquille di contrôler waji nak waji bay ben essa gu no rek touti musa ne ko way say xamana ko lolu ko di ko xamana ko musa legi bu ko de ci da ko wala ñaka deug da ko na say lepp xamna ko bi ngay doon liggéey waxna ma neema do ko yegale doñ ko man ak nangam nangam foolo ni cobay mbokk yi wax melni 37 amna ko de han fane rek juroom ñaar kon no daw ngatanu mbokk yi nek digënté Louga Dakar Touba Thiès Kaolack Tivaouane ku bëgg tabbi ci jotaay bi rek bëgg jot mbokk mi wax ak yeen Digoro Ndjay Ndanan yewlu Serigne Fallou da ngay tapé 88 628 37 bo dugé nenañ la jël dalal la wax ak yow nga wax sa xalaat ci tém ziaré mbolam njabot gi Moussa Lemer Aladji Dam Gueye Moussa Lemer Adama Fall ñu ngi koy ziaré bax ziaré madame le gouverneur fo ci diwanu Louga sama xarita da ko setti madame le gouverneur sama xarita dajé nañu man ak mom fulé ziaré mbo dajé fu bari mu defal ma taranga taranga bu ne defal mako ci aduna daawra mi def zerné mbacké kadjol lama jëgë defal taranga ko ciara di ciara wa sanci ba wa nor ñaar la mbokk ñu bayyi xel ni mo akibandeut waye bokk ñu bayyi xel ci

0: faleen ma fal mbokk ni baye xel fofu ci ñom señ dam ngambu ñom sona khadija ngi wa daru njaay njambur waye duñ fatte tam wa jomoy gay wa tamben di wax tam khalo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun muy sohna señ ibrahima sambu mom señ modou sabu mom señ amar di wajuru señ gal sambu dafa wacc liggey barke dem rek ngi koy jaal señ ibrahima diko jaal njabotu tamben gep diko tok ci loxol señ mam bay diko jaal waye di siara tam gata meru gata ardo ñu koy ñaanal sama dafa ko jam muy jëm joji fi bayiko di wajuru señ gala sambu mom señ jibra ñu koy jaal fay bi yeb ñu koy yaax deg lol waye ñu koy jaal bolem bok yi nga xamni ñu ni top ci bir jotaay bi ci 88628 1337 bok mu bëgg bok ci jotaay
1: yu ne gi deglu tenir fm 88.6
0: c'est ça mbok dafa yëngu musa ku bax ki salam aleikum rahmatullah
2: aleikum salam
0: ku bax
2: waaw na def na
0: yow kal ka de nga balma
2: waaw
0: bismillah
2: ana mustafa jaxde di wote darqdous touba darqdous
0: mustafa jaxde touba darqdous
2: waaw
0: waaw gor mustafa ana nga def
2: na def alhamdullilah
0: alhamdullilah jaxate
2: allo
0: mustafa wa ñu ngi deg waaw jaxate
2: ñi dafa émission bu baax
0: jaajeuf kay jaxate ndeysan mustafa jaxate di wote touba darul khudus jaajeuf jaxate ma nga lay ziaré bu baax dila jox sa waccu way di ziaré borom darul khudus señ ahmadul mukhtar dama cheikh mustafa mbakaji yalla ko fa yalla yagal to doli gëreum ziaré jëru ni ci kanamam ku ci melni señ cheikh madina señ cheikh mbakam señ ali ku ci melni señ ibra ñamar señ mustafa mohammed borom hay baye ñu ko ñaanal yalla mu defal ko jamm ñu waajal gar la de dekk ji ga ereen ja yalla dem ak jamm ñew jamm di ziaré bokki talibé yépp ñu baye xel sama ami gey mom soxna may moona ñu koy ziaré waye ziaré ñabo son ami fat sen waye ñabo son mam fatim bakay maremelo diko tek ci loxol soxna nay marem xumba suñu jigen bu baax yalla yalla
3: barke
0: ziaré bokki ñu baye xel bu ci daru ko doot sono khadifa mom señ modou blaye baye amdi gay mom señ touba cheikh abdourahad ñu koy ziaré baax te diko ndokel te diko jaajeufal bu baax waye basirou diop thiouray mom señ mustapha fallilou ci marché wakas ali gay ndonga señ ahmad tindodi sama xarit sama doomu nday jaajeuf ñu mu khalifa señ balla gusso bobu ziaral mako bu baaxa baax yalla yalla mom doli ko jamm te bolal ko ci barkep khanifa ziaré bokki li baye xel ci marché wakas ñep ak liko wër ak mbokki talibé yi nek fofu nonu job mouride salih mu job jaaka du gara pharmacien defal yalla yalla yalla jappale la ci dara jey khadim rasul di ziaré tam señ mam cheikh sar mom señ mor diara sa ngoy ziaré bax diko ndokel di ziaré bokki ni baye xel yep fu mbok nek rek du top ci bir jotaay wi ñu ngi lay jox sa waccu way di ziaré soxna soso wata won ci allié legi ndeysan di wax ni da no soppu don soxla sun numéro jox nga numéro bi xama dafa coupé waye féké mi ngi déglu rojé bi numéro bi man nako daldi jël 77 jëlal cham yo lay waxal de sans cham 135 03 06 moy sama numéro jëlal ma joxat la ndax xam nga musa man numéro mom dama bokku ci gaay numéro xam am ñu lo xamni mo waxta la deug bu ko fekke numéro man xamna ko dama nako joxe mu ko bu joxewul gaay dina ñu asay numéro ci deug kër mo neen ci deug da ko joxe waaw kon ta deug rek deug da melni moy wote ni sax 77 waaw 135 0306 waaw 77 135 0306 mo amna whatsapp amna weef amna orange moné na leral weef mom bolé wu ñi bëgg dima weef kuma ci weef ma jël de kuma ci orange moné ma jël waye kuma ci defal sax bima tontu la waaw numéro bobu da moy sama numéro 77 135 0306 ben way wax na tam fane ni may wax numéro bi nga jox ci internet mëno ko bayyi mëno ko pla mëno est ce lolu woor na mëno ko ci luko woré ji ah man ka def yalla man dama trafé ka jaayuma jamba jaayuma bon jaayuma lu bon waxal lu bax lay def diko wax nit ñi diko digg nit ñi wax jël laaluma kenn man xasuma kenn man tolu baxasse sama lamagnu bëggo señ tiwaay ba yalla bind dima bolal señ tiwaay wax lu baxa taxna ko sama bat bi sama lamagnu wax lu bax rek la ci xam fi do man mo jumantay wax lu nono tam damay febar du tayef ci man waaw dama ko tay tayuma ko kon lu mom sun borom dogal na juum te nam duk way bëggumako bëgguma wax lu non ab digënte ñuko yaq bokuma ci ñuko défar ci la bok waye ñu ñu yaq da bokay moñatu man fi la nek xagn nak du ngambar ndax serigne touba serigne abdou khadim mbake ne xawma jambar ku ndimil la xam ndimul sun jaan nak am nañ ko moy ne ci dekkum sun touba def yawo ko non gor gor lu gëna bayyi xel barab bi bu baax baax baax te diko selal te diko yaatal xamni serigne mom ku fi nekku ne nefe nak fara nek rek man nga am dimbal mbokk assalamu alaykum wa rahmatullah
3: wa alaykum assalam
0: baye yatma sar ci touba ngeen sar
3: ah ak taaji di
0: taaji na alaaji mbay sar senegal du mom da melni mabbu na keureum gi ne
4: ci
0: mabbu ko mabbu na do ko defat na do ko defat waaw nunu ko de
3: waaw bobu do ko defat
0: olof jaay defal defal day bu nul ak yaq rek defal ko def na
3: waaw lol la deug
0: ah xama day yassal blaag beug mu gëna yass rek wallahi wallahi sar sar sar
3: na def ma yang jam
0: no ngi sant sun jaagay sar
3: wa yam yalla doli rek
0: amin amin ci barka borontu wa
3: nga bay ma li wax
0: ndu sen amin amin amin amin amin ci barka khalmu
3: fa yalla sam bi la arma
0: amin amin amin amin amin amin
3: amin wa am sala nga ci yoni
0: ci ndax yalla alhamdullilah
3: wa yalla ne yalla jakkal
0: amin ci barka khalmu sul
3: deugural la
0: amin amin amin amin
3: ku melna yow mu nekk ci yoni
0: ci ndax yalla
3: yaa nga wax lu am solo ci yoni
0: alhamdullilah ndax yalla ndax yalla
3: ndax ñepp ko meuna deg
0: ndaysan ndaysan
3: bu ko deg deg man nako deg
0: sama
3: yalla yalla fa la jamm
0: amin amin amin amin amin amin amin ci barka khadim rasul amin amin amin amin amin barka khadim
3: bay mali ngon mom gen leg
0: amin ndesan wallahi wallahi wallahi
3: ben sar ko mom mu bax la mom itam
0: wallahi
3: wallahi
0: amin amin ci barka sun tuwa tay bokku
3: kep ko ku yene
0: amin ta ngeen bokku amin
3: amin ndak ci daru gay
0: ndesan ndesan
3: amna sa mbokk ñu am modou fal wad ko fal baral def neena ko top la
0: ndeysan ndeysan mo do fal wad
3: de djeglu won boore ni dal do wotum way wut
0: ndeysan torkal la walay walay ndeysan ndeysan mo do fal wad
3: ker bara wad
0: ker bara wad
3: ma tigrage am ngi tar
0: ker bara wad ci boru lugal diwanu lugal la
3: wa ak bo passé lugal di dem ci la rek
0: ndeysan walay walay
3: ma tigrage da nga ak ngi tar
0: torkal la
3: fof la nek neena ko top la
0: ndeysan ndeysan ak ma ni sopna ko lol
3: man ko da na ko deg
0: insa walay deg na ko deg na ko tan ko japp walay walay seigne modou wad tarkalla
3: yalla baax bay bala dem ci ba
0: tarkalla bay bala jeng walay ndeysan ndeysan ndeysan
3: yalla baax mo jeri ci la
0: tarkalla
3: yalla baax ma ngi ngeen ci xono yalla baax dañ ni ligue mo am
0: jambe tarkalla
3: wa di yalla baax bi ak djibi ni momo la saar di wax bay tambe gep
0: tarkalla
3: bay wun ci en goor ci en
0: ndeysan ndeysan tarkalla tarkalla
3: yalla ngir sa met
0: tarkalla ndeysan ndeysan ndeysan
3: yépp ku yéne
0: wallahi wallahi wallahi
3: wallahi ci ana ñepp ay wun ci
0: wallahi wallahi yu ko bay wu kenn wallahi deug la saar ya jëf ya jëf serigne yatma sar touba ngeen sar ci diwanu Louga di ko nako nuyu alhaji mbay sar senegal tu waye nuyu nu serigne ba serigne modou wad mom ci keur bara wa keur bara wad gep ciara wa makka bara gey ciara wa raw ak wa sakal ak mo ko nek di ciara wa potu wa sara dawa kebe mer dara njaqul lampul kebe ndet wadu fatatam wa ngumba wa ngewul wa ngoran ciara wa pextal de ko laj ablay mbey pex ciara wa gad mirama de ko bay fallu beng de ko sun xafal bay goor la de ciara bokk ni bay xet ci bir kebe mer kolom fal mbok yi njatar ndat fal toube ndessal masar masar gu ndaw masar djob ak kero ngay dem ngadanto ngenarat ngey tagar deku sun jaro sun jaay deku sun jaay muy deku sun mo sun jaay la bu gona wax ciara bokk yeb ciara kulu ku ne bay xel fofu nonu ndakar sila belgor yu fatawa xalman wa kandala mbeng wa bengen jawarlu ñabi fal de ko mam cheikh lay ma fal wa ñari wa ñatar wa sanoshi atu señ ci lo san maami señ serif ziaré bokk yeb jajeful ku nu bay xam wala ndami
5: joom ñari ñami
0: bay wunu kenn bay wunu fenn jajeful kullu ko deglu ge jotaay wa namen wa sagata ciare wa ngir kenen Allah kenen job mbok da yengu assalamu alaykum wa rahmatullah mbok ni
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: ñong lay xaar baax ku baax ki
4: ni da awu ngam dakar
0: awu ngom men
4: mam jaar
0: tark alhamdullilah nak yalla
4: tark señ ci bu am bañ
0: ci tark Allah
4: be passé la bëggono wote
0: ndaysan ndaysan deug la ngom
4: yalla dogal ko ay ñing lay sant dina jërum
0: ñaajeuf tark Allah
4: la ñaanal yalla suñu borom bayal ak taxel
0: amin ci barka cheikhul khadim
4: barka cheikhul khadim ak rafadan
0: amin amin amin amin amin amin amin
4: di wax na lepp rafet na
0: tark alhamdullilah
4: tan wi aw na yoon ma sha Allah
0: tark Allah ndaysan ndaysan
4: def ni ngi nuyu sama bay señ ma dem ci
0: ndaysan ndaysan ndaysan
4: ak ñun suñu blaay ak ñep waaw waaw waaw ma sha Allah
0: wallahi ndaysan wallahi wallahi
4: wallahi ngay content nañ bu baax
0: wallahi ak man mi content na
4: ñi nuyu suñu cheikh mbakem señ Allah
0: ndaysan tark Allah mi ngi lay dégg ndaysan ndaysan sona mam awongom mam jara animateur la fi ci tiagne rfm ak jant bi ak lere gi mu nek ci ñu bokku ci jëk personnel bi jëk ci rojo bi nek jambar nek jigen ju lewat jigen ju sel jigen ju ñak ci xaan ku sam bopam waye sam kaddum waye sami ciirum ñu koy ñaanal ci daraaje señtu babar kap cheikh ayma fall yalla dafa ko jam diko ne nuyu ami jobbi ñing nuyu ma sama xarit mam jara ndjay ndaysan nuyu ma gaay ñep ndaysan ko sama bereba won ma gën dakar rek waye waxtu mu duggé dakar sama xel dem ci ñaari fam sama aw ngam ñu lay xiaré di wax ni ñu ñëpp tek ñu ci roxal mercek maris bu dakar wa maris wa yarax wa iskwa wa kolaban waye bokki ni baye xel tam ci iskwa ak jama gën dalifor tilen medina waye aslem fu mbok nek dañu baye xel ci bir dakar ak liko ka ferdal bayiwunu kenn asan sok tuba kolaban di ko xna nuyu wa bop nuyu wa asla ba castor sama fatima ke xar yalla waye wa jeppal wa der kelle wa secrétaire tuba secrétaire kat waye di siar tam wa aslem siar tam wa sikap serigne cheikh wa liberté 6 liberté 5 waye wa grand yof waye tam wa stade amadou bari di gejeway waye alhaji cheikh baba li se gisse mom ci abdou khafour bo aslam gram medine sare ko xarit seigne xam seigne aliou ñu ko ñaanal sun borom feug ko bopam ci barke bi ya baru ya latif ya muafi ya man lahu amru wa raya sabi di xiaré bokk yi ñi deglu yi ñi baye xel yépp ci diwanu ciaray gar waye ciaray geej waye kolaban waxta wa matna seungam ba la ko temal beretul may wax ni nanu ma sa jëf ci bamba ku jëf ci seigne bamba seigne cheikh ahmadou bamba seigne mam saxay mafal bo faato bu ntaka sa dank duglu ci bil bammel bu la cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba ba ak bammel nga mere ko deful dara
5: la khib la
1: ruqya tenir fm 88.6
5: la wa isra khad kulama rajawtu wa inna sufkuri ala al farq khulama zamil ran
6: légi man ngeen ñoo dopp ci plateforme yi gëna siiw ci réew mi man ngeen ñoo sétane suñu page Facebook bi di jant bi TV mané bu lu ko yéxé dawal gaaw fekk ñu YouTube man nga def jant bi TV duggal gaaw ta nga abonné so abonné ba nopi bu faté bëss na colosse bi loli moy waral vidéo bu dugg nga mëna am notification bi indi nañ leen site internet man nga def jantbitv.com suñu ñetti radio yépp man nga ko déglu fofu mané su aduna di dox da ngay dox adam mo
5: بسم الله فيني أقال يا الله صليب قادم بفيك يا الله

علي وعن كرادي تدار يا الله.

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله.

0: posé ay keuyit sa yaakar day tass ci lolu rab yoyu day faral di def lolu wala sa tank yi di metti fo tollu wala mu lay tiyé man lay tiyé di la galankor ci walu tank yu metti wala yaram yu metti wala fo tollu di énerver wala ngay gënt ay gënt yu jaxaso manam gënt yo xamné chaque jour gënt yu jaxaso lay nek wala di gënt di nek ci ay mbolo wala di gënt di gënt gënt yu doy war dal wala di tit ci ay nelaw di yew yoyu yep rab yoyu da koy def wala mulay xagn budé jigen nga man na dem balay xagn do am jëkkeur manam goor go waxal rek bu waré tak rek day lol day yaquwat melni day am lu dugg sa digënté ak mom lu sew rek ngeen bayanté budé goor la it man nga yor alal ju bari waye pour nga am soxna man na jafé wala budé goor la pour nga réussir dara day xawa jafé manam tay ji man nga jekki jekki yor xaaliss bu bari bëgg def dara xaaliss bi jekki jekki benen soxla ñew nga duggal ko ci lolu wala ngay commencé di liggéey yor ay xaaliss bu bari commencé ko liggéey jekki jekki lolu sey yaqku doto xam lu ko yaq do xam lu ko yaq manam man nga nek yor ay million yu bari jekki jekki dem ba yoroto dara ay borño la ci fekk fekk rab bobu moy def lolu waye lolu nak du ñepp lay dal dafa am ñenn ñu mi dal ci nit ñi neeku ne lu dal ni rek rab moko def waye li rab da koy faral di def ci nit ki manam ay mandarga la yo xamne rab man nakoy def legi nak rab yoy duñ la lor li waral ñu lay def loluy dafa am lu waral ñu la koy def niñu dekké ak yow ci kër ga wala niñu dekké ak yow té xamoko wala niñ la topé té xamoko moy waral ñu lay def lolou ndax tay nit man na la liggéey pour yakal la ci liggéey bobu nonu nga nek comme yi ñu wax ni nit man na la liggéey pour def la fièvre wala nit liggéey la pour xagn la sa wërseuk wala nit liggéey la pour yakal la rab bobu day dugg sa digënté ak lolou manam tay bo warno xey wayasé yi wara def accident wala wara am galancor rab bi day dugg sa digënté ak lolou man na sax won sarax mais do ci bayyi xel parce que do xam lu mu tekki wala da ngay fatte gënt gi bo xeyé wala manam sa xel du ci nek légui nak lolou dina la ar ci lolou mais day bayé ci yow toké toké jim lay bayal bu yagge mo lay tejj nak légui nak bo déggé ñu né diw dafa tejju légui nak tejju yoyu man na nek rap légui bu nekké rap nak tejju bobu day toké ji muy bayé ci yow moy waral nak say mbir di yaqku lolou bu dajalé wé ci yow bu mu bëri rek moy yaq say ay mbir légui nak moy waral lepp lo duggati wala lo laal rek lolou du soti tejju gogu fek deñul ci yow do ki manam umu ak teju du ben nit ki man ngay xey di am ludul jeex wala di xey di am xaliss mais fekk da nga teju teju gi moy tay lo wara def rek am lula gal encore nga def lenen rab yoy day faral di def lolu manam rabu ciosan legi nak faaw nga am ay ciangat yo xamne day meuna indi toke joju ak ay ciangat yo xamne da lay meuna ubi ak di la ar ci côté bob barab bi dout la meuna yakal manam chaque jour da ngay nek ci sa jamm te dou la meuna yakal lepp lo gënt gis koy day nek gënt gu leer nañ dang koy xam ba pare di nga dem ba am ay tektal yo xamne yenn yi ding koy man di moytu bu douto fa meuna jaar wala douto ko meuna def rab yoy day faral di def nonu legi motax nit ki lepp lo xamul demal ci kula tane mu xola la ba xam li lan la mu wax la budé rab bi nga xamné dañ né nit ki dafa dof da koy doflo wala muy waxtu wala muy say wala muy daanu mbir fedine wala muy kris yaangi deg wala muy manam di fièvre yenn fièvre yo xamanteni fièvre yu doy war la yoyu rab yele da koy faral def manam rab yi nga xamné duñu ay rab julit neeku ñok yow da nga def lo wurta def amana comme nit ki ne dafa teud ak soxnam ci place bo xamne dafa am rab do man na ca soso rab bu bon bobu nonu jaar fa def la febar bobu nga dekk ci placeu rab lol da koy def moy waral keur yi ngay jek jek ñu ni dafa tak wala keur yi ngay jek jek difa gis yenn scandale yi jek jek ñu ray fa nit wala ñu def fa nit musiba ju jo xamne scandale bu mag lay doon rab yu bon yi dañuy faral di def lolu wala rab yi nga xamanteni tay da nga jaar ci seun fo warul jaar war nga tour ndox fo warul tour ndox wala nga tour jël ndox mu tang diko faral di def ci souf ci diko tour wala ngay tacc sa ndoxu sangokay ci beureup bayiko fa dem ba mu neex la nga ñew sango wat ko
1: ah bon
0: yoyu yeb baxut rab yoyu dañ koy def wala di dox diggu njolor wala di faral di dox yenn heure yi goudi
1: diggu njolor moy lan
0: nga manam comme susuma manam tay ji ay digeunte 2h ba 3h heure yoyu dafa wara am nuñ koy moyto waru di dox ci yenn yi ak yenn lek yi nga xamne nit ñi dañ koy faral di lek yenn heure yi goudi manam lek yu forox wala ñam yu forox yo diko lek goudi gi di teud yoy man la def febar parce que rap man na fa jaar def la febar manam tay genre estomac wala tension wala yoy ñuy wax ay diabète yoy yep rap da koy faral di tek nit ki waye day fekk nak nit ki xam li lan moko sabab ndax da ngay gis nit ku dem hôpital di faju ba sonu ñu def analyse lu nek ñu def ko duñu gis febar ba paré té duñ la mëna faj légui té yow mi febar xam nga né da nga febar gon amna lu xew légui té da ngay xam né jëmmé febar bi la dal febar la légui nak lolu rap man na fa sukkandiku def lako légui bu féké ku xamul la man nga wër sëriñ ci nek Sénégal yépp wala aduna bëpp té do wër day féké ñu xam la dal légui nak da ngay dindi sabab ba li sabab lolu dang koy dindi ba paré do nga mëna faj nit ki mu wër waye birna mbir luy

0: la xassu ci mom rap andando ak lolu def ko legui nak bokay fajj te xamoo luy dindi lolu wala xamoo luy waral lolu manam pour nga fajj nit ki réussir day xawa jafé
1: serigne modou fay baye fall nak mu ngi fété fi ci touba touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay baye fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphoneum ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52. Légui xamna dang may may touti ma duggal fa ay laaj ndax dañuy waxtane rap té rap mom ku ci né xam nga nu muy diké ci yow légui par exemple ñi nga xamné par exemple da leen di diké ñuy sawlal wala soxna so xamné mu ngi teud ak borom kërëm di tour ndox yi ni mel ban façon rap la bobo
0: lolu faru rap da koy def faru rap day diké nit ki ngay sawlal wala mu lay diké ngay xulok sa borom kër lu béré béré wala so duggé ci kër gis sa borom kër sa xol bi day tang ngén di faral di jaxaso ay xulo yu metti wala soko gisé rek melna yow dafa am lu dugg sa digënté ak mom manam gis sa boutit yi sax mo lay gënal nga gis ko lolu faru rab mo koy def manam faru rab nak ajuul ci rabu ciosan ajuul ci rab bo xamné rab bu la dugg la faru rab man na la gis comme jigen rab man nako gis bëgg ko
1: man na diko faylo diko waaw yu mel non
0: manam man na koy def sax lo xamné même fek rab ban ko bëgg non rek bëgg di nek ak mom man na la té am dom man na tiyé sa régal ndax nit ki bo doy seyte amo dom man na indi ay jafé jafé ndax man na dem ba xulo jaar fa sax sey ba tass far rab day def lo ndax day bëgg di nek ak yow
1: waaw
0: légui nak lolu muy def nonu wala ngay am dem bo ëmbé mu tour ëmb bi manam yaq ko légui bu ko yaqé bo sonné ci yoyu da ngay dem ba da ngay tayal né man dotuma faju légui nak bo dajé wut ak ko xam pour mu takali ko ak yow day xawa jafé légi nak lolu moy waral ñu né la faru rab bobu non da la bëgg nek ak yow légi nak lolu ciagante man nako waral ci nit manam ñak karangé wala di def lo wurul def wala di ciol yenn sol yi manam nga fess ba paré di woné sa bop fo tollu rab da lay gis bëgg la
1: fess moy ku rafet xéss pécc wala nan
0: ba paré man nga rafet taru nexa xol ba paré tay jité sa fonko sa bop manam amo ay ñaan amo ay muslay ba paré yow fo tollu nit ñi di la tuddu rab yi ni la nit ñi bëggé non lañ lay bëggé bo tombé ak rab bu la bëgg nak da lay dugg far force nak nek yow di la yakal moy waral ngay gënt di sey wala bu fekente ne da nga am borom keur man ngay gënd di tour ndox legui nak nit ki bu fekke goor la man na décourager wu ci yow mu wacc la rab bi mom day kon ni nek ak yow
1: mais bu dey goor la nak mu te sey kayam par exemple ay payam be munul sey mu def ko genre impuissance yu mel non da koy meuna def mom rab
0: wa bobu itam batay cioro rab da koy def manam cioro rab manam bu beugé nek ak yow man nga am soxna mu tey sa ngoro waye bobu nak ni muy tey ngoro man nako tiyé di nga am bis nak mu jek jek nga sey ak soxna ci mais da ngay gawa egg manam da ngay gawa paré légui nak xam nga yoy bu yagge soxna ci bu contanul man na indi ay problème légui nak rabbi day commencé di am pouvoir sa kanam pour am li mu bëgg manam rab dafa bëri ay pexé manam pexé bu mu duggu bu soti wut mu jël benen pexé
1: wa gis nga pexé yi ngay wax nonu sa ci rab dama ci duggal ben laaj yow noy meuna xamé pexé yow par exemple nit ki ñew consulter wu yan matukaay nga yor lan nga yor ban science nga utiliser pour meuna xam ni ki amna rab bu koy sonal
0: wa xam nga xam xam lu am la du luñ meuna leral ci radio
1: wala yefu sereer la
0: waaw xam rab manam dafa ne xam xam dafa nek lo xamne lu wër la te lu am la kikoy def dafa am wara am nu maramel dafa wara am lu tax muy def lolu legi nak mom digeunte mak boromam ak limu xam motax muy def lolu legi nit kiko am bu ñewé ak febar bo man ti yor bo ñewé tok ak ñun suñ la xolé ñun dinañ xam ban febar mo la dal manam bo togué ñun kep bo ñu waxul sax so gennon dem sax dinañ xam ni ki ndax dañuy dajé ak ay nit ci mbéd doŋ xam lu la dal té suñ yor nekul ci yow wala ñu dëkk ak nit bis di ñew ñu xamne dara dina la dal wala nangam na dal te duñ la xam gon koku lool mom rombu nañ fofu waye xam xam dal lu am la te lu woor la waye nit ki lepp loy def nang ko meuna ragnelé ndax febar yi dañoo bëri bokku ben cercle te neuro ñent yi dafa bokku ni muy def ci nit rap ku ñu liggéey ku dëmm japp ak ku ciat japp
1: dëmm nga wax
0: waaw ñoo bokku même nu ñuy liggéey ci nit ki luñ bëgg liggéey ci nit ki façon buñ ko bëgg defé dañ koy def légui nak sëriñ bi koy def bu xamul tay rap dina la bëgg japp bol la ak dëmm dëmm japp la leg ngay faju dem fek rab mo la jappalu leg do meuna wir yaay deg rab din la bolé ciat dila def comme signe rab di def hein ngay faju ciat waye loy day fek ki koy def kiko xam man ko ragné waye ñent yoy ku munta garantene du la dal fexel di farlu ci sa bop di wut ay muslay di wut karange ba tay fo narona jarte xamone rabbi mu nga fa boko jubé mu daw
1: légui dañ may dimbali rek ma fatélé sa adresse Serigne Modou Fay Bayfall mu ngi fété fi ci Touba Touba Alomga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Fay Bayfall adanañ la won kër gi bu dé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52. Ñuy waxtane rap xamna ni dañ dugg ci benen domaine légui ndax waxtu wi xamna ni 30 minutes lañu am yaangi wax sank ci walu rap mais amna leneen lo xamne rap mën na ko def xeyna comme ñi ngi doon wax par exemple ci walu new katan ak ñeneen ay noxum cité ak yoyu est ce que dinañ ci mëna ñew ñu mëna dugg ci leneen après xeyna ñu mëna delu soir ci rap
0: waaw xam émission bi comme da gatt lepp duñ ko mëna ki waye danaka rap buñ ci doon wax fi ba 2 heures de temps luñ la ci wax man nañ la wax ne ni li lay mel wala nit ki li motax mu dugg ko ak nangam yoyu dañ koy fajj batay ndoxu cité batay dafa am ciosan comme ni rap amé ciosan non la ndoxu cité amé ciosan manam tay rap ni nit ñi nekké ay xéet non la nekké xéet ndoxu cité ni nit ñi nekké ay xéet non la nekké ay xéet dafa bëri ay façon signe bu mu ci def bu nek amna garab bu ko wara faj manam signe bu ne tay bu ne la ndoxu cité day tang yaramu nit ki amna garab bu ko wara faj bu ne la nit ki yaramam day xessen amna garab bu ko wara faj bu ne la day ngacc nit ki amna garab bu ko wara bu ne la day def ay heure amna garab bu ko wara faj yaay deug bu neela day teggi wey amna garab bu ko wara faj bu neela nit ki ay loxom day wow kong te ndoxusit diko def nonu bu neela nit ki maniwom dafa febul te ndoxusit diko def manam lol day am bu neela day karas wala beudi day xessen wala beudi di lendeum di ñuul wala tanki di nagam wala fu mu tollu digeunte tankam yi di ñak digeunte fi tollok awra yi di xub di xessen di mboyan yoyu dafa am ay garab yu koy faj bu fekke daf lay niwlo katan batay non lay deme waye city dafa bari façon yu mi def nit ki manam nit ki city dina la japp di wañi sa katan wala muy lak sa maniw bi do meuna am dom wala budé jigen muy té sa régal yi pour nga gis régal day xawa jafé wala day fat wala bu ñew ay lumbu lay def wala bok gisé ci wër ba lan ko gisat day yag yoy yep ndoxu city da koy faral di def man na tiyé jigen di tangal bir bi ba pour mu am dom day xawa jafé dalay tiyé manam lu fa ñew wara taxaw rek da koy lak mu gennat ndoxu city day faral di def non légui nak yoy bu koy def ci nit ki faaw da ngay faju ba mu wër nga dog di am jam comme ci li nga bëgg
1: est ce que nit mënul am ndoxum cité ba yakkar dafa am rap
0: moy liñ la wax dañ na la ñent amna xéet yo xamne day niro février day niro waye du bok xam nga man lélé nit ñew ne ma dama yor rap man gisoon na ko xamne enseignant la won Casamance da doon daanu ay rap fu mu toll day crise di daanu mbir fedine néna ma ñaar fukki at faju nako mënul wër chaque jour day daanu ñett yoon ci bis bi wala mu daanu ñent yoon bi mu ñëwé ne ma rap lay faju ma xol ko faju mako rap ndoxu city la ko faj lu fi may wax ak yow ni mot na ñent ab daanotul mu ngi dekk bu ñu wax velingara ba legi daanotul kon dafa am yo xamne dañ ko wara ragne tay ndoxu city su deme ba yek ci sa kang mi liquide bi muy def xam nga lele nga gis ku yor ndoxu city muy genn ay liquide di genn liquide bob bu yegge ci sa kangu bop bi ba yek ba ci kaw liquide bi sa xam nga day tang day waw day tang tangor wo muy tang nak ni muy baxé ci sa yur gi mo lay crislo manam faaw lol dang koy meuna xam ragne ko moy ragne gi mala wax legui manam nit ki lula dal te xamoko tay da ngay dem ci ki la tane mu dimbali la fajal lako yaangi deg manam non lay demé tay ñun amna tay comme li nga laaj legui ne tay bu nit bu ko dara dalon te xamoko tay amna garab go xamne tay bu nit ki yoron febar bo xamne yow xamoo luko dal te bu demé def analyse kenn du gis febar soko joxe garab gi mu nan ko juroom ñaari fan febar bi day dajalo ci ben côté bu ñewate da ngay xam febar bi febar lu mu doon
1: machallah legui di fatali rek be legui Serigne Modou Fay Bayfall mom lañu dalal Serigne Modou Fay Bayfall nak di ko xamne di yëngu ci walum pajum ciosan waye di faj rap ak lini mel di ñaan itam buñu ne itam adressam Serigne Modou Fay Bayfall nak mu ngi fété fi ci Touba Touba Alomga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Fay Bayfall adanañ la won kër gi bu dé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52. Waxtu wi duñu xaar new katan bo mu ci mënon wax
0: waaw new katan dañ koy faj bobu ci ben fan lañ koy fajj kep ku mu dal mo xam yag ak yow wala mu am ak yow fan wérat wala mu am ak yow ñaar fukkat so ñëwé ci ben fan man nañ la ko fajjal mu wër yaa ngi dégg waye new katan dafa bëri ay façon nit ñi dañ koy jaawalé télé dafa am
1: télé mëno dara
0: waaw waaw nit ki nga xamné day gaawa egg nit ki nga xamné bo timé sa soxla awra bi day waccat nit ki nga xamanté ni manam sa yoy sey sa maniw bi du guen man nga dem ba egg te do guen dara ci maniw ñoo yépp day am waye bu mu ci man di doon mo xam city tek la ko mo xam emirate mo xam rap mo xam da nga manon ba monoto bu mu ci man di doon bo ñewé ci carte nu yalla ben fan rek suñ la joxé liñ lay jox rek ci guddi gi inshallah nga takaliko ak mom nga coordiner traitement bi mu bañati la dal inshallah
1: machallah jeureujeuf serigne modou fay baye fall di fatale numéro téléphone bi rek ñu mën ko jël 76 la 478 05 52 76 478 05 52 ñu wax tamit sopis mom ban xétu fébar la
0: wa sopis day dal goor manam jangoro lo itam juy walaté légui sopis moy nit ki nga xamné sa awra bi day génné dérèt wala muy génné deut wala muy génné liquide wala bu démé ba infecté nak sa souf sidit bi sa yow sa awra bi jugaté rek souf sidit bi day metti manam day metti wala sa awra bi bob bi di xessen yu metti sax wala mu def ay pitch
1: day walé
0: wa day walé légui nak yoy boko amé té fajo ko rek bu yagge rek bo joté sa soxna rek man nga ko wal motax kumu dal rek dang ko wara gaw faj ko bala mo infecté waye sopis mom ci ben fan rek lañ koy fajal nit ki mu takaliko ak mom inshallah
1: machallah kon mu ngi nonu sopis fièvre buy walé la baxul mom itam kon nañ ci baye xel bu baxa bax serigne modou fay baye fall ñu dukk ci li nga xamné dina yu metti nit ki bop bu yu metti bu ñu né ndig lu yu metti tank yu metti lolu lepp di metti dang koy fajj
0: waaw lepp lu yu metti ci yah rek mo xam bop mo xam tank mo xam ndig lu mu ci man di doon bu ñëwé bañu xam ban façon la ndax lu ci né rek bokku na ci lu koy waral ci nit liggéey da koy def ci nit suuf da koy def ci nit joggi liggéey da koy def ci nit
1: joggi
0: waaw jaar fa wurul jaar da koy def ci nit ngelaw da koy def ci nit dëmm da koy def ci nit rab da koy def ci nit yaangi dégg chat da koy def ci nit waaye yooyu yum ci man doon mooy liñ la wax léegi rek da ngay ñëw ñu toog bañ xool ko ba ràññee ko ban moo la ci dal wala ban moo waral bii di metti ñu xam garab bañ la war a fajee ñu fajee la ko ñun noonu dañuy liggéey
1: waaw mais man li ma jaaxal mooy boo nee liy metti ay joggi ay nangam joggi ay liggéey ak yu mel noonu wala dëmm jàpp la ak yu mel noonu daf may jaaxal mais loolu xam-xamu cosaan la wala lan la exactement
0: waaw ñun xam-xamu cosaan la ndax tey jii suñ la waxee suñ nee la séeréer wax la cosaan suñ la waxee suñu dëkk wax la cosaan lépp lu ñuy def maanaam nit ki lépp li nit ki def mu nekk cosaan wala mu nekk ndono wala mu nekk lu sa maam daan def nga ñëw di ko def ba pare mu wuy si la xam nga nit ki mën naa doon dara te du dëgër doo ko man parce que doone sama maam da doon def nangam rek dama koy def déedéet day nekk loo am ndigal mu nekk lu wér nekk loo xam itam nek jagleek suñu borom tay man man na ma saña taxaw man mané ci réew mi do wër ba gis ku ne ma jangal señ modou xam xam bi muy def do ko wër aduna yépp boko don wër do ko gis gon amna lo xamné côté bam nekké nañ ko fa bayyi rek té li nga xamné mo yittel nit ki ñu sékk ak mom lolu aajom faju wa nit ki liko yittel ci man moy manam lamuy sakku na aajom faju man tam luma yittel ci jam ñi moy bép tawat bu nit yor dama xol ba xamné man na ko faj ak lu man di xew dina fexé ba faj la ba nga wër
1: man nima ko gisé moy señ modou fay da ngay neub sa bop waxo lepp dal
0: waaye li ma xam mooy li intéressé nit ñi mooy dañoo feebar te bëgg leen a dimbale am na fu ñu nekk di fa yëngu yaa ngi dégg waaye fii xam nañ ne fii lañ dëkk te tey suñu lépp fii la nekk moo tax nit ñi fi nekk te tawat wër ba sonn tey képp ku ci ñëw foo mën ti dem ci àdduna ak foo mën a dem ci àdduna foo mën a paas dem ak foo mën a dugg ak sëriñ boo mën di dem faju ji fa wiroo te xamoo li la dal da ngay làmbatu rek soo ñëwee ci kàttanu yàlla buñ ko xoolee ba man laa faj dinañ la dimbale faj la ba nga wér te doo ca am coono loolu mooy li wér ndax dimbale nit ñi moo ñu tax a jóg te fii dëkku yërmaane la te lépp luñ fiy def itam dinañ ko teg ci xam-xam teg ko ci yërmaane ba képp ku yor tawat dinañ fexe ba faj la ba nga wér ci kàttanu yàlla inshaallah
1: machaallah jërëjëf di fàttali ni Serigne Modou Fay Baye Fall mu ngi féetee fii ci Touba alom nga boo demee ba foofee boo wàccee ci tableau dende yi boo ñëwee ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laajte kër Serigne Modou Fay Baye Fall danañ la woon kër gi bu dee numéro téléphone am benn la nga mën koo jël 76 478 05 52 76 478 05 52 sank ñu ngi doon wax ci rap be tuddu bayré wax nañ ko fi walu karangé ak li ni mel bayré moy lan exactement ci yow boko doon tek yow bayré
0: wa bayré dé moy nit ki nga xamanténi ni dafa bëgg turam dem wala nit ki nga xam waaw nit ki nga xamni day yëngu ci dara bëgg loolu siiw
1: doxlé da
0: waaw doxlé nit ki nga xamni day bëgg fu mu ne teul nit ñi bayiko xel nit ki nga xamni bu ne teul ci mbolo ñu xamni diwa nga ñew nit ko xamni da ngay bëgg fess ci sa biir famille nit ko xamni da ngay bëgg gëna fess ci sa biir ay nawlé nit ki nga xamni da nga bëgg yëkëti ko bayra nak bu ko nit ki xassé am amna sens pour buntu yu bari ubbeeku ci mom ndax ñepp dañ lay yéene dañ lay bëgg fu ne yit man nga fa am connaissance ku nekkit man nga ko xam njariñ lu nekk tam man na ñew ci yow lolo tax bayré bax waye bayré mom lu am la té lu ñuy liggéey la waaw
1: machallah
0: té bayré lu bax la bayré nak boko défalé nit ki ba mu am karangé dara jomb ko ci aduna waaw waye dal bu fekkone tay ni mala ko mëna misalé man sumay jox nit bayré dama lay jox signe nga xamanteni bo gisul ci yow bu la nexé nga ñëwaat lepp lu ñu sékkone budé xaaliss la man na la ko délo moy tay nit ki bo demone ba koñ ba nga dekk buñ la rombé duñ la nuyu wala tay nga nek fenn ragné wuñ la wala manam kula rombu duñ la bayyi xel manam suñ la défalé bayré képp kula rombu dina bëgg am ci yow soxla
1: machallah
0: manam képp kula rombu la manam dina jéggi dayo dal bayré dal lu am la té lu woor la té xam nañ né man nañ ko carrément ba nga xamné buñ ko liggéeyé nit ki man na dem ba del ci wat ci ñun né ñu wañ ko wala wutal ñu karangé waaw
1: dëgg ndan dëgg la Serigne Modou Fay Baye Fall kon mu ngi nonu ñu daané lay rek ak rap bu féké amna lo ci doli ndax mbokk yi di téwlu ñu taggo walé
0: wa rap dal luma ci wax moy amna ndariñ ci benn côté amna lu muy defal nit ki ci lu bax amna lu muy defal nit ki ci lu bon moy kené rap nit waaw ben la rek waye comme arab moy wax jinné olof di wax rap nañu wax niñ ko tam xamé ci niñ ko xamé ñun wa ndax sérel la nan diw ka fangolel han wala diw de ka jinné rokin wala diw ka chek pangol wala ka chek taxar so déggé kuñ né ka chek taxar wala ka chek jinné wala ka chek pangol rek lolu sérer moy wax lolu léne buñ né diw ka fangolel légui ñom dañuy seen xel day dem ci diw ka fangolel dafa am xam xam wala rap da ko japp diko def lo yenen wala nonu waye dal xam xam mom lu am la té lu lèr la waye comme nit ñi dañoo sonu ci xéet yi muy émérite muy lum ci man di doon bu nit ki ñëwé ci carte yalla dinañ ko fajal inshallah
1: kon mu ngi nonu émérite ku ñëw mu fajal lako li nga xamné moy ndoxum city bo ñëwé mu fajal lako rap da ci yëngu waye tam li nga xamné modi bop bu yëmeti ndig lu yëmeti tank yu yëmeti nga bëgg bayré wala ut karangé ci sa jëmmi bop wala ci sa bëre bu liggéey kay té na ngay doxalé lepp bo ñëwé rek mu jappalé la sa bu baax baax kon mu ngi non émission bi mu ngi ni di jeex Serigne Modou Fay Baye Fall mom lañu dalalon mu ngi fété fi ci Touba Touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Fay Baye Fall adanañ la won kër gi bu dé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52 kon mbokk yi lañ leen andilon tay ci émission walu patch ak ciosan nongoli Moustapha Coly mo nekkon ci cadeau gi jeure ngeen jëf

0: من شر جن الماء شيطان المريض.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم بوك جليل بوك طالبي ñi ngi nuy ñëpp di siyaar ñëpp seen émission leral xam xam ngeen ci and ak señ Mortala dañuy waxtane tay ñetti fébar yu dal do madama walu rap ak walu ngelaw sétané ak walu ciat walu rap ak walu ngelaw sétané ak walu ciat rap ak ngelaw sétané ak walu ciat yoy lañuy waxtane damay ñëkke ci rap yalla neena wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun man yalla ma bind jinni ak do madama ngir ñu jamm rap lu am la ci bir alquran karim sankatu sari amni sar wo xam si yalla dafa beral jinne yi mu sootlu jinni bismillahir rahim qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan 'ajaban bam jeex jinne bu nekké ci yow nimuy def ci yow man na waral fo tolu ngay mat saw lamine di yese lamine mané ko yese ngom jinne bu nekké ci yow man na waral sa xel mi jaxaso man na waral ngay am xel ñaar man na waral ngay xol do madama di ñortu ci mom dara fek la ngay ñortu amut jinne mo koy def jinne bu le gor nga am soxna man na waral ngay mballu di wé di fay sa sakra sa awra ba yek sa bop ba man yu genn ndax ñom dañuy dund ci man yu ak ndawal guñu jinne dañuy dëkk ci douce dañuy dëkk ci fonce dañuy dëkk ci all bi dañuy dëkk ci garabu daxar ak garabu guuy waye jinne it da fay nekk ci garabu ngolagn ak garabu xaxtoy ñom guddii lañu ëpp luñuy genn ñom jinne guddii ak naaju tang wi motax ki diglu émission bi di faral di jël ndox diko ndox mu tang diko tour ci douze wala diko tour ci biti ko koy def nang ko baye boko day def heure bobu day fekk jinne genn ndox mi man na laal jinne doomi jinne wala jinne ñu jaare fa indil la ay jafé jafé indil la ay galankor sa walu njabot wala sa jëm yow indil la fièvre bo xam ci duga wër boko defé kon ñi yër ay xambu ay tour nga xamna si sa waju ru goor wala sa waju ru jigen wala sa mam fe baye ay xabu bo xamul sarax ya sarax yena wala saraxé boko xamul tok nopi baye nonu rab yoyu man nañ la attaquer say dom boko defé nit ñi nañ ci baye xel kep ko xamne ki yor nga ay xambu yit ak fuma don bo woyé señ Mortala da ñew dindiko bam set kep ko xamne ki yit rab mi ngi la yakal ak numu la man yakalé budé jigen nga man na waral ngay foyé sa awra budé jigen nga man na waral ngay genti di sey ak goor melni ko am borom kër budé jigen nga man na waral boy gis mbax du jaar yoon bo arrêté budé jigen nga man na waral fo tollu ngay jek sa kanam man lu am xet sa kanam moy fi nga touré ndox koku arab mo koy def arab man la japp ba fo toll sa xel mi moy yalla mo ci nek do bëgg taxawal julli do bëgg taxu ñapp do bëgg dégg alcorane karim kim dal nga nekké touba da ngay woté wax fi nga nek ci touba am nañ wara way ñu indil sa garab ba fi nga né likoy safara bam deñ abal la numéro yi bind leen ko bax ngeen téeko 78 592 64 54 78 592 64 54 78 592 64 54 78 592 64 54 ma ñew ci ngelaw sétane mom bu lay duggu man la duggé képp ko xamné ki da ngay teud te do lému wala ngay teud te do sol tubey njilu kay man la duggu momit dañ ko safara kim nek ci yow wotel ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wala nga ñew ci kër gi moy buntu armée lu gédé ngay laccé buntu armée lu gédé bo fa taxawé laccel tali bi jëm sa wétu saloum dox di nga gis ben rompoint bu mag buñ peinture bu xonko ak bu wéx rompoint bu bo fa accé laccel tali bi jëm sura sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci ko tali bi fofu moy kër gi moy kër señ Mortala buntu kër gi wéñ lañu peinture bu xonko mir bi peinture bu wéx bo duggé da ngay gis garabu tandarma kër gi souf la fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba kon képp ku nek Touba bëgg ñëw kër señ Mortala bëgg faju buntu armée lu gédé ngay laccé dang koy bind ay sélo ko sa appareil bind ko ci kayit buntu armée lu gédé bo fa taxawé laccel tali bi jëm sa wétu saloum dox di nga gis ben rompoint bu mag buñ peinture bu xonko ak bu wéx rompoint bo fa accé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna ministre denk ministre bois dougal nga wax len won len ma keur seigne mortala mi set di ñaan di wax ci radio bi di set di ñaan ñu di fajj ñoon la keur gi ma nek pour xamé ko dafa tim talibi jakarlo talibi buntu keur gi wagn lañu peinture ko peinture bu xonk mur bi ñu peinture ko peinture bu wex keur gi keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garabu tandarma fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altine talata alarba ba alhamis suba gi 9h suba ba timis si ablay nañ deglu témoignage yi rap ni muy def nit ak nan lañuy toubalé rap ñu ñëwaat
2: lay def ci mom lan ngay def ci mom
3: lay def ci mom
2: yak bay gay toubal ma duggu ci l'islam toubal nga baye jamm ci waaw ñeen di dugaat ñi yaakar ne fekk yeen rap moko dugg jinné tubal nga dugg ci l'islam gawal nga genn yaramu jamru te dem sa yoon ka cior ngeen trop gawal lay waxal ba sama baaje di teñ jela tubal nga dugg ci l'islam gawal gennal ci nit ki la la gawal tubal ashhadu wax ko may deg tubal nga dugg ci l'islam gawal gennal li nga def gawal tubal wala duma la baye tubal nga genn yaramu jamm di nga tu ñu nekk ci ñepp dajalo na ñepp dajalo yek ci kaw ci nu mu gëna gawé tubal nga genn yaramu jamm wala maray la gawal
3: ashhadu
2: an la ilaha illa allah an wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam julit lay don dafa suma narate don lenen luddul julit wala may defati lu bon yalla nama yalla ray ci sasi
4: Je vais te faire un peu de temps. Ni la gis nga rap fi jare ci tank ni lay tanki de sada dum la dox dum na taxaw ka su lay fa tanki ci tanki lay jare da ba
5: mossa
4: mota do ci de sada
5: mossa
4: sandal ya la kum ko rabbi genn rek
1: dina ngeen def kon mbok yi bu ko defé kon ku bëgg ñew ci kër gi rompain bi nek ci wetu armée lu géré buntu armée lu géré ku fa taxaw buntu armée lu géré bo fa taxawé laciel tali bi jëm sura yoon bi jëm sa wetu salum dox di nga gis ben rompain bu mag buñ peinture bu xonku ak bu wex rompain bobu ba fa accé amna blancerie amna mayga amna quincaillerie amna parking mam serigne bisso amna quincaillerie amna mayga duggal nga wax len won len ma keur serigne mortala ni sét di ñaan di wax ci radio bi ñoon la kër gi fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis man ngeen wota ci numéro bi 76 369 27 27 binul numéro bi wote 76 369 27 27 76 369 27 27 limay tagoto moy chat lan moy chat mom lay tagoto chat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni sama xéer yu ëlëk ni ci dugg safara chat moy ñu top ba dugg safara seigne touba ci bir xëssi rek seigne didi mi ngi musu ci chat wa kun ma yasan lana min sarasi hasadin masarifa min wasal ayni allah wa sarasihrin wa saril khalqi insi wa mahjinihi wa sawati sumi allah nak mo musu ci chat lamine ak chatu beut nak mo musu ci ayu jinne ak ay shaytané nak mo musu ci ayu ñut ku wex ak ayu ñuk ñul kon chat lu am la chat man la japp ba fotol seram yi day fasu 10 bo nekk sa place di liguey do nekk a l'aise chat man na nekk ci yow fotolu kep ku lay wo fu sa ñay nekk do fa nango dem chat man na nekk ci yow kilifa wala nala ñool suba mu jox la auto wala mu jox la xaliss mais man nga tedd biidenti lolu ciat mo koy def ciat bu nekké ci yow man nga am bu dé goor nga soxna so yor soxna so lu mbax bax ding ko dor wala nga xolok mom wala nga gañ ko bo paré di reccu bu dé jigen nga képp ku ñew di la bëgg ci nekk ñut ku bax ciat bu nekké ci yow ko jigen ki di nga def ay pexé wala di nga indi ay problème ba parce que c'est bi do am koku ciat mo koy def kon ñu bay ci xel ciat lu am la momit kum nekk ci yow dañ koy dindi sekiko tekne faj bam wer dañ abal la te bu deñe dotul ñewat bu ko defé kon ku bëgg ñew ci kër gi rompain bi nekk ci wetu armée lu géré buntu armée lu géré ku fa taxaw buntu armée lu géré bo fa taxawé laciel tali bi jëm sura yoon bi jëm sa wetu salum dox di nga gis ben rompain bu mag buñ peinture bu xonku ak bu wex rompain bobu ba fa accé amna blancerie amna mayga amna quincaillerie amna parking mam serigne bisso amna quincaillerie amna mayga duggal nga wax len won len ma keur serigne mortala ni sét di ñaan di wax ci radio bi ñoon la kër gi fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis man ngeen wota ci numéro bi 76 369 27 27 binul numéro bi wote 76 369 27 27 76 369 27 27. Jeul ngeen jeuf
0: wala jini ya man taala ya majid min sharri jinnil ma shaytanil marid
6: يا خير قديم المصطفى
7: sin service commercial radio Dient Bi FM ci Touba nek ci digënté cornisu daara jëlof ak marché Jerry Bousso ci ko waxal yu fétal deugmal dekk bu dedd ba di tindot ngir seni communiquer seni avant première seni temps d'antenne ngir seni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé xono jallalé ko mom jeexna fi tak Dient Bi ci Touba seulement ak ci ñaram ba ca Dakar ñoy anando

Muhammadun Mustafa moy miray bi mo fi def juma ji moy li Cheikh Bamba ci bir ki moy waja ana soppe Cheikh Mustafa Cheikh Mustafa fa Mustafa taxawalon sa xaram.

tijan ñe pengana ko buñu dem mirano bora watak wati ray kornu andak welo ya wala melno arnu wate ak sa xaar ya andak welo ya lepay walañ walañ taxal nu yaay waliyu lampi litrisem yay tak do nga yeddengo lampi gaz yay tak galer gana nañi lepp melne jantu ndelor leg leg mouritanu ba fof gu ndelor te kendu danu dam kendu gañu kendu xulo bay xex te kendu xaju radio ak machine ya ndang fa nu ngaram ak telephone yef lepp di wacc mbiri dam xadiye kat yay jang fi diwani ñele di tagu ndol makka banana ni ñay wala fal di tagu.

وشبي وكل مغلي هذا جزاء لساني الخناس.

Zama,

0: murumuray ngir jëm nga ci dëkk bu reey bo xamne bi murumuray rek la ngay taxafalu murumuray modi ragal yalla da sa nek di ndigal fawuna dak ci ndigal tay rafetal sax ñeppulu
1: ñaga da ngay wul dara ja ñaga da
2: ay lu ko moy du daraja dadul ku dadu napulu ñagam da ngay fajuk tawat dem sawara matuk tawat ay lu ko moy matul tawat yalla nu yalla soplu yalla nu laqutura adina gal akhirah akunu yena sutura nangul biral ba nga yalu ak

aw rabbuka yakhajj baw la yok xel rewagul aw rab fune meng bodu sino xajbuka baw privie makanaw ko ke xamal matagul seyana ngi degi ngi apene ngi dexe ngi te geji gi apulenum dox xarit xalamal te ku nek fasam kem lay mané amutur ko am fasam kem tur saw ngagniro natal gasal te wey te bul gesoti jalbi nga gas kuy gas gesum jalam lay ngeddi ndam du ko jele te gadjal ko reey sam ndam xey ban rek di ndam lo reey reeyum jall te banno ndam demul ndam diko gul gasal te bay yagam ba nga am ndam lu ken amul sa gadji ban sa tolin ñor nga muñ masal serigne bi.

0: naw naka dal di xam ndax te yow mo gën nelaw ki daw lu bon fum tollu ak ki lu bon di daw ki daw lu bon fum tollu ngën gi muri la bu yegagul ki lu bon di daw ngën gi muri la bu daw baraw
1: jerejeuf seigne moussa

0: ñu njaay Touba ci Gueltapé, waaye njaay Touba ca Ndindi ak mboole waa Ndindi yépp di nuyu Baye Moustapha Diouf ñoom ca Kéré ak mboole waa Kéré yépp di nuyu Baye Ibrahima Cissé ca Daare Kamil ak Baye Cheikh Biye ñoom ca Daare Kamil ak waa Daare Kamil yépp, Serigne Moustapha Mbaye Longor ñoom ak Serigne Khadim Longor ñoom ak mboole waa Daare Kamil jë, ñu ngi leen di nuyu. Tey wax amin ci ñaan yenu nuyu ñaanal di nuyu Sëñ Pap Konté ca Diadiordé ak soxna Walti ak soxna Diawna ñoom njabooti Baye Alhaji Maguette Ba, amin. Kon ñëwaat nañ ci ñaareelu sumb bi, bi ci des nag buñ demee ba juróom ñett waxtu jot, bu soobee Yàlla dañ ko yaatal nag, dégg ngeen fu ne laal naa ko ngir jaaxle, te ni ma jaaxle itam noonu ngeen jaaxle, ndax fi mu ne ku ci dugg ci oto su ne jeyi rek nga gis ku saalit, surtout njóobeen yi, te hën ak hën yee teewul wata déedéet. Oto bi moom dañ ne boo ko dee conduire ba mu sensé régime bu laaj ne lu ko def, bul ne waaw lu def lii, taxawal rek ret taxaw wàcc tali bi complètement. Bu ko defee ku mel ni njaxat jeeg ñoom de laaj lu mu nga ne cel la, yër ba xool ba wóoree lii nga paan, mu wóoree lii ma mën naa dem, nga ne rek nangam dem nañ leen dem ba ci dëkk sàngam, am na luñ paan, waaye nag mën naa dem ba foofu. Boo xasee jiba lool ci sa gémmiñ, am na ñoo xam ne boo bëggee romb dëkk boobu dem dañuy bañ, day wax defaral oto bi ba pare. Waaye yaakaar ne boo ko waxee wala nga taxaw mën na maa soox ba àgg, bu julli gi jàllee liggéey dootu am, tax nga yor paan bu mu rëy lool, ne naa ko sooxaale ba julli gi jàll, te ba julli gi laata ñëw yëglu yëgoon nga ko, bu dee xam nga tëb tëb ne fallit yombut ci machine, signalé war na la, bu dee motor noonu la, bu dee ay frein noonu la, lu ci ëpp daal doon la ko signalé, nga soox ci ba julli gi dikk, julli gi jàll, nga ne naa soox ba mu jeex takk ba fan yi liggéey du am ma door a dem, yow bu boobaa da ngay dépendre rek réparé jiwoo. Ndax bu jàllee da ngay jël la nga cay am ba pare dem bëgg a jox borom oto ba loo xam ne du la jéppi, doo dese dara, bu liggéey amut kon fan ngay liggéeyee loo xam ne da nga mën a réparé, lu mat a bàyyi xel la, te loolu daf ci am. Ñu bañ di ragal ñi moom oto yi, yàlla leen boole, bu leen yàlla tàggalee tàggoo rek ngeen di def, bu leen yàlla tàggaliwut mën na xulóoy mën na am, waaye tàggoo du xam. Te pas-pas li nga fas tam nekkul wér ci yow te doon dëgg, loolu kat dana la may odaasu ñaare boo janoog borom oto wax ko lay dëgg, mu gis sa fulaag sa fayda ji nga ko wax, mu wóor ko ne yow mi boo dépendé lii réparé ji woo ko fa lay bàyyi wata ba. Ah, bari na ci ñoo xam ne boo ko defee ñu ne yóbbul oto bi garage, wala ndax mën naa dem ba garage, nga ne waaw no yóbbu ko fa, donte njëyal biin gën a kanam gi day ñagas ndax joxe neexut. Am na suma benn waaye boo xam ne bëkk diim rek laa koy laaj, ñu ne ma daa wàññiku, yàlla ko yàlla jéggal ku ñu wax Faafa Cissé, ma ko fële fu ñu wax Jigimar ca ginnaaw njóbeen Sambalaama, astaghfirullah, maa ngi jégglu ginnaaw Mirina Sabax, soriwul dara farafeeña. Am na sut benn bàyyi fii mu doon ko kondiral, yor oto ba lu yàgg dara du manki, ba oto bi dem nag ba motor bi laaj defar, xam naa njaati gi la mer na ba Faafay laata aksi, wala yaa ma gën a xam rek, ndax ñu ci bari alal da leen di soppi bim kiyee ba pare, saa bu doon wax nag day xeseenu ngir kersa ak a baaxoon, yàlla ko yàlla jéggal. Bim ko nee nangam di wax ci oto, mu ne dawalal, boo mën a dawal munta dawal nga ba, mu ne kon nag baax na, kon nag baax na, daadi waaxo dem ci oto ba, génne saag bi nga xam ne kayit yi mu ko joxoon ci la ko def, wala xëy na ba moo jëndaloon boppam ab saagam def ci kayiti oto bi, ñëw wàññi yépp rocc permem ak libérem ak kayit yi nga xamne ay kayiti bopama daali boole sac bané ko sac bi mako jundon waye man dama bayon pièce rire batay man nga ko boole ak pièce yi ngir mu bañ rire ba nga mané défar auto bi wala bo défaré bu la yalla xiré ci jox ko nitam nga jox ko jeureñeuf ma ngi dem munoko demal saway waxu wuti fañi jilé auto waxatu tak ñim togalon de waji lay xol ak pastikh ba muy waxuy dem rek mu da bayag mu ne ki lim wax wër deug la ci mom de xam nga ñu bari borom ala duñ leen ñime wax deug bayag mu na da na war de mu ne wal ma waxu ñu noko faafi ne non nga ci tollu mu ne ko waaw man bay diiw mu ne ko soxlu ma sa dara waye na mo seen auto bi man kenn laaj sama nday kenn laaj sa bay man tawla te chat la keur ga man dongu la ñi nek buma yoro auto bi te jaarul ni waral buma ci gaño ma deer da ngay wuti kenen rek man naam nga jale ci ma rek lool la bañ donte na naam waye dama koy moyutu bam jot mu ne ko yobul auto bi gar bu subhana man ko jël ci daadi wo kleen boole wat nako dal ku melni dal yombut ma gis ko ne mécanicien bi luñ ci wara dindi bu auto bi paré moma ci jambat dara de jarul sab khalis mo khalis la jar defaral ko auto lepp na mel nam wara mel ba mu xol ne baxna ci la ko soñ way di way ñu jël ci auto bi xatal nga garage bi mu daal reena ko alo rek la bëggoon bu so yalla ma ngi ñew jëlé auto bi ñew mu nako la waxati mu nako dara xana ñaanal ma rek mu sedd mu nako baxna lolo bari tut ñu bare bari melni man yaakaar nañ ne buñ ne jatti gi li wala la mëna garal ma fe nga ne torox na fu may dundeti lu bari dal sa forci lu ci bare bari ñak wulu yalla gogou daf leen koy tek lolit wax deug yalla gënut te baxut bajan awacham touba jan tufir dawsi ci emission bi la bok way sun bajan fama fal touba jemul ci emission bi la bok ñom ñep ñu ngi lay di nuyu len siara len balu haq seigne bakki sar gede bu se ci emission bi la bok seigne bakki ñu ngi lay ñaanal wër ak guddu fan ci barke seigne sadekh bousso momit ku fonku daara yi tol bi la ak legey bi kon ñu fatali leen ne yeen gi deglu seen émission la vitesse 3 morsir 5 moytul dem bi ak dikki bi da lañuy waxtane di dolente ak soññante ngir accident baña xam wala mu baña bari délé gi baña xam ñu nek bam jot motax ñuy def ni rek ñu nak yeen ñu yam ci kep bu ko defé ñu andal non ñepp té ko ndir ñi réparer gëna doli seen ak xéréñ amna lén ci mécanicien yo xamné bu suwar bi accé xeyna borom auto ba koy waxtane ak mom du ci ñak bu ñëw mu xol fe xol fe yeta séral wala balay ag sax demal ci diiw mu xol balay ñu da koy wo mu diiw ngi ñëw waye bu ñëw xol auto bi rek lu ki nga jëd man dama sol mu xamna sonana ko dakk nangam nangam bu dé mécanicien bu labire day bañ nga dakk ko mu joggé ci mom waye gis na lo xamné wëri auto bi mom li waras nako réparer mba du bax waye bëggul ci nak joté jaaré ci mom bu ñëw mu laal fe na bax na demal da ci am nga gennu fu mune kerej nga ñewat mune kerej mune mëno auto ki da yak sa auto ki dara la mënut fekk man na transporteur bi mo dépandewul mécanicien bi bëggut joté gi jaaré ci mom lool nak baxut mécanicien bi mo wara yennu jonko lonko daf ni sama bay ba doon def ak ni Allah jongi def ak ñi melni ñom bu bëggé sawr bi mëno ko eh auto bi baxut li yak li pan dépandewuko séréel ko fé séréel ko fé lol nga ma sant man sax ma warta nangul lolou waay ci bari da ngay bëgg transport bi la may dara di ki du tax nga wax li ki lol tam nan ko moytu du fi jilé accident yi vraiment kon lolu itam ñu bayyi ci xel teñ fatale batay ne lay bi de mi ngi fi joge gu fi surtout tay ni nak man dama yému sax ci suba bima xeyé auto bi da mi da taw da fi ci fanan toy xip lolu nak bo joge fajar di dik ak bo joge fajar di dem fo meuna jëm sab gis du doy té ab lay ci par biris day meli gona yu dakk ci sa kanam kon ak yakar naay pan lu ne tané na way sauf si glace pan gën ko graw pan gën ko ri kuko ci pan garel motax war nga sa bo xeyé ba xol yul bi ak ndox mi xol pana yi kontrolé sa roue de secours ak yi and ak yoy kiligé kraru bo talé auto bi bu me ralentir ba lampe yi wara fay fay nga doxal essuyé glace bo gis duxut bo mané fom yori fom ko wala bo fa jogé lo def yitté lumay réparer essuyé glace bami dox rek difo dara dépendi wo ndax li tax chauffeur bi gis bu démé ba lolo amatul ah bo gisut day melni silma suñ tak ay beutam wax deug yalla di moytu dara dana la jafé dé ndax gisoo yoon wi kon lolu itam nañ ci bayyi xel bu baax di bayyi xel stop yi ci ginnaw ak ci kanam fo de position yi da yépp yi tak bu ko dé ben ci fo de position yi la bok lampe yi xongi xamé moy nek ci ginnaw wéshi stop yi signal yi kanam ak ginnaw pan gënu ko reuy momit motax warna ci bép conducteur bo démé ba goudi ba ngay garé ci mur bi wala bu dé ci sakket yi nga fay lumière yépp baña fay moteur bi jël sa tank tek ci frein yi nako bo gesto sax da nga gis né côté bu ci takku dang koy xam waye comme amna ki ngay andal mu nek lolu ñu na apprenté nga diko jangalale ci lolu nga nako xolam lampe ci ginnaw ndax amna bu takul wala deet wala ndax yépp ngi takam deet bu xolé né bi dé ngi tak way bi takut nga nako baax xey nga nako li moy stop bu ñu xey défar ko bo défé paré bañ ci wéké garder ko bo gisé nga nako li mo taxone bi ba may na la xolal ma lampe bi mo lakone té bi dafa war di dox 5-5 ndax moy tax kinu top buñ bëggé taxaw té yow mi yow li cipp yow ay taxaw ci ginnaw suma firéné mo xane damay taxaw bu ci amul mën na ma taxaw muñ songuma dal ci sama kaw té li cipp yëmi yagay gañ waye bo gañu duma mucc yoy ngay top diko top diko top diko top bu yagge ba yag balay am permis ci bare bare bu man ko xam lumière kenn duko chaaxane lila ko do la route may rek moy boy dox ba am far bu lak wala code bu lak budé yu and ndola nga xane bu bi la ké béri tak wala bu bi la ké la kalé ba ci dess nek ben côté waxuñ la goudi nga garé auto bi dé waxuñ la ko waye dañ la wax né bu féké ni bi côté droite bi la côté gauche bi mo lak wala côté droite bi mo lak lum ci mëna doon dal da ngay wéki yi nga xane mo nek ci côté droite ba andi ko ci côté gauche bi ndax côté gauche bi moy nek ci tali bi sa morom mi ngay dajal bu le chené dana la ciirel waye bu féké dang ko bayyi ci droite bi bu ngeen so réñé day melni wélo mobilité ñew loko gëna jégué melni 2 roues moy ñew bu ngeen dégué ba a séromène ngeen di rombanté bu amna nu mi démé rek moy tu ci day jafé ndax côté auto bi la lay bayé kout wala du ci man lu bari motax chauffeur bu nek warna man obligatoire la sens et lumière bi code ak phare deug deug lu mu niou ni warul meuna ñak lumière yi day wax fina man ngay conduit goudi bay dajé nit man nga xam ma ngay nelaw wala nelaw wala ki conducteur la wala nekul conducteur nda xamna li wara def wala xamuko lula cey meuna genné ci lolu moy boy sen lumière ba diko gëna jégué mu di la gëna jégué lélé nga laal sa kamado xëc ko mu wut ci la nga bayyat nonu muy def di def ay code phare bo xëcé mu dik nga bayyi nga xëcaan mu bayyi nga gis mu nga def ko momitam mu def ko watal ne xamna li ngay def watal ne gis na la watal ni ne la wut saloxo baña sori kama do bi te moy li ta lampe yi ngeen demé ba gëna jégué ñe nga bolé ci téggi sa tank nak li baye usman lo di wax bu ko dé ngay xëc di bayyi bo xëcé mu dem ci kanam nga bayyi mu tak mu dox lu yam boko defé mu def ko boko defé mu def ko ba ngeen ñew ba danaka ak ci ngeen da ngay gis sa digënté ak mom mu gis digëntém ak yow nga jëm sa loxon di jor momitam mu jëm li xon di joram digg bi ngeen sédo ko té moy da nga mëna fexé ba rombu momitam mëna fexé ba rombu bu ngeen tolloyé nga appel mo appel bu dé bëcëk nak man nga la sax klaxon té moy jëre jëf moy yalla nga ag ak jamm mu ne la yalla nga ag ak jamm moy nak ay ñaan la kamodo bi di ci tontu ay wax loolu ñu wara faratal la da nay musle ci accident surtout goudi fekke auto bi ben lumière bi da lak côté gauche bi lak moy také droite lo dajel mu dem nga dem rek yalla wa yow defolu la ci musal borom sari non lañ wara def warna am katajo ci ginnaw donte auto da wara am katajo bu ko de bo jubé saret bi tej monté ko ci ginnaw boko tégué lampe yi day melni say lampe saret bi da am lampe yi tak parce que katajo bi moy tak day xëc ci courant bu ko boko tégué lumière day xongu ci yu melni luy tak ko defé nga né lé may jub dé dara la boko gëna jégué da né dara la boko gëna jégué da ab saret la dé nga man ko moytu buñ defut yoyé té dañ ko wara def ñu bañé daw guddi wala ñël lampe tempête def ko souf agé bi bu ko défé moy tak ku ko jup xamné li kat mom dara la wa yalla xamna né yof ba pikine yox ba passu ciaray yalla xamné la wax lu bare bare buma joggé fi guddi di ñibi damay tit da ngay dox baye nga dégg begg ki fasi li nek wéy féré biñ ko féré muy kocc tél bi da nga dox baye da ngay dégg bruit bu féké yëkëti wo sé vitre da nga koy dégg wala li bawo ci wéy di def ay SL té moy ay ñormant nga diko seen muy xey xey di génné lu melni safara nga ñëw ba jot ko ma dib saret té bala sab bo dé ngang rek daggal na la saga wonday koku ma mala ku wax yeen nak limay wax bu du deug buñu ubbi antenne bi confirmer len ko wala ñu ne li wax nekkut nanguñ ku len wax dara ñom borom saret yi nanguñ ku len tuddu waye da ngay gis fi ci corosma cambaren padua technopole ba ngay dugg pikine takre den yi monter xawma de leena ragalam diit borom saret yi den leen rob way ñi mu ngi leena tuddu parce que ñi mu ngi leena tuddu lool la wara wax ndax du leen tuddu boto bi taxwe ñu ne xolal talo sa wandom bi jël sa PS aw nga la mëna sa défaut de wandom té saret bi talul dara koc ba ci fi yow mëna yeb loné ci lo xane bi du jëme kanam réew mi nga mën ko bayyi mu dem boto bi taxé auto bi ñi nga arrêté ko nako sa wandom bi takut yoy jaarout nañ jëm kenn ku nekk ci li nga wara nekk kon xamna né dafa melni exci nañ fiñu wara yaatalé jotaay bi ndax lu ne tuddu na ko waxna lu nek ci ñaka xam yeen ñi nga xam nak yeena gëna xam la bëgg nu bokk waxtaan yi ñun ñep réew mi ak biti réew kon man ngeen jaar yeen ñep ci 88 628 0618 ñom Ablaye Lo ñom ak ñom son yi bu ñom ak kep kuy bayyi xel réseau DTL rek man na jaar ci 88 628 0618 ngeen dolli ñu li ñu mussel ci tel bi ñun ñepp nu bokk ko bu ko dée buñ né ba wét kenn ndax amna ño xamne dañuy boole déglu gi ak cétan ni bari nañ tax dafa melni mi ngi bëgg mat fimné mané sna boole déglu gi ak cétan mi YouTube Facebook ak jaaru kay yeen ñepp xam ngeen ko fimné kérok bay lu ngir doon nako wax kon fa tabarakallahu amna ku nek na la di ñew nu sante yalla gëreem ko jaar na ci 88 628 0618 allo
1: Bay Abdoulaye Ndiaye siaré nala.
0: Bay Abdoulaye an delo nala siar.
1: Ye ñaanal du ko and ko ngeen bay julli ci ngeen ngeen bal ci ak.
0: Amin barki serigne.
1: Bal auditeur yi auditeur yi yépp rek ak.
0: Siaré.
1: Sen chamba kan sen chef Aliou.
0: Tawa
1: bu borom may ko du fan go and ak wër.
0: Amin way amin.
1: Sen chef mom sen chalu. Nako sun borom dole leer yalla ta ci barkam ñu ko fekk ñu ko fekk
0: way wax nga deug ci way
1: en siar wat bu baakha baakha baax na wax ci amati na so
0: alhamdulillah
1: di dalal nak sama turundo ñu abdullah han jaay da mëna mo ngi def transport
0: mo jox transport
1: waaw ñaak li baak turundo sun abdullah te deug ko sun borom def ko lepp mu bëgg transport sun borom defal ko
0: amin amin
1: ay nak ni fatali wa nak magal ko nak waaga nga ñu ñu defaraat yooni akkaat yooni
0: waaw
1: fatali ko daru xofor mesere
0: deug la de
1: trawi ci wéti solo ñu defar ko ndax digënté hôpital xaadim nga ak mesere bari nay tok tok mañ ko defal
0: deug la
1: de wa tan ñu ci baye xer ndax magal ga ñu
0: wallahi wax
1: de ñaanal nak baye balla ci nak baye maam joxo bay samba jabaer docteur serigne touba bi auditeur auditeur yepp rek ak njay touba ñu ko siyar rek
0: wallahi
1: ñepp ñu di fon ko and ak yow ndax na ñu ko yalla émission bi jere ja
0: deug la and barakallahu fika serigne abdoulaye an di kenn ci daara ji tol bi ak liggey bi muy bolé wu radio bi ak dara lim wax wax na lu am jariñ xel fatuna fatali nama nu siaré serigne cheikham serigne saliw yalla defal ko dool bu yiw ci barki khadim mustapha daanu ci delsi at legi xanu jël mbokk mi 88 628 06 18 allo
1: oh bay bay la jantuba
0: sa bay ma ngay bal waqt la siaré
1: ma ngi siaré la ñaanal jam
0: amin bay boy yalla nako bokk
1: di siaré kep koy tewu rek
0: wallahi deug la
1: abla an mo mang ko siar lu bare bare ba
0: mi ngi lay deg ni
1: di siar mbol mu jor yeb gorju ma nga ndaw
0: deug la
1: serigne cheikhou serigne salihou mbak yalla yok leeram tax ci barkem
0: no yalla yok leer tax ci barkem amin
1: kep ku tawal ma siar la ñaan ko du wande bir
0: amin
1: bay mang lay siar di siar bay ousmane lok bay oustad mam cheikhou lok ñepp mang lay siar
0: waaw ñom ñepp ñi ngi lay deg ni de wala
1: ak louga ak touba ak dakar yeb bawuma ken
0: deug la
1: kep ku yëkëti appare di wote rek ma seet la ñaanal jam
0: waay amin waay
1: serigne cheikh mbacke monsieur lu mbacke yalla na fi yak di wër ko yalla fi wër jëre jëfati
0: jëre jëfati ti bay boy wacce watit bay balla di talibi ci kër gi nek ci kilifa ko xamne ci lu bax rek lay dox te lu bax rek lay ñaan kon nak serigne cheikh mbacke serigne aliou mbacke yalla na nga fi yag ti wër amin dañ ci del siat 88 628 06 18 allo
2: bay ñe
0: bay mortala gay
2: xana la
0: mang lay balu haq te la siaré
2: jeuf ñay
0: gay gay
2: ñal balu jéggal
0: hmm
2: sa ñay tuwa da ñu tay
0: ñi sante bu baax
2: waaw yalla sa borom doole rek
0: xamna kaddu gi rek da mo xawa soufé dal
2: waaw
0: fi dem waaw
2: ngi rafetlu waxtan
0: ah jeureujeuf gay
2: wax it amna solo
0: jeureujeuf gay
2: amna lay deglu dal
0: hmm
2: ina am lu mu ci jele te du djum
0: hmm alhamdullilah
2: ah no sante la ñaanal rek sa borom yok fan deg deg wërseug bi
0: ndax technicien mu ne ndax da nga yor casque
2: adere ñor ma casque sama xawa bi rek
0: hmm
2: waaw ma ngi deg
0: deug la
2: waaw ñu ngi siyaré ñepp rek
0: deug la gay
2: Ibrahima Cissek ak Cheikh Lok mbolam ñi yëngu ci radio rek
0: wallahi deug la
2: waaw ñepp daal ñu ngi siyar
0: barakallahu gay
2: bay fall sax gis naa ko bëkk démb bay fall sax
0: waaw
2: ñoo nañ ci jumaa di bëkk démb
0: deug la deug la
2: waaw baax na jërëjëf
0: yere jeufati gay barakallahu bay mortala gay marché mbousobe di kenn ci daara ji tol bi ak liggey bi moy boleewul dara ak daara ji tol bi ak liggey bi ñu koy ñaanal ci barke cheikh isa jenn momit yalla defal ko bu ba xewal mu bari xaliss lol ci barke serigne bi ba jël téléphone def ko ci atelier bi wala ci kër gi nga xamne sa bu de wek daal gi rek momitam wax deug yalla momit kenn la ñu koy xiaré bu baax kon 88 rek 628 06 18 non ngeen di def rek ni bay mor tala gay def ak ñi nga xamne jitu nañu ko ndax ci waxtaan yi lañu bok suñu blaat aan ubbi ko su ko defé ñepp rek mën nañu jaar fofu ci 88 628 06 18 barakallahu sunu technicien yi amulen morom yalla yalla ar len te samulen kon 88 628 06 18 bay mortal gay jere jef di siar seigne matar fall nak bay fall set setal ci jumaaji xamna muso nopplu way xamna fan yi mo ci raw yalla yalla fay ci barkeb seigne cheikh ndigal fall momit wax deug yalla boolul dara ak dara ji kon 88 628 06 18 serigne saliou kha ci touba jaratu mahwa momit ñong koy nuyu te de ko balu haq khadim beng ci mbacke bay modou fall dima ci mbacke bay modou silla ci daralu keur kabbu ak bay modou njay khassida ousenu jian ci ndindi binta fay ci cey dang ak ada jaw ci cey dang ñi de nenañ emission bi dulen raw ben yon mang lay di nuyu tilen begeti len siara kon 88 ngeen di def 628 06 18 rek ñu dolente ndax li ni waxi dañi lambatu lambatu mo xalabayam guuy bu deme ba meññi ba lepp ci xop ya rose nga xane bo seené guuy ge même bu dé ba ci nga seen wuyi di lang hit ñaar la ciëpp bo yurut bala xu boy lonké muy daanu bo yaraw yat da ngay xalab dak na guuy ya togué rek sanni neew na nga ñak jam motax ñu né laré du mëna fétal picciani togué lool mag ñi daan nañ ko wax kon tabarakallahu 88 ngeen di def 628 06 18 te li seigne blaat aan wax lu wer la diganti ak hôpital khadim rasoul bobu bo genn touba ci yoonu daru muftiwi jëm messere mam balla deug deug yalla fu mata defar la ba daru karim boy ge fi ngay jadde sa ndi jor jëm daru karim mom gis nga ko fu jara defar la momit dama xamul duñ ci nek seigne samba lim am yelewul ak lolu nañ defar tali ba jëm daru karim mu dem ba war jumaaja dugg ci en mbedd ya dem bak seigne ahmad seigne abdul bahi waaw ñoo di sa bor waaw bu ko defé lolu da ci bax ndax yoonu bax day wañi accident yoonu bax day dalal xel yoonu bax day jaaxal ki nga xamne ngand yar borom auto yi keppay métier bu yoono baxé lay pexem di gëna yaqku ndax ku ne xamna dolay auto ak bu yoono baxé xelo mi ñëwé ndax téréwul leen auto yi ngeen dawal leen amna no xamne ni mi su ko carré auto amna no xamne ñi mi su ko sanné auto bu ñëw waye bu dé yoon wo xamne ngamar ngab la kekej nga xamne dañuy firé ba yow ba nga xamne man nga dox tolok mom fi ci Dakar rek gis nga ni ñi def sun mbokk ci soxna yi gaayangi auto yaangi ram bay melni dañuy dox gis gaay yi ubi buntu yi wacc chauffeur bi seug di yotu mom sa bu xefe bu yoto ba dikkat telephone ban ci posam du ko fekk xam nga jigen yi gessu def leena yomb lol wa lu mu gessu ñom ñepp and ci wax ci lol dootu ñu xol ñom li ñu yor nga gis gaay jël tok baay man jël nañ sama yeuf ku nek di wax té lool yépp ci yoonu bon daf koy def kon wax deug yalla ñu bayyi xel ci tali fi ne bu teewut waye nawet ñewna nawet mom ñewna lu ñuy xaar daal man gisatumako motax sunu mbokk autorité yi nga xamné deug deug yalla yeen suñu ay njit sunu yaakar sax tasut ndax mom sunu yaakar mom du tass ndax kenn du am serigne touba yaakar mu di tass waye bay leen xel ci nun ci borom auto yi nga xamne budé téméré auto juroom ñaar fukk ya li wara joggé ci ñom di jëm ci yeen dara du ci manki ñir ko def war na ñu mëna yobalé fanwer yi ci dess waye fi ne bo né ba egg nga bu ba jadd sa chamu jëm touba da nga na li nak té magal gu daan ak daan aksina sore me ba bëggu du mbacké erukat ma nga jadd sa chamoñ de outiat garas bu bes ba da nga na li lan la sore be ba chaawen jadd sa ni jor jëm rond point bi nga xane premier rond point ba boku jëm bolé arom ga ba ngay ag ci garas bu ñëk bu bes bi xola fofu nu mu mel te danaka magal gi dik bu magal gi ñëwé nak tassanté ak muy taw fi nga xane bi tali mel nonu ah day doy war de bo jaaré ci mbéd yi lépi souf auto yi di ciang nga jaar ci pax yi di déboaté ka lam yi dama ka luné té bañ défé CRD ak légui di lému ëpp wër bu féké dañu def CRD nak daal dina dañ ci def nangam milliards yo xané sofur yoon duñ gis duñ dégg ña fay tok té xamna ñom buñ ko difut ñom man né difulén ko té dara du leen ci fekk wuté ak ñun ñi nga xalé buñ né defo bu suba ñé la jaaral ni way dañ na baye xel ñomit nak way buñ def CRD yi pour ñom ya cey génné mo tax sofur yu néw lañ fay wox am da tan yi nga xamni ñuy gëna xam deug deug li ne ci yoon yak yaqku yaqku ci gëtt aji ci ñoomi ñu ci bare bare duñ tew fofu seeni chefa fay tew signé ko ne jël kayit jox la nga bokk ñi bi bo démé yow monté ji wo yow da nga dem leen monté ji do ngay wax yow yoon wala ci yaqku man na ne xamoko sax da demo fa waye pour jëm ba am nga bakañ dañ koy wax nak di dundu duñ ko wax di dé no lank kandaré dañ yi bëgg dundu ni yeen dundé sëriñ bi mucc ci yombut waye gor gor lu ci dundal yooni baxna ndax mom jëriñ la té andut ak lor waye nak bu magal dé jub rek dajé ndiarém dajé mbacké fëre dajé dakaru gi fëre ñu dajé di def ay CRD rek di jël xaliss bi rek xom doyna war dal vraiment jëriñ li bëré gut dëgg dëgg jëriñ li bëré gut yoon ya yaq ci Touba ak yooni Touba ak feek Touba ak daru mustek zone yu ko wër ngay def ay waxtaan defé ko massaal kul jinnan gi buñ fi jugé ku né dem deug deug yalla dañ ko wax té dundu duñ ko wax di dé njariñ li bari gut dem ci gouvernement su ndiarém waxtaané ko fa def nonu def ko mbacké def ko Touba nek lo xane jëfëk jëfëy tax mu bax wax ja bu ca baxé jëf jaay tax mu gën deug deug yalla ñu bayyi ci lolu xel waye buñu waxtane yu mel xeyna xol xeyna sofor bo xamne bu ñam fu ñaar ak mom mu wax ñu am nuñu jaar ak mom bam nopi da ne lepp baxna lepp baxna señ bi xol ba sedna señ bi bëggut xolam bu sedd talibi seen xol di tang lolu bay leen ci lolu xel señ bi lay séral xolam moy talibi kenn ku ne joge fa nga joge ak sa pass pass ñew ba aksi no ando dundal sunna ku ne ñaanal morobam bokk yok ñu gëna xamanté kenn ku ne delu fu bawon bu lolu amé señ bi xolam sedna way ci do ay copar nit ñi dé ci all bi gañu kin xam nu mi débé tay naan señ def nañ ci nangami milliards yi nak ñu ngi leen koy laaj xamna nak lay dana ci yomboren lool ndax bu féké ñi defon CRD xeyna waroñ ko taxawo amna ci ño xamne nekatuñu ñi doore ñew ñu amna ci ño xamne bala ñi xamne li lañ waxon wala ra magal gi romb kon kay fi ne mom doyna war de ko ñu dole gorgorlu li lan ci man retet ñaan yalla nga xamne nak mom dañi ñaan nak mom yalla li ni ñaan yalla ko xam yalla doli no ar doli no sam waye fa lu yoon yu guuy sefer ci anando di kondir te ñepp ane def ndank moy musula ren du meuna kondir du dara def ndank rek tali amu ci feek bañi magal munu ci defar ben tali bu jaar yoon du bir dakaru du yoon wi lol na ngeen ko xam bu kenn yaakar na nañ defar yoon wi mom fa lay wax yaqko nañ defar yoon wi ah wax ju yaqko la magal gi ñew na baax ci ba nopi di li kon nañ and def ndank ba magal gi xeyna nu wajal diwen waye def len dank yoon yi baxut te du mënu fe bax fe magal ga ñu wax ko carrément ñepp degguko dafa upp solo defar nañ yoon yi te dara xam nga ne bo de ba ci total fofu ci mbacke entre mbacke Touba bienvenu bi non nga xol commune rural ba mu wure bu tawé ben parti la auto jaar fu es kenn du fa mënaw bakagn garage bu ñëkk ba bakagn xat gam xaton nga xamne bu auto yi daan ñëw di taxaw kenn du mëna romb auto bi mi taxaw ambutias bu daan melnu kenn musul gis loolu mo taxon señ ci muxtar yalla na yalla doli ay leeram mënon nañ toxal garage bi mu xawa genn dëkk bi bëggon mu yoon yu gëna fiix ni neemu mel baxone ko dem ñeekona mel moko gën fuf ndax fu auto nit da nek taba la nga fa jëlu pièce nga fa ñe daggate wote diko jaay ñega fa bakagn toxol chauffeur yi andi mbubit xola fi ci pompier bu ñeek bu fi bab la wa di dindi nun ñepp meron ñu ne dañ ko yobu piki ne mu tudde ko bo maraisé dama ko wax Ousmane lo manako man de bay bi sa baye man mom dongu la bëgg waye fi ñu toxal garage bi de boohut maraisé wut te nan ko yoni yag xol ko xola bo événement ñëwé yow mi joggé Medina ak Fan résident ak zone bok wakaba ngorok yoof yépp jëmbo maraisé li ngay fay taxi man la fa yobbu dana man ñetti yoon ci bo égué bo maraisé li ngay fay jëm jaarim wala Touba wala Kaolack la ngay fay digënté fi nga joggé jëm ci bo maraisé da nga fay lu man ñettam dooro ak ci bo maraisé kon kum jëriñ soxor bo né bo maraisé mëna dé déwuma commence par man duma fa dem ndax mënuma jëno nit laaj la jëré fut rusna ko té taxanam dox ba taxut kenn ni taxani bo jëndé bu mu fukki dërëm jënd mbam fukki dërëm wala nga jëndab sarét ak mbam fukki dërëm dem ci Alla ba taxan jënd mat fukki dërëm jënd ak bu mu fukku takké ko delu ci dëkk bi diko jaay fukku ndax bénéfice ba dana bari lolou vraiment dañ ci bayyi xel motax man duma fa dem ba fini mu ne tecc lenn jaakar yi occuper ko kenn mënul dem kenn mënul dik te dañoo fogoné buñ ko toxalé noné nit ñi am afé xola buntu pikine bo fa demone heure bi wup sa cey ji dalay tangal day dem sax ba nga yakane est ce ñi li ñu wax wërna fukki min nga digi wup sa cey ko wacc lo yor ñu keuf ko lo yor ñu nangu ko garas parallèle yi ne ci côté bu ne kenn nangu ta dem bir garas kon lolu señ ab ndjay mi señ Abdoulaye ndjay ñu de ñong lay ñaanal ci barke señ Abdoulaye mbacke deug sa trondo yalla na nga ko xam wa yalla na nu wessu wax ji tay jëf bo maraisé bi wara ñoo fexé ba nim tuddu mu doon ko way doonu ko de mom kon nak bo fi exé la fi non rek nek fi ngay def ay discours kep bu werde nga dem xol sa compte ñu wiral la lol de mom koy day dem ba sax est ce jaratuna jaratina nominate sax diko tudde ministre du transport kon kat mbok yi 88 628 0618 bay fal sek nongal bay cheikh ka gëj ni la gis nak jombot mi ngi fi wala mang ci dekk bu sel bari touba du ñakit bay modou sila keur kabu wala wa marché ngelaw ak bokku yeepp rek bay modou sila ñom ñom bay samba ci am ñom cheikh mbalane sall nak gëj ni la deg lool mam cierno cham ci daru muhti waye di nuy wa tiaski sa mbok yoyu yakarna abdou dan wax na ma xamana abdou gey suma joomut en tout cas gey da la santone ne day deglu emission yi reçu de tele yep mu len walen gore way kon mbollem tundu wo ñi len di nuy way len siar kon 88 ngeen di def 628 0618 yene deglu sen émission la vitesse 3 morsir 5 moytul accident yi lakal nañu accident yi bari na accident yi metti na ñi yoro auto yi di def transport waruñu ko def bari na ba jéggi dayo deuru yi na kin waxatuko ñi ngi len di kar li len mbal ni koy japp nagu rëcc waye niñ koy defé du ko fajj sank bi may dik entre RTS japp banque l'habitat zone bobu ñi ngi mbalaka kar waye fi na bo fa demone tay do fa fekk ben yépp libéré na leen ñu démat dem na ba ñi yoré wélu yi xam ko opération ba amate amé da ngi dañ koy waxanté opération amna ku nekk wuti lu mu def ci posam rek dañ koy waxté dundu nak duñ ko wax di dé ñi bayyi par ben par ñaar par ñett par ñent bam na peug bu leggé ñu démat fenen lool du ko fajj li warna am naam li warul am bu mu am ki warna def transport nako def ki warul def transport bu mu ko def auto bi da war am assurance ki koy conduire transport en commun mo am wisi technique aki kayit ñu bayiko neuf transport ak licence bu ko amut bu ko def c'est simple waye bu deme ba talib am ño xade ñoko mom ne da legi amo kayit yi nga wara fay waye ñu kayma louer la ñewal jox ma ma bayila aram nak daga na de mam cheikh lo ñom ñu ci addu waye ngor de nangu ko mom 88 628 0618 Allô.
3: Salam alaykum.
0: Alayka salam wa rahmatullah.
3: Kilifa gi ñong lay siaré bu baakha baax.
0: Hé, Seyd Moustapha.
3: Sama nijaay ñing lay siaré bu baax njaay.
0: Ah, Seyd ma lay delo siar.
3: Di siaré Abou Bakari, di siaré ñinga bokal plateau bi.
0: Wallahi ñepp ngi lay dégg ñi lay delo siar. Naka wa Touba?
3: Ñom ñepp ñi ci jamm Touba la lay woyé ni sax.
0: Wallahi lo kay kaddu gi won namako.
3: Way yang ci jamm bu baax.
0: Wa di la ko ñaanal bu baakha baax.
3: Bal na la
0: haq yewet bal ma
3: yalla nu yalla bolé bal
0: amin bark serigne touba
3: may ñu fon ñu guddu may ñu wër
0: amin bark serigne touba
3: di ñaanal serigne cheikh aloun bark mu yag fi lol taw
0: amin amin way man na ñaan de
3: lu man rewen rek yalla na man lu ko raw dewel
0: amin bark serigne touba
3: ndax radio bi de moy radio dara ji
0: lol di wër na
3: moy radio tol bi
0: deug la
3: ku deglu sa kaddu yi
0: hmm
3: xamna yow rew mu ñor na la
0: deug la de
3: xam nga da nga am pol lal ni bo marisé
0: hmm
3: waye tax xam nga yoy lu ko indi ay mbirum lobby la
0: ah lol lay niru de
3: njitu rew mu ne da ngay am ay lobby yu lo weur
0: te lobby de baxut
3: jamono yoy ablaye wad xam nga mo fi nekko
0: waaw waaw
3: gis nga ne terre bi ruqé won na
0: hmm
3: waye ñako proposer seeni biir ak seeni poste dong la ndon xol
0: beggon ñu joxo ndawas marocain ci
3: wa wowuñu sefor ci
0: a dedet
3: wowuñu transporteur yi
0: mukk
3: wowuñu coxeur
0: deug la
3: ay nim nak bo len jité lepp bo xamné ko la jégué fassiyena la ko jintal pour nga défal ko ñooñu lool rek mo jar wo sénégalais yi
0: deug la
3: waye lenu lool lool yow lan jital
0: deug la
3: la taxone ñu fal la jital la necca
0: necca
3: waye xam nga bo marissé taxi man do wax du mëna dem
0: mo taw waruñ ko dañ ko tuddé nenen dé
3: xola gara bo xolé côté ray ba sax gëna yémi
0: mo okay mom
3: melni dafa acci Allah nga né
0: Allah la dé
3: motax biñ ko waxé ñi xam Dakar ñu bare bare bare da no nangul lolu nga wax
0: dëgg la
3: ta xola def ñu ci juroom ñaari milliard ak kenn wal
0: mu naaw ci ngelaw li rek
3: mu naaw ci ngelaw li mom
0: lolu la dé
3: lan départé ñepp banan ko day melni ñun sénégalais ñoo bëggu ta dem
0: Maroc de lañ doon defal waye du non de
3: waw Maroc rek lañ bëggoon mo gagné dara
0: lo rek la dé
3: ta Maroc mi doon jappalé gis nga ko nim ñu réwé légui ci lépp
0: gis nga fi mu jé ak non
3: ndax amna sun la ñom am réew ku ko yor souveraineté moy gëm sa bop
0: kep
3: info ñu wañi talal loxo bi tuba bi
0: buñ ko bawut xam
3: talal loxo bi ni talal loxo tuba bi nan ko bayyi
0: buñ ko baw duñ dem fenn de
3: buñ takkon suñu biir tout de suite mar dama ne même baykat bi dana tak biiram ben weer ñaar weer ñet weer gesse dako ñor
0: deug la
3: leg yow sénégalais bi nga ne do tak sa biir ben at ñaar at ñet wala juroomi at yu ma seuk pour mom sa bop ñu lank rek diglu ñi nga xamne seeni biir mo len ñor
0: ak ci bari
3: seeni bëgg rek te li buñ fi wara défar bu ko témiri jooni wara défar ñu le ñu défar ko ci fukki jooni
0: sétal li rek
3: nawet bu jall rek toy bobu yaax ngay xaar leneen
0: wallahi wer
3: depuis 2018 ba legi ana xay bi ñu dajale won doon ko defare teli diko réparer teli diko taytale teli ana xay bobu comme 2018 2019 ba 2024 ba fimne ñi ngi 2026 ana sax ane duppe bi doon hotel mu ko de transport pour mu war ci réparer teli bi ana xaliss bobu
0: comme neex nga laaj ko de
3: kenn gisuko
0: deug deug barakallahu fika ah sey mustafa sey ki sama jarbat la ci keur gi la nek lu bari da ngeen koy deglu samedi mok abubakar diallo ak aisha sall ak imam mamadou gey medina ñi def emission yu am solo laivitesse bi sa bu ci ñewé ñepp xamne ñew na ci ngir am solo gu mi am solo ma ngi koy nuyu di nuyu ay mamama ki mamatama ki ndiyam ak ñep ma ngi ñom ali diob ak ñom magay ak wa njogob ak njogom njaay ñep ma ngi len di nuyu bayuma ken jabati baye mass ju baye suma soxna ñom ak ñom ale galok ba mboro ñom ñep ma ngi len di nuyu way ma ngi len di siara ki ken la ci dara ji ken la ci tol bi way ken la ci liggey bi seigne mustafa sey yalla ko yalla fay ci barke seigne touba li rek la tank gombi xolli wuñu ko jeulam lay rur def ci ginaaw buñ ko raxasse ba mu set budé ak kilifi rek da ci nas ci pajam tuba ma lum ci meuna don buñ ko takke ñaari fan tekki ko jilat garab def ci gombi du wër mukk wax rek ka fi nek amna ño xane moy nek seen budget sa buñ ne def nañ 50 milliards defu ki milliard wala juroomi milliard wala juroom ben milliard xena ci am fum haw honnête bi ñe naayet bi neen mbeulé ana li ngeen woon ci man ngeen koy def anamu Touba da ko fa dem te ci sey geut yalla xamna bari magali ma ñew jantu mahwa rombu kristian chaliw toti tata bobé digënté ak jumaay serigne cheikham serigne chaliw ja yalla yalla doli ay leram tax ci barkem dama taxaw rek sama dom neema li na man ko ki gay damay taxaw rek fuma gis gaay epp fa rek ñi mom fuñu meuna jaar ma jaar fa duma jitu nak ndax rusna ci epan sama tru dafa am fum hag waye ku tolok man nu auto mom buma xole ba fi nga gis fi nga jaar bo tege ma tek ci nono ma seen auto bu melni sama bob di dik nu jël ki daanu ci del siat legi 88 628 06 18 allo Allô. Bismillah.
4: Allô.
0: Wow, bismillah.
4: Wow, allô, ma lay deg.
0: Wow, bismillah, man mi ngi lay deg.
4: Wow, mané da ngay la wax ta baye suñu yoonu dekk suñu yoon, njurul yoonu njurul wi.
0: Ak ba keur kabu.
4: Ba keur kabu, da nga lim Touba yeb, ma xawa mer baye suñu quartier.
0: Ah, lolé ba ko
4: suñu quartier mo gëna graw lepp.
0: Ah, lolé ma koy tu baye Sidi la. Ah, Babacar Bey. Askay Babacar Bey. Allo, de mang koy tup.
4: Waaw, digënté kër baay la, ba kërom ngay ag kër kap.
0: Waaw.
4: Yalla xamna né daaw sonu lañu lool lay raw nak.
0: Da ngay ah lool dé lér na.
4: 200 francs nga don fay pour dem Kaar.
0: Waaw.
4: Daaw ci biir nawé bi 500 ngay fay.
0: Da ngay sét loolu.
4: Auto yi dañuy téggi.
0: Waaw.
4: Jaar bi wotu ko wotu dal sa, wo dal dal dal Rahman. Fa ci wétam lañu jaar ci pour détour rek pour dem Kaar Dakar.
0: Da ngay sét loolu.
4: Yalla xamna ko. Té dafa militant yi dañu lancé won né ñing koy wajé défar té ñun gis ñu dara bo wax légui.
0: Ah xam nga wax ak jëf bokut.
4: Amul affaire bi jaxal
0: na motax nañ ci def yeen ji debu tawé mom leer na di xamalé yoon yi mën ta bax
4: waw
0: nañ jéma sox ba di yoon way reen mom du jagg du jagg
4: mo ko ku am xam xam tout nga xam nga reen mo la sorti bop
0: ah mën la sorti dé
4: la sorti ak xéna ba fa surtout gouvernement bess bi do taxaw nga xam né mo étudier guñu dara téguñu mom mom tam mo sorti
0: dé ndax taxaw na sax
4: accident yi ngay wax lañu aussi ben bis du gëna fi di dem ndiarëm ñëw ba garage bu bess ma dugg sept place mu ñëw ba ci rond point hélico
0: waaw
4: mu fekk fa ben car bu pan mu fere ci wéto mu fere
0: waaw
4: diko xaar ko xéer ba tollu feulé mo wax ci vos serpent bi la ko mili ka
0: barakallahu fik waye xamna jombut dana agalé ndax fi nga tollu amna solo rompoyé bobu rompoyé la bo xane bo fa démé xam nga fi ngay jaddé djëm ci rompoyé bi nga xamné sorul alom nga wétu kër sëriñ cheikh ridial nonu rombu djuma yi sëriñ pap djob ji ak kër sëriñ cheikham ak sëriñ bassam sëriñ abdou khadir tali bobu rek la djub lo wax né touri nit ñi sax yitéluma xolal na mu mel nga xamné bu tawé ndox mi day soosi da koy naan ba te ku ne xam ne ne oto bu ndox ma demee ba sori panu bi luf ci suuf si lu yàq oto ci la gaaw damm dimiyaar bu la ko suñee kilaas lu ne la mën naa ci am te ba fam ne waajaguñ ko buñ ko doon defar fii déwén nii di ci def sax du tax mu jàkk saaka màggal koo xam ne ñëw na ba noppi te li fay jaar ci trafic di jëm ci garasu Dakar bi bees bi ak la fay joge di jaar no dem ca rompoint bi nga xane mo jëm Sanamari Thiawen bi numu tollu Touba fu auto yi jaar ba dugg bu yoon yi baxoon du problème wa yoon yi auto meuna jaar ak ci new mo fa amut deug kon nak li noko bokk mi rew mi nu moytu seddo gi ci ñima ko ra wax yenn yaram yi daw tuggu ñu di la togal man na moyu de tok muy dox dañ ko daan wax ñu ne dañ fi dindi tok muy dox waye dafa melni tok muy dox day delisiat ndax lay tax ñi doon yaq de dafa melni yar bañ leen doon duma wekk nañ ko kenn dootu leen duma dafa melni buma gisé seen yeuf dafa melni loolu lamay niru lu ñu mujjé ñi doon wax ak ñoy leen mbeulé lu ngeen man ci ñun dara parce que amuñu jom nama yalla bal ku xeexlu li ñepp bok fa la ñak jom dalé ci ñima ko wara wax suñ jogé mëna dañ koy fajj ñu ne risque ko fi fajé ka nga jëlon ab yar ba ko ci aduma da la mbeulé mëno ci man dara defé nak ndey ju liggéey wala sab serigne da mëna ñaan fek serigne ci duñ ñaan ci loolu xam nga ne guyu baylat gogo boko rombé jaar nonu serigne bi wax nga jaar yoonu njuru bi nonu bo ñewé même ba talibou bess nga jaad ci chamoñ wuti guyu sew wuti kër talibou bess kër bay mortala gay ñom nga jëm nonu xolako bu nawete ni mi mel ak ndokh

0: bisimilah.
1: Commencé bi dama xawa dama la dab ni mais dama xawa rek.
0: Wax nga dëgg bi may commencé rek la koy wax.
1: Waaw ñi ngi lay ziar bu baax.
0: Ñi lay dello ziar bu baax.
1: Alhamdulillah ñi ngi rafetlu liggéey bi.
0: Jërëjëf Ndiaye.
1: Alhamdulillah bëgg na indi suñu ci rek suñu xalaat ci yëf yi.
0: Waaw loolu lañ ci soxla de bisimilah.
1: Sante fàttali moom. Lañuy defaat rek waaye daanaka lu ñu fi wax waxal nañ ko.
0: Dëgg la.
1: Waaw bala loolu ñuy ndokkeel suñu ministre bu bees bi rek di ko dalal jàmm.
0: Abdoulaye Ndiaye. Ah waaw.
1: Yàlla na yor jikkoy turandoom.
0: Amin bu mel ni li jiitu.
1: Yàlla bu mel ni ñi jiitu.
0: Jiitu doom yàlla bu mu ne mel.
1: Ma ne ko yàlla bu mel ni ñi jiitu. Yàlla na yor jikkoy turandoom ca dëggu ga.
0: Kuy ñaan bañ yàlla jéppile te loolu ngay wax.
1: Dëgg bu moom weesu doxal dëgg rek.
0: Dëgg rek.
1: Yàlla na yor jikkoy turandoom doxal.
0: Doxal dëgg rek.
1: Dëgg bu moom moo doxal dëgg ñoo bokk nay
0: bàyyi. Dëgg la.
1: Waaw kon nag ñu ngi koy ñaanal yéen bi woyof.
0: Amin Ndiaye.
1: na ubbeeku waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo yori ñoo ne ci mbir bi. Bu boobaa mën nañ koo wax yoon yi muy jaar.
0: Dëgg la.
1: Te bañ a diglu ñi nga xamante ne bi moom seen i yëf yi bopp rek lañ yiite. Waaw ñu ngi koy encouragé.
0: Dëgg la.
1: Gannaaw loolu comme li may faral di jooy rek ci Jakarta yi rek.
0: Waaw
1: Baye Ayib léeg-léeg.
0: Moom
1: kay daal Baye Ayib man damaa jaaxle daal maanaam Jakarta yi daal wax dëgg yàlla. Boyal gi leen boyal daal lu leen neex def man daal loolu lu ma jaaxal la lool ci réew mi.
0: Sàqam ñenn ñee.
1: seetlu nga léegi li xew Baye Ayib. Da ngay gis Jakarta boo xamante ne faar ba.
0: waaw.
1: man ko def ab liminaire ab kii boo xamante ne day kiri ñote. ray guddee buy daj ak yow sëñ bi dootoo gisati sax daanaka.
0: sa ndoxam bët mi lay naan.
1: te ñu ngi romb takk dari. man wax dëgg yàlla loolu wax dëgg yàlla. ñoom bu xanaa loolu bañ a taal sax faar sax moo ko gën quoi.
0: ñemewuñ leen a tudd.
1: dan lay romb Baye Ayib bu ñuy daj ak yow wallaahi daanaka dootoo gis bu baax.
0: dëgg la.
1: lamp bi ñu ciy def day tàkk ka fay ray feu de lumière. loolu mooy lan.
0: mooy lu ma neex def.
1: loolu kay lamp kanam kay mooy tàkk taxaw nga gis niital la niital laa ko tax a jóg. jóg pour nga xam fi ngay aw.
0: dëgg.
1: waaye lamp buy tàkk ka fay. nga yor luy daw guddi xam nga ne musiba mugut lool Baye Ayib.
0: dëgg la.
1: non man daal wax dëgg yàlla réew mi moom nag dëgg. ñi nga xamante ne bi ñoo ko war a lijjanti nan lijjanti loolu ngir yàlla.
0: laaj nag lijjanti at de.
1: mbaay yàlla leen rek lu leen neex def man wax dëgg yàlla loolu daal lu ma naqari la.
0: ah du tax ñu dégg ci jaajëf de.
1: ah doy na waar lool.
0: toll la kay.
1: beneen bi ci des itam comme kooku génn rek suñu dëkk bee ci Touba wax dëgg yàlla. yoon yi yàqu na lool war nañu cee dimbali de.
0: ah gis nga
1: ko de. kenn màggal gi soreetut wax dëgg yàlla.
0: mënuñ ko fee defar de moom.
1: yoon yi buñ ko defar fii ak màggal donte xam naa ne du fi xaj waaye war nañoo am wut pexe de moom même buñ ci day def kii yu bu sew boobu noonu béton bu ñuul bu sew boobu.
0: laaj waaw. baarakallaaw ma loo xam ne daaw ca màggal ga bari na ñoo xam ne demuñ ci seen i mbokk nuy ji leen ngir amuñu fuñ jaar ba dem fa boo dem sa rek bu la tuddeelee la ngay fay. xaanu wuyu kii ti del si jërëjëf sëñ Mbaye Ndiaye 88 628 06 18. allo.
2: waa jërëj na nga lay siyaar de.
0: ndongol Baye Cheikh ka.
2: ngi siyaar baax docteur Wade yow na ma ko nuyul.
0: Baye Fall Seck waaw Alla Diong.
2: ngeen siyaar ak ñaar nuyul ma gaañu woote ñëpp.
0: wallaay dëgg la kay dëgg la.
2: li nga wax ci kaaru demee ne Njaga Ndiaye ak Karate saa yoo duggee dégg luy koloŋ yi. na nga xam ne gode carnat ba moo tàmbalee am problème.
0: ah allah akubar.
2: boo ko recueilli te regretté ko nag. boo moytu du mën naa wadd. fekkente ne bii nag léegi defaluñ ko ceen ci suuf. ceen bu koy taw nga xam ne suy bëgg a wadd ceen bi mooy taw kanam nga ba du sëppeelu.
0: waaw.
2: mais waa mu sëppeelu te trompette ba jot dañu.
0: waa ji dañu.
2: carapit laa jëkk a dawal door a dawal fekk.
0: loolu kay wér na.
2: dugg naa carapit ànd ci ak ku ñuy wax Njuga.
0: waaw.
2: bi may ci duggee bi safar bi dikkee bay gis seen lampi ndulo. muy dajeg benn bi wàcc lumière bi bi muy jëri oto bi jàll mu jëri wa amee rek ñetti mbaam lay mim rëggee oto bi 3ème.
0: waaw
2: oto bi daa mel ne nit kuy wax. su fekkoon ne carnat baaxul carnat ba day wadd.
0: day wadd.
2: waaye da koo rëkk 3ème rek oto bi toog. benn mbaam jàll mu roof ko seen diggante fafafaf ji ngay dégg.
0: dëgg la
2: siggi jàll. waaye nag bu ñu mënoon defaral ndulo sorti.
0: waaw maanaam
2: daaru xafur sorti.
0: waaw
2: dina baax de.
0: ak ci baax.
2: te sorti ndule bi am yoonu dem daru musi
0: han
2: sorti ndule warna man am yoonu dem daru musi
0: wax deug yalla wala mu def sax bobu messere mambal
2: ndi ndule la wax ndule rana bi mo dañ ko wara defal rana bi joge daru xofor dem fe
0: waw
2: ko defé dindi daru musi dindi cilmaha
0: deug la
2: toba dindi su ko defé day dal xeteli lu bari fofu
0: wax nga deug de
2: way okki
0: wona yu bari way
2: dama
0: xawa ki mo xamna na benen yoon buñu gëna
2: digënté
0: war rek inshallah su la ko mëna jaaral nga sét no koy digënté barakallahu inshallah baxna jaajo yalla yalla fayla ingénieur la koy woyé baye fall sék nongal ba ci dox baye nga ne ko yalla mu def PMR day be nit kuy daw ba tolo yo nga ba wax ko tiyegul la lo tututu man nga ko dané nu jël ki té délu chat 88 628.
3: Assalamu alaykum baye ayib
0: wa wa alaykum salam
3: baye fall numéro 4 federal
0: seigne matar olay werna
3: balé mak
0: bal nañ la seigne baye fall
3: yalla ko yagate yow mani baye ayib
0: mbacké
3: lek sanni wala nan sanni de war nañ ko baye warato barab bu tél bi
0: way nañ ko baye way na yaram daw
3: ah way suñ bi suñ tuba daal taxawru ko jégué
0: barki suñ bamba
3: ba ci def may def ben alerte bu ndaw rek ñen yor auto nek Touba
0: waw
3: bo jibé am do daan
0: waw
3: nga gis ay xalé taxaw fa nga leen baye xel ci rutinu bi reer bi
0: da
3: bu yone ginaaw dañuy lang da man nañu bi bund bo bi ñu daanu yaqal la sa liggé wala ñu am problème wala nangam di leen baye xel xalé bi ci tax ci do ndal japp leen di leen rombé ay lang man ma ko remarqué
0: lol kay amna
3: ñen koy baye xel jerejeuf baye
0: barakallahu suñ matar set setal ci jumaaja defar na émission bi yalla nako yalla fay waxna deug mo xam daara ji lañ dañuy wacc ñibi mo xam ñu jangiw di dox yefi goné ba bëgg dem fañ bëgg jëm te yuruñu pass ben fiñ taxaw bëgg jëm booru jumaaja te amuñu pass wala ñu bëgg jëm seeni kër kër ye jëm ci bor bobu te amuñu pass ñu ñom fi do daan bi xamne faaw auto bi wañi té apprenti nga xamné kat ñoy encaissé mom ñu ci bari duñ yoy du li yitel ñu jël ki daan ci del siat 88 628 0618 allo
4: salam aleikum siar
0: aleikum salam no lay delo siar
4: nakay te yang ci jam
0: wa di la ko ñaanal bu baax
4: alhamdullilah nakay te
0: sant yalla sant la
4: alhamdullilah ba baye bu
0: ana
4: te fi dal tuba gi dal bu beugé dég dëkk ma té filam mom téli
0: bénn
4: téli bo xam ci jëm na tank wala xaw bu jaar yoon
0: lool di wër lool di wër na mom
4: waaw
0: té
4: waaw
0: kon
4: taxana mu taxé
0: amin yalla ñu ko yalla bolé ko dé ngeen ko li ñepp xam wallahi lasim lo ci xam doy li mu wax lu wër la té fimné li bu féké du ñun ñi du ay dongo nga xamné ku ci dé ci nun fofu lañ lay yobbu bu guddé ñu fanan la ba suba soxé dina day contre yoon bi da bañ Seigne Touba kaddu yi gëna ñak solo té lélé nit di ko utiliser Seigne Touba kenn du ko bañ ku lay jëriñ té du la lor lu tanga di ko bañ fi nga xamné fa nga jëm lo dundund nga naan mo faato kenn yi mu la sul fenn fudu Touba bo sañon dekk bobé dana mel li jidda wala mu mel ni madinatu al munawara barki Serigne Touba kon nak bu melé melakan wo xamné amni ci ño xane buñ waxon te nopi dekké wax léñu wax ci né ciel bu magal ñu wax ñetti fan ñent def ñetti sér dé ñent magal gi jallu ñu nopi yor auto bo xane suuf du ko téy fenn bo wax ci waxati diwen la ni rek lay mel té mu jo buñ magalé buñ né bu magal dé sé ñetti fan jiti réew sa da ñew buñ magalé buñ suus ñu dé CRD ah xawma nuñ ko xéti mam cheikh lo mom xamna dem ki ba buñ magalé bu bursé lolé ñuy def cérémonie té at mu jot rek mu melna melon rek señ baag leen di gëreum señ bi xolam sédna war na ñoo soppé wax ji dé señ bi nga leen di gëreum señ bi xolam sédna war nañ ko soppi dé té waxe néna nu wuté ak li pour jëm yi amul solo señ Touba téral na ñëpp ñun ñi nga xamné noy dong yi nga xamné ñun bo adina tukki de ñu yoni ñu dukk dukki daw amu ci kenn ko xamné señ bu fekk lu fa nga né defal lo xamné mëna loko sa bop kon nak nan xol li ni def lan la lan modik talibé liñ nopi ndax jarna nopi liñ waxo ndax wax ji doyna mañ sét lolu ngir yalla waye yoon yi fo jëm do dem buñ magalé bu bëss nit ñi bëgg ñi bi ñi né wacc leen talib bi kilifa yi dik ñepp yendu ci all bi ñi ñew ak ci lekkat li talib yi joxé won ñi ci ëpp waxa wax ba geex suñu no père romarina leen mbeulé baax ci bu ñëwé jurbel gouverneur ba wacc bu ñëwé thiès gouverneur ba wacc non lañuy def dik buñ tolo taxaw ñoña wacc bañ ak sa Dakar na ba deewet lolou nan ko wessu way 88 628 06 18 allo
5: assalamu alaykum
0: alayka assalam wa rahmatullah ñogi sante yalla sante la
5: barkala alhamdulillah
0: barkala
5: man dal
0: hmm
5: dafa am lo xamna ci dal man dama jaxam
0: muy lan
5: seen radio bi dal
0: hmm
5: dafa am mana lol
0: ah jere jef
5: ci ngeen ci wax
0: hmm
5: xamna ne ku ci jaar ku ne
0: hmm
5: jam rek kay am
0: ah alhamdulillah rabbil alamin
5: li ma jaxal nak moy
0: hmm
5: dafa yakar na Jakarta mom xana
0: hmm
5: dañ ko jox fansen bo xamne
0: hmm
5: fuko neex jaar
0: dedet ken joxuko ko
5: ah man dama gis mom amu du estobe mok manam auto buñu rombu manam lumu xat xat dana jall nga
0: xamuñu li estobe
5: man na lolou mo jaxal dama yakar jaxarta mom lan moko may ndigal lolou ba xamene mom ko dala ru ñu xaa xamul ba xamene fu len neex jaar
0: sañ sañ yi ñoko jënd jox ko ñenn ci ñom
5: ah ko jaxal
0: ku baax
5: man na am lo xamne ci dal lu ko nit ñëmé dama yakar ñu nga bëgg dem da nga bëgg dem alakhir bi fat wala lool
0: doyna war ku baax tour wi ak foni woyé
5: hein
0: tour wi ak foni wohe
5: ah ok wala jaxal rek xam na ma li dal mom xam mom man luma jaxal da mom xam ko wax deug yalla
0: nong lay siaré bu bax
5: del def ni rek
0: ñing koy deg da ngay na bari teggin waye xam nañ ne hein akasa sun xol set na lol ci mom barke borom Touba dañu bari teggine rek motax ñi duñ yaq dara motax ku sayram di daw wara moytu seen mer ki nga xamne loko meuna def mu xol lañ defon seen maam muñe ko lola te duñ top kenn lenn ku leen moytu yaq barki Serigne Touba jere jef nok lay siaré bu baaxa baax Jakarta yi amna ci lenn ci sañ sañ yi ñom lañ ko joxon ñu jël ko jox ko ñenn ci ene ngir def leen ay militant ki militante ñu japp ne loolu lu wara xam la ñenn ñi topando leen li rek la moto ci loi ci charte te sore wuñu amuñu ben sañ sañ nekk ci kaw talibi wallahi li ñi def ñu diko def amul fenn dembu gisna ci bo xamne ñett la supporter wallahi rompe pompier sou pompier bi wut ci RTS li fi ne ci tacteur kën xamul ñum tollu ñett lañ supporter ki dawal ak supporter ñaar ak mom mi dawal bo tax bi monté fi dañ ñoo jublu neena kay nga ne repp say loxo ñu wey ma la ko wax lu tax papa pum kon jere jox serigne aliou ndjay kon di bu ngeen déggé rek mbib gogou day wané né li ñu ciirël won ci walu waxtu da da di yemb jéglu ñun ñëpp nak ndax xamnañ lé lay waxtaan wi diis ndax radio bi lay radio jamm di radio salam di wax na mu nekk nak té di ci wër jamm waye nak ki wax deug yalla seen ma wara lepp tax ñu jël alal ji dul jeex def ci li nun ñi fi nek ñu jël alal ji jeex di ñu jox buñ fatali ñi wara def kon lu ñi jëriñ kon na di tek suñu baram fofu rek ba benen alarba bu soobe yalla dig dajje ñepp gaaw ñaari waxtu ba ñetti waxtu genn walla ci mission biñ wax wajal way wajal ñi wajal xalé yeeglu bi jall nga xamne dafa depo nak tebeski gi ba tax rek nu xawa jamp lool ak njabot gi ñewon julli ci ba tax mënu nona aksi lu ci jéglu ñepp bu soobe yalla kon mu doon seen émission la vitesse 3 mort sur 5 moytul ni lay amé rek ci seen rasidé télé bi yeb daari tol bék ligéy bi Allah ba bu jot kon di len satné bu kën taxol ak déglom programme yi day wéy bu soobe yalla kon Aladji ay njaay mo nekkon ci kaddu gi ci walu machine bi Serigne Aliou Njaay ñu diko sant diko gëreum fele ci Louga Serigne Cheikh Lo way ci Touba Serigne Abdoulaye Samb wala Serigne Khadim ñom ak ña fa né dal ñi ngi leen di sant leen gëreum di nuyu sa bay Cheikh Ñaan nak delu na wax ji bu soobe li nga wax dana ko def inshallah bu soobe yalla aw mi sa wayay ñu koy nuyu kon di wax rek wa salatu wa salam ala rasulillah kon jamm jamm jere gene jëf ba benen yoon

0: Kenya FM.
1: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Yantib FM, Kenar FM et Larki FM.
2: Les réseaux
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu joko, juge Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Kenar FM ak Yantib FM, indi Larki FM di bati jam japlante. Ak wolante gu andak yakar.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbok auditeur yi ñi deglu waxtu wi ak mbolé mbok auditeur ci biir rew mo bitim rew ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel bu baaxa baax. Sa yu ngeen déggé suñu kaddu xamné dalal nañ kilifa borom xam xam ku Yalla jaglél ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada. Tay nak ñu del ci wat fasiyene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamné moy Serigne Modou Ndiaye. Serigne Modou ma ngi leen nuyu.
4: Tuñu ta ndey fay du la ñaanal jam ji ñu ko ñaanal wa Sénégal, du ñaanal wa Sénégal yépp jam ak salam.
3: Jërëjëf mbokk yi mu ngi nonu. Seigne Modou, tay ñi nga xamni mi nañ la biir réew mi bitim réew doorato ko ñuy présenté, waye tay képp kuy doora daj émission bi di doora yam ci émission bi buñ ko doon wax kan moy Serigne Modou Ndiaye mi nga xamni tay mom lañu dalal.
4: Serigne Modou Ndiaye mo nak bénu talibu bu xew bu lo rek bénu talibu bu sew bu oyof ko xamna ci bopam nekul jëm go xamna diisal na bopam.
3: Ay ci mbokk yi mu ngi nonu, koku moy Serigne Modou Ndiaye. Yeen ñi nga xamni yeen koy dégg ci aduna wërngal kep, waye ci Sénégal tamit wërngal kep. Kep ko xamni ni dégglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi, inshallah bo jokkoy ak mom ci carton suñu borom da ngeen mëna wax lool. Danaka amana sax du ko léral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom. 78 la 431 77 84 78 431 77 84. Serigne Modou, nak damay dooré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonko ronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
4: waaw set bobu bu ci bopam na sax tour ñu koy wax rek sonko ronko rek lañ ci am tu xam ne waxtu jot nit ki na buñu jëlé drum mu xam su bala mu xam guddi la dañuy joxe set trop bobu bu waxtu ba joté rek dinañ ko jëli buñ ko jëlé bu paré lu ci na sa jafé jafé rek ci soobu Yalla sonko rek bu dinañ ko wax ndax kep ko xam ne sa kër amna jafé jafé mba nga am sa bop am jafé jafé mba nga am sa yow ta ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox matul bu buñu waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yakana no fo dox ci aduna mano gi set bu la waxé set bu léra non ci mom
3: 78 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ko ci war rek dang ko ci mëna gi Serigne Modou, nak damay dooré tay jamono ji ñu toll doom adam yu bari dañu nekk ci jafé jafé ci xat manam doomu jafé jafé yi dikkel doomu adama lu mu génné dal ci lén melni nan nan ko da nga jing jigen tay lolou lu koy faral de waral ak kumu dal ndax bu ñëwé dang ko ci mëna dimbalé
4: wa jafé jafé gogou mo tax may nango wax wi sax ndax bu nekk lolu jafé jafé yoy ci bopam tak duma génné tak at bu né ndax boko xolé man par at ba at rek lay génné wa wax buma mëna wax rek nawet bu nawet rek lay dun ba am nawet bu bëggé jéx rek fofu lay wax sama wax balang koy dégat dewen heure gi lay ci bop wa ndax do xamné ci bopam ni ci bopam dañu bari jafé jafé yo xamné ku ñu bénn ko rek la ngay dit nda jafé gu mu mën ta doon rek nit ki mo xelal ci benn buntu tout rek mu bayima ak mom tuma sété dina xam sa jafé du ko lu mu mën ta doon ndax bu nekké na sa yaram da fay fébar ko docteur manu ci yow dara it nañ dégal rek lay wax buma ko xolé ba saytu ko ci carton yalla man di yor ci liyey ci carton ba lu dox ci yaram yi lu togut benn place ci yaram yi ci carton yalla suma ko sayté na la xamné li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé yo xamné ci bopam lu bari mo len koy yakal mo len koy def lo ko tétuñ ko nit day def fi ñom tes minuko ah li de xana diw bu muy def li tey ko fekk lu muy def non la lu ko tek mom ci bopam sax xamatu ko
3: deug na ay ci mbokki mu no way kumu dal ndax bu yagge ci mom lu mu yag dana meuna dañ
4: ndax bu nekké jafé day am limite amna yo xamné ci bopam c'est li jafé man na nak at amna yo xamné sen jafé man na nak 3 mois amna yo xamné sen jafé man na nak 2 mois amna yo xamné sen jafé man na taxaw ci wér ndax suñ ko sayité bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lañ ci wax tak tour ndax waaw ndax sama jima gi limay wax tak tour rek man luma xamne dekk bi yengu na fan yi ne lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yengu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna di jënté ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laaj lo ma laaj man la fi la koy defé mba ma laaj lan yi nga dem man mako dama la wax ne man mako rek ko bul ñew ko ndax dama la wax ne ci bopam su faralé ci bopam sama bagage limay wax tak tour man nga ma top duma wax ay at du bëgg ñew ci man ko do ñew ndax xamne limay yor ci bopam boko mëna na xamne naro nek neku naro nek ta sas do akti mba mu ñew bu par yow do ko atal do akti ci man
3: ci ay ci mbokk mi ngi nonu jël len numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 képp ku ko ci wo rek yow mi déglo fi ci Dakar, yow mi déglo Louga, yow mi déglo fa nga xamni moy Thiandar, yow mi déglo fi nga xamni moy ci Mbour ak fu mu mëna doon ci biir réew mi, gaawal nga wo ko ci numéro téléphone bobu, damay jappane da nga mëna jokk ak mom ba mu léral la lol amana sax déssu ko wax ci radio. Seigneur Modou damay ñëw taxaw fofu nak tay nit ki bu fekkante ne jafé jafé yi manam liggéey moko ko def ndax liggéey bobu dana yomb ñu dindi ko am dér ak xéetu liggéey buñ ko mëna liggéey ci xam xam bu ñul la ci xaatim la ci daaj ci jatt ci tak ci fas ci lu mu meuna doon yaram way fasu du meuna liggey du meuna def dara manam jafé jafé bu mu jog rek dal ci benen nga xamni mais liggey moko ko def gannaaw biñ ko sété ba no
4: wa buñ ko sété ba paré buñ la ci waxé né waw rek man nañ ko fajj dé ndax dañ la wax na ci bopam jafé jafé gi nga gis nit ko xamni mu ngi yor soxnam jekki jekki rek fasé soxna ci mba nga gis nit ki yor jekkeram jekki jekki rek jekkeram nonan ban def sama soxna ci dama won ginaaw mba mu jekki jekki nit nga farantu ak nit di jekki jekki far bobu bu ko tak jafé jafé gogou dug ci digënté mak mom da dama la wax na tak tour ci bopam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def ci nit far manam du waxat tane bopam liggéey da koy def corte da koy def lu mënta doon dal ci bopam dal buñ ci waxtana bu ci bopam lu leerama leer na ki da la bëgg won ginaaw buñ ko tayto dina la ko dil ba yeen ñaar teen digënté nekat nim nekk won
3: kon jafé jafé bu mu mëna doon ta liggéey def ko bu ñëwé dinañ mëna toj liggéey
4: ba xam nga liggéey ci bopam bo gisé taytu Seigne Moussa liggéey bu mënta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nak xamo limite bobu xamo jafé jafé gog ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiwt do ko mëna fajj nda boy taytu bo xamné ki ay liggéey am poil nangam la rb la ko dal rb la ko duggé rb la ko lañ ko ko defal bu nekké dañ ko sef dang ko xam bu nekké la dañ ko duggal ci geej dang ko xam bu fekké dañ ko duggal dañ ko wék ci pitch dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey def ko ci gura dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey jox ko xajit dang ko xam ndax lay ko xamne ci bopam jafé jafé fiñu tel ni buñ waxane ni man li yaxal ta bop ne li man ñëmuma ko ni amul luñu ragal amul ko lool lepp lu nga ci xam ci bopam man lu ci xaj bi lepp ci client rek motax ma jangat lool lepp xamat lool lepp ndax nit damay wax jafé jafé ma sét ko ba paré man ko wax na ki lu la tek li ki li ni la tuddu ki mo la tek li ne duma ko man na ko wax ndax dafa am lo xamne bokoy wax da ngay jaxé kër ne taktour damay wax ne taktour li ci def li juñ la ci def rek ma ci defé juñ bobu ci bopam yow yaay comprendre sa bop xamne ki lu mu wax amna ku ma jox ma darga ci kër ga no waxuma ko no man ci bopam nak bu boba yow na nga téy sa bop nga ñew ñu taytu tay mbir mu deñ ci jëm ak salam
3: ay ca mbokk mi ngi nonu kon képp ko xamanteni yaangi ci ay jafé jafé bo génn dal ci benen waye na saytu nako ba xol ba xamni liggéey mo lako def kala ko liggéey amana da ko liggéey zulman yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fétis lay doon wala muy jatt wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mën di doon jeexital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudele la ak ñanga nekkal yaq sa alal wala yaq sa yaram wala yaq sa xel wala wëlbeuti sa lu mu mëna doon ngay gën di dendu ginaaw di nekk ci jafé jafé damay japp ni liggéey bobu du liggéey bu baax serigne bi neena bo ñëwé bu mu sét ko ba xamni liggéey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak wo ko ci 78 431 77 84 ku ko ci wo rek ci katunu suñu borom dang ko jot mom serigne modou ndjay serigne bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yëgëgul ni liggéey nañ ko wala mu ragal ab liggéey wala ñew na ba nga dindil ko liggéey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
4: waaw loolu lepp am nañ ci bo xamne sax sangat bo xamne ci bopam saarul sama tamp bobu boko bëgge sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam samp bobu kër goko sango kër gogu day tat ya nga deg al bobu it boko koy sango nit ku la seen day rar dekk bi liggéey bobu ñuma koy liggéeyal Dakar sax tour kep bo xamne amo auto ba amo auto bu la mëna gënné fi auto bo xamne yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax sama la ko joxe dama la wax ne talal ta auto ba dem ba ci albi ci bopam bo xamne kenn du la gis ci gudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal sa auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci sa yaram jaratul ngay tit lo xamne loxo moko def mba khatim moko def mba sex moko def mba liggey moko def mba loxo liggey bu ñu xamne dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamne dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggey bo xamne ci bopam nit moko defon ci lek bi ci bopam bala muy joge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu nekké ne ci bitel la ko def du ko indi ci bur nga tandoxu naan bala muy activité bi da jek jek daanu ci suuf toj bu kassar lay don ci yow de nga lolu mu nekkone da la ko keppal fofu tegal la fofu sa reer ci sa neegam bala nga ak ci bopam mus man na jaar ci planteur bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga ko ken amul fiyam bo yoré sisiyete ci bopam benen sisiyete dënd ak yow jaakarlok yow bëgg yaxta sisiyete ci katan yi sa safaram amna fi
3: té acca mbokk mi ngi non dëng nga ko muy Serigne Modou Ndiaye yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju té it fagu sa bop bala dara di la ëlewtiku ngay dooro jog di uti kulok ci dimbali danaka doonu lu gën motax it képp ko xamanteni bëgg nga mucc ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexé la wala aji iñaan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karangé gu ma sëkk ci katanu suñu borom nak ko joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba képp ko xamanteni jëm na ci yow rek ñim ko juñjé amana dootu ko tolanté 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 Seigne Modou damay ñew nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bare ñuy deg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi deggo wuñu njabot gi jubo wuñu njabot gi duñu laalé kenn du ci yërem sa morom kenn du ci dimbali sa morom
4: alhamdulillah
3: légui nak Seigne Modou way jur wo xolam neexul te bu sañon njabotam yépp benno dego ku nek top ka nga wara top ñu yërmënte ta jappalante kër gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
4: kër gu bari ciow tawar nañ ci waxtan tak tour limay wax tak tour lolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj kër dama la wax na tak tour dañ koy safara kër do wax na tak tour dañ koy tampo ndañ njabot bu dégganté wut pexem amna fi njabot bu nangu da topanté pexem amna fi ay soxna yu andut té nopp amna fi té tangat amna fi dé nga dama la wax na ci bopam lolou lepp luma ci app rek nekul lo xamne ci bopam dañuy waxtan bu jibo rek nga may ma ay fan ma jox la air bi ngay ñew bala nga ñew ta liggey par na nekul lo xamne xexex rek nga ne dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tay mu par dedet man duma doxal nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow yaay borom kër gi sa kër anduñu ma xol ta poids borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor poids kër gi mala liggeyal ta liggey bu par def ko ci kër ga bul tita dara ndax dama la wax na ci bopam amna ñu xamna ci bopam da ngay te buntu kër bu paré bu guddé am ño xamna xamoo ruñ ci kër gi diko ci kër gi ñew fi ñew di la fi tan ay bagage yo xamna moy lolu ñaara lu ci op nak dañ la am ño xamna dañuy ñextane li ci op tap ay mbir rab ñokoy def ndax rab dafa nek lo xamna dafa yaatu ci aduna bi fuñ tolli ni di yakal ni ci bopam di yak yo xamna ci bopam amu tek nit ci do xamna ci bopam limi defat ci aduna sax dootuko tay
3: mais Seigne Modou ak deuk bi ñi ci wax ci rap nan rap di ci fajj te nit ñi rap di leen gëna galankor rap di leen gëna indi ak ñi xam sax ñom ñoy kérel nit ki rap
4: ci bopam dafa limi laxaso ci nit ci bopam dafa bari la wax ci bopam nit rap da ngay xey wara liggey sax rap tay la rap da ngay xey wara liggey sax mu tek la ci galankor yo xamna ci bopam nit ñi nepp dañu ñew tim la ko daral du la ci dal dara du la ci fek rap dalay galankor yow te bop ngay genn sel tay genn sa nek sax nga jekki woñeku wat lolu lepp rap da ko tek ci nit ki rap da la xey mu indi la problème yo xamne ci bopam do xam pou mu teggu ta bop gon rap da ngay yor nit ci bopam nan la man de luma yor damay yakar mu tass mba luma liñ ma nit deg ni ma ko digge won lolu lepp duma ko jot lolu rap da koy def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexantalu rap man mal ko won expliquer lepp ndak kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yakal facture gudeek becc ñewal
3: kimi yakal alalam kimi yakal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamni dakoy deudele ak njabotam ki nga xamni tay mom dako mam lu mu yakar rek rab yakal ko ak ki nga xamni tay sanc bu mu tambali duko agale ak ki nga xamni tay mom xamul sax ndax rab mokay yakal wala lenen mokay yakal
4: rab ti bopam degol mala wax man la taklo xele bo xamni ti jigen bo xamni ti bopam yak mom de nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolé lak jigen go xamni ti bopam yang koy mu ngi lay sel ko du ngeen man la am dom yak mom mba mu baxuna ci bopam mba mu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam domb jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo domb gor xam nga yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benn nek xam nga tank xamoko jaxan du fa gawa am domb de faaw nga saytu ko bo xamne rawanu jigen bi ni la jëm rawanu ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko saytu ko jëm ko leen ko safar bo boole leen ten rawan man na ko leen ben to lolu meuna am ten digante ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax na man dama ñaan pour am domb man dama ñaan pour am tout tank bob bu legi man mo fexé bo am dom mom man la fay jekki baye ba dem takat kenen kokit non la koy defat bu tay
3: kon ku jeuker jafé
4: bu ñëwé ku ñëwé ci bopam lolou tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xélé yu digeen yu bari yu gatt yi ni lu ci upp lepp ay far rab lañ yor
3: le ku gor ku jabar jafé it gaay célibataire yu gor yi
4: bo tay rek rab da ci la xat wen taaji ndax da ngay gis ko xamné ci bopam nana leer na yor na xalisam bo mo tek mu dem fe waxan ak xélé bu digeen bu bokk ko takal bu digeen bu wan ko ginaaw mu wax xel bu digeen bu won ko ginaaw ak bari yak fa xal tam lepp ko dot dara manatu fa soti lolou ko yomba def rek ay galankor rab da ko yow dama def mba nit ko xamne du la ko feewal fi mba mu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xel bi ci bopam xel bi man na bok yaay ji bañ mba xel bi man na bok baay ji bañ mba xel bi man na bok nijaam bañ gon la lepp ci pexerab lay bok ñaare ndax buñ ko sayte ci bopam leer na seen famille lepp nga gennul ñuko gennul yaay ji genn baay ke nga genn baay ki genn baay ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkorong bi ci carton yalla luñu ci wax rek ñu soobu yalla buñ la wax ni tak na fa am rek parce que day am ci carton yalla
3: ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaay yu jigen yi mbaay yow mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngay na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko tay xamo lan mo tax seen digeunte meunuta neex su ngeen digeunte mu neex lol bu ngeen gisante nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci li nga xamni tay dekk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nek dañoo joggé won ci ay xew xew élection amon na passé na nguur gu bes amna ciow yi bari na wax yi bari na amna ay dossier ñi ñuy convoquer ñi ñu convoquer gul ñi bañ ku len convoquer ñi loubal ñi tay ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
4: lolu sawarna ci waxta ndax na amna ñu bari yo xamni ñu may deglu amna xam ma ngi jëfël ndek ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi luma ci tontu kep ko xamne degna émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan ci turala ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jëlé lo xamne nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci yam ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay doom ay doom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawan ci bopam ay liggéey rawan jigéen yi liggéey ni ci bopam dañuy dugta ligënté ak ñoo yu nga xamne ñoo la wara tétti buñ fexé yon ti gudi gudi lañ wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam farab gudanti bu nekké ne bëcëk la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sawarna ci waxtan waxtan bo xamne ci bopam du jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñima ci son dañ ci son bo son son son son son son son son bo son bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek bu ma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woot ma won bu doon tamay japp
3: ci yoy la
4: ma la wax lolu bañ na ko bo tottu bo xam nga
3: man modou kilifa yi nga xamne tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogale ma waye dana ci xous ngir ñi ñi deglu kilifa yi nga xamne tay ji seen dossier xam nañ ni bu genné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seeni wax mom mujju na sen
4: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël la ciow bi rek mën nañ ko fay lañ
3: la wax ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour ñu xamne fay nga seeni wax ba paré te bëggu ñu
4: tay rek bo bëggé loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñewal ñu fël la ko rek loolu ngay wax ku ci bëgg lo xamne ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëtu yit amna fi
3: wa ñi xëccoon nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu seigne modou ak jongante waye ci biir jongante bi dañuy sanante ay missile di xéxante di sefeunte di defante lu nekk
4: wa président sax suma la sañu mën na la ko wax kalang yi ni nek ni man la ko tegal buñ tol ni man la ko tegal de ni comme nima la waxone ci bi passé ni man la waxat ci bi ni ñewat ni diñ musa man la dudal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man la ko wax
3: gaay dañ
4: ta doon wax
3: dañ lay set ci wala
4: dañ ma set ci ku mu mën ta doon bu
3: gaay dañ la set ci
4: wala boma xam nga lu tax ma jangat lo lepp seen liste bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawane gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté khurdu yaangi deg am nañu xamne man nañu am ciow lol ko duñ ko jot bu ne ba ci wara djublu ko ciat yakal len de nga
3: simou ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bul def li bu def li demal genn sarax sangam
4: mo ponkal bobu ci bopam lol mom mo yakal bopam mu ngi may degi buma degi dana xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
3: mu ngi ken degatu
4: wa kay jeexna tak ko tak affaire wi ci bopam
3: ne passé ci wat na
4: no dafa ñëmé wona ma nan ma naka hey bu ma wax dara nek ma waxon luma la waxon ci bopam boko saydon top ko si won na lol nda gis nga ko chat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yeen nak di nga di bëgg nak tak tour ku leen di tejal ay yaako man bokkuma ci non doxewuma nonu
3: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinjil la mbokk yi kep ko xamanteni amana yaangi ci xat ak ay jafé nga bëgg na ku la ci dimbali ba mbir mi sedd guuy bu dé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mën na la dimbali mu sedd waye nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom du ci nangu kenn ku togn kenn waye it mën na fexé ba jamm ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu dis la nak jokkol ak mom rek ci carton suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 78 431 77 84 kep ku ko ci wo rek inshallah ci carton suñu borom da nga mëna jokko ak mom seigne modou nak damay delsiwat ci tay boros nga ko sank waye dafa bari lumuy dal ay nit mu don sutura don kersa di tax keur yu bari di tas ki tak soxna sey ak mom ay att munu ñoo am dom jigen gi sey ci keur di taxaw te mom xamul lan mo koy taxawlu wala mu am dom ba pare taxawat lu yag
4: moma gënal li nga may wax lu nga may laaj ci lool lepp de na li nga wax ni ci bopam kep ko xamne am nga soxna nga jekki jekki soxna ci ngeen dem ba ci digënté bi rek mu jekki jekki war bok ci aduk ñewal kep ko xamne tak nga xale bu goor xale bu jigen bu amat tay far far bu dem ba bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam lolu nit day tolu fe gi sen digeunte mu ratax mu yak sen digeunte da ngay tolu fo xamne ci bopam li liggey mo koy def dafa am lo xamne ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamne ci bopam nak sen rawan ak sen rawan ñoo koy def ya nga rek nit rawanam ci bopam tank lu muy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko manoko wax lu len ndal dama la wax no misal man bopam boma juñjale man dal dama def ni def ne nak bayma sama bop bayma sa bop rek ya nga rek ndax mbiru rawan ci bopam amul lu mën do yakal nit rawan bu bëggé li tayt woko defoko ci jafé jafé ngay déké lo bok ko mu gën ci yow rawan bu day dug te digënté ak mom gon rawan dafa am lo xamné dafa nek ci ngénal ci nit ci premier nit rawanam la bo xeyé suba tel rawan mo lay yéwi bo ubé boy nelaw bo dék jëk rek yéw rawan mo lay yé bo xeyé ta jigi dëkk ta xel japp ci lenen rawan mo lako jox lo ndal la wax na ci bopam lum lay def lo non ci bopam nang ko saytu bo xamné li la bok ci bopam nga top ko ja du ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am par force ma la wax lolu
3: ay ci 78 431 77 84 78 431 77 84 moy numéro Serigne Modou Ndiaye yeen ñi nga xamni da ngay na am galankor ci seen biir neegu sey amana nga sey ay atta mëno am tout tank wala yit nga don ko xamni am nga ko ba nopi taxawat taxamo lu ko sabab bo ñëwé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal na muy lu mëna nek rek inshallah ci katunu suñu borom dana la teggil bobu la galankor ci katunu yalla jokol ak Serigne Modou Ndiaye mu dimbali Serigne Modou nak damay ñew ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
4: sangat bobu la sa warna ci wax ndax bo gisee nit ki ci bopam taxu ci yo xamne da nga sa yaram day dis mba ngay gentu gentu yu bari mba ngay ta am rawan yo xamne ci bopam da am lim lay sonale tak tour bes buñ ci waxtana bu jibo bes bo ci tango day deñ jafé jafé bu mën ta doon buñ la waxante won ci tegante la ay yoon ci yene yi lepp katane la bo fi duggé bo sa tango rek jam rek ngay am mala wax lolu
3: wa seigne modou dama dajé ke wayjur fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi génn la ni domam da melon melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon te la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la
0: woon
3: di taxawalu ak yoyu waye bamu jëflanté ak yow amana ba muy ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg deddeli ko yoon wo bëgg ko dejj ci yoon wu baax
4: waaw lolu alhamdullilah ñu rafinta xam nga lolu mom lepp lu nekk xajjo rafinta yi mom seigne moussa boko fu jëme net ci émission bi rek da ngay ton nda gis nga ko xamne cëpp ya ngi tux kep yo xamne ya ngi naan kep yo xamne ya ngi mandi ci katani la bu fu ñew moussa faraw
3: xalé yi commencé di jëlantu nak
4: kep ko xamne ya ngi socc bo ñew ma defara lo xamne dang koy sa raxaso rek sa xel dootu nekk ci tax ma la wax lolu
3: ci acca mbokk mi non lolu buntu la won rek bo xamni amana fi ñu koy dalale di waxtaan ak mom tombe nañ ci wayjur mu mel nonu muy sante bay gërem 78 ngeen di joko ak Serigne Modou Ndiaye 431 77 84 78 431 77 84 Serigne Modou waxtu wi nak li dess bari wul te lima la bëgg laaj bari na te dañu nekk ci jamono jo xamni ni leg ñu deggmal ay examen école yi ubina ñu bari di fay ci lu ser ci école di daj lu dekk sen dom yi bëgg neex xel mu neex xirtal xale bi ci mjang waye ñaanal ko bay lepp lu koy mëna fekk wala diko galankor wala liggey wala lu mëna don mo xam examen la wala concours la bu mëna don kenn du ko ci mëna fexé luddul dogalu yalla rek
4: waaw luddul dogalu yalla lolou mom taktur lolou lañuy wax sax taktur ndax kep ko xamne am nañ jafé jafé ci yoyu am teluti ak tamé ab teluti jongante ak teluti concours ci katani la bo ñëw rek ñu safara wu de nga ndax dama la wax na ci bopam lolou bu waxtu bu jotté rek presque rek lu ba op ci liggéey bi pour rek momay téré lon la wax ndax ci bopam ko fu ak tamé dafa metti ndax bo fay dem say fami dañuy joy presque bo fay dem say wa kër presque amul ku fa day amati jam luñ bëgg lan luddul nga am jam rek mu waxata na kep ko xamne ya nga lijeenti ambassade muy lijeenti ay kayit muy tax ci carton yi lañu wal ma jox la sangat bo xamne ci bopam bo demé bo déposé joy rek lu nekkon say galam ko reena dañ
3: lol da na ma yobbu ci Serigne Modou tay ngir waxtu wi sax dafa mat seuk waye ñi nekk bitim rew tay yag fa def fa ay at am nañ ay kayit waye nak teranga jëndon sa ku muy am amba dem nañ ba am ay galankor liggey jafaleen am jafaleen ta bayyi nañu ginnaw njabot charge yi leen di xaar ginnaw bari na wa yit ñu nekk ci ay xat xat yo xamni yobbu nañ fa seen soxna am ak mom problème fofu wala ñu am dom ba nopi ak tubab bëgg tubab ba dimbali len jox len seen dom ñu dem di tribunal di yeg di wacc tay ku len ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir
4: waaw ku len ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir ndaw dama na Seigne Moussa dama la wax na tabtur law dege ma lay wax ni ci bopam man sama liggey lepp lu ci op rek nit ko am jafé jafé rek mo ma gëna sawar ci lool mo la gëna saware dama la wax na nga nek ci rew ma ci bopam wo ma téléphone nga bëgg ñib ci de nga nek fa nek ci ay xat xat wo ma téléphone mba say nit yi nek fi nañ ma wo ñu waxtan ci bu jibo ñi yonne ko liñ koy yonne nga deglu ay fan dima la wax ñetti fan ñenti fan de nga ay fan rek la la wax ko fan mom kene xam fu mu tollu wax day leer no mu Seigne Moussa nga nek ci rew mi fi ci bokkum bu ko dem ngay lijeenti papier mu tex nañ deegante telephone ma defal la sangatam tagal bu nak kam wax na nak ñenti fan nga ko sango ñenti fan
3: 4 jours
4: waaw bu len leer na sa rendez-vous xaju te digante fofu ci bu mu xaju te digante bit fexé ko fe bo bu xal rek bu mu xaj bi de nga bo fay ak ci bopam ci carton yalla buñ la woyé buñ bëss buñ agé ci dossier bi yow dag nga fokk mok dossier politique yi rep ñoy yëm hmm waaw ñoy yëp ay sangat la rek
3: fani de politique sen sonal lañ la def
4: waaw sonal lañ la gay no xam nga rek def lu leer wax lu leer limay wax tactur limay wax fi tanka luma mënut dima ko wax ndax damay wax ni tactur ci bopam nga nek ci aduna muy neex ngay wax rek fekk lo xamne manoko nga koy wax alakhirah ngi ñew ko alakhirah nak di bopam man nga xam aduna de ndax alakhirah manoko xam ndax bañ la wax ne bëss bi la sene kër ci tapax bobu ci bopam ñu dem bayila fa yak yak suñu borom rek ak ta jëf rek mo nga fay defeti gën nak boy nekké ci réew mi di wax waxal lo man ak lo xam ndax boko xamut bayil bu ko xaalif bu mu la ko jaral bu grat bu mu la ko jaral na dama la wax ne ci bopam kep ko xamna problème bo xamne mba mu yor fièvre bo xamne ci bopam dem nga hôpital wër ba son mëna ñu gis ci dara ñëwal ci Modou Ndiaye mo waxata ne am nga jafé jafé go xamné ci bopam lew xamono ko lijeenti ci bi mo nga tuy def bu génn ci ñëwal ma defal lo xamné sanctuaire boko dugati dang ko yëkëti nga fondement sa kër gi ci bopam mo nga lérna lérna tabax bi bang ko fondement bo légui mën da fexé bu mot ñëwal ma génn la liko tax mo kër bu mën da at bu mot nga yor sa société bi nga lérna lérna société bi dang koy def ci bopam ko lérna lérna yow société bi yaang li nga ci yéne lepp mën da doxé non ñëwal ñi gëssal lo xamné dang koy gëss ci suul ci buntu bi ci carton yi sa société day indi xat tak tour
3: acca mbokk mi ngi nonu aksi nañ nak fiñuy yëkëté li nga xamni moy jataay bi ndax waxtu yi ñu cëlélé won ci biir émission bi matna sëkk 78 moy numéro bi 431 77 84 Seigne Modou mënu ñak nak ma boros bayré laata may tej émission bi bayré ndjay bayré mbolo bayré tour hein ak bayra ubiku rek
4: bayra mom parce que boko yeketti wut sax gaay xamal nañu sax ndax lu ciy ñew rek ñu ngi wonale ñi fi jaar ñep ñu leen ko luñ ci indi ma jaratul tax publicité nda comme da nga bëgg ñu tenki ko nañ ko ci duggal bayra ndjay dafa ndjay bu mu mën ta doon dafa am façon boma laacce man la ban place ngay liggey loolu lepp pour bu xam ni lay duggé sa bayra la boma laacce nga na sisiere na ngam la yor tu loolu lepp mo waral ma la koy laacce boma laacce man nga ban kant ban bidig nga yor mëna bidig la yor tu ko defé sa bayra dafa am spécial bu nekké nak commerçant ngay def lu mën ta doon commerçant bu mën ta doon rek wax ma commerçant li la ya xam commerçant papier ya xam commerçant lu mën ta doon dal nak mo wax ni li lay liggey sama place rek tu ko defé dina xam ni makoy sayto ak lu defal ko ta liggey ta bayra ndax bayra bi damay wax tak tourne am lo xamni ci bop jaaro lay doon amna lo xamne ci bopam dañ la koy defal pour nga sangu ko amna lo xamne dañ koy def ci place bi amna lo xamne dañ koy gas ci place bi ci souf tuul ko fofu tay bo ubété rek client di commencer di ñëkante ak yow de nga ma la wax lolu man la defaat na amna société yu bari yo xamne dañu fay luñ ci duggal mo ci bokku yaang rek ndax société boko tidjé ci bopam ak kër go koy tidji war nga ko xol bo xaré ñaan ko war nga ko saytu bu paré té do nga ubi sa place war nga ko saytu amna sa place bi day dem ci digënté mu arriérat lolu lepp war nga ko jangataat de nga ndax société boko yoré war nga dem bu am ay mema yo xamné ci bopam war nga fa xej tarax def ko fa té société bu mëna jogat lolu lepp day am ci société ko société da koy laccé ndax da ngay gis ño xamné suñu société suñu ubé suñu société ñu jéki jéki rek dox rek ñu fatali ñu wara def lepp
3: wa ñi am seen société nak Seigne Modou waxtu bi man na sax wayé pour ñu gagner ay marché day nekk problème
4: wa lo gis mbir mo gis ci Sénégal fuñu tolni bi diñu tolni Sénégal ti deugal ku li wax na Serigne amu fi ngir rek da ngay nax sa bop waxal ne kay yow yoral ta portable ta responsable bop rek baña dem ci Serigne ne yalla xamné ko xamné def yaangi doxé nen yaangi ci erreur ma la wax lolu
3: lu musiba la kon ay ci mbokk yi exsi nañ fi ñuy yëkëté jotaay bi waye Seigne Modou asmada bari ci jamono ji nawet bi rawaté na lélé bu xiiné wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi dé ndax ku am mën na ñëw
4: waaw asma am nañu bari yo xamné dañ koy tikalé ak xoret dañuy yor xoret ba paré nan xalas ma la yor ya nga deg ndax ñom ñor dañu xawani ro mengo
3: saxat rek
4: waaw ngay saxat na asma la yor ko fek xoret nga yor ya nga deg xoret nak boko dege ci bopam man na dal nit ci bopam ngay jek jek ngay saxat nga japp nak asma nga yor ya nga deg asma nak mandar gam ñaar da ngay saxat no da ngay andi fat asma yi botay day misa mandar gam day mi rek ak yaaf xam nga yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ño xamna ñoom ñoy mom aw ñokoy defar tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likek ñoom boko gisee nga yakara asma nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor bu am waxtu yo xamne bo la xegne parfo mba leneen bu la xegne ci bopam yow doto am jam dang rek ngay tidori mba ngay xat rek ko fek yaaf nga yor mba nga japp na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona na ñu ne dañ ma lek sama xal dañu nax lek sama xal ko fek li nga yor rek mom nga xam kefe lolou lañ ci xam
3: da ca mbokk yi mo ngi nonu aksi nañ nak fiñuy yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy serigne modou ndjay mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 78 431 77 84 serigne bi lan ngay taggo mbokk yi ndax tay mom dama bëgg taggo bi nga taggo walé mbokk yi séréer yi
4: waaw mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmat rek xamna kene modou ndjay wax rek ak sin ak gimna nu santa tan waxe nañu jëm fa salam tak tour na sénégal waxe anuna dar mi a jafé jafé ko la dé da tengi mon ken def na rek senegal de merna afel ka pam no hidol nakoy felke ndax hidol na garam mo xam senegal afel yo mo waxat len ñeen dokki olaf yi senegal estay metti na lol ndat biñu jëm senegal dana neex lol ma len ko teng ñaanal la lin ko ndax xam na fuñ tel ni fuñ mama yi juj bopam loy duggé premier bu mu metti mu naqari xam na jafé jafé rek la premier bi da nga jekki jekki rek dundé wo ay jafé jafé premier bi mu jëntil ba da nga dundé ay jafé jafé lol mo waral suñu rew mi estay ni nga gis ni ñu dundé ni ay jafé jafé yi ci kanam touri da nga gis mu neex amna ñoo xam nak bo leen ko waxe da ngay jappan ne leen leen leen non non non man su ne lu rew bi du dox rek la moma ñor mu rew bi du amé jam rek moma ñor dina bu rew bi nekké ci jafé jafé rek neexuma ndax ci bopam ñi xam ni ñoo wara ñew ci yow comme comme lañ la wara indi buñ amul jam nak yow do am jam de nga ko lolu motax boko ñaan rek nang ko ñaan ci jamak salam rek taktur say gude ko jek
3: jerejef ay ca mbokk mi no lolu moy lay suñ borom waxon ni sayaj anullahu ba'da usrin yusran gannaaw jafé jafé bu ne ab jappandal mo cey top kon nak de ngeen fa la serigne modou danale ay kaddom limu yene bopam la yene ñep mo waral mu bëgg dimbalenté jam yalla yi ci xam xam ko suñ borom jaglel numéro bi ngeen di jokewé ak mom nak gannaaw émission bi nopi na 78 431 77 84 78 431 77 84 mbokk yi ci sama kaddu serigne modou mu ngi leen di sant di leen gëreum di leen jox ab dig inshallah benen jotaay ci yeneene tombu ji ra ngeen jëf

0: nekké mbacké mo tax bam ci juggé mëna tuta lek lu bari ba sa bu ko lekké rek mu yindul ko ay jafé jafé ci la bayé lek ci seigne bassir lool mu wax ni seigne mbacké néla ko man ni ma tollu waru mo no toll ni man nit ko warona am yaram la wayé taxo gi mu taxo won seigne bi moma yobé lool nga xamné li muy wax ni moy lim nekkon mom seigne bi mo ngi bolam yi nga xamné ñom la andalon té xam ngeen rek jëmmi lek rek dañ ci dañ koy lek gu bari rek dañ koy téré mourid bi nga xam dafa sobu gis ngeen li seigne bi hasbuka minhu ma yuqimu sulba taqawiyan likay tuti ya rabba amna sax fenen fu wax ne khala akhbaru anna malaika aljalil tabki ala almurid in kana akul mourid bi nga xam dafa sobu te yegagut buñ ko ko malaika yi gisee muy lek lek gu bari don ko fonku jefandiko lol dañuy joy ngir yeral ko ngir xamne ki mom agagut tegegu ci yono sax kon lolit bokku na ci melokan yim leneen moy ñom dañoo fonku jihadun nafs ñaari bay di ci topit wala ñett ci top mu juroom ñaar ak juroom ñentel bi da ci weyel ba legi di ci wax niñ fonké zikr niñ fonké qiyamul layl nga xamne lolu ci seen melokan ci la bokku muy sa bu guddi jotan rek ñu won ginaaw lali ñom jënde ko seen borom subhanahu wa ta'ala muy kanu iza al-layl arkhasat razahalakin khamu siran li ihya'i tujunnat ak ñaari bay di ci top nga xamne da ci fessel rek ñom serigne soso muy wax bokku na ci li len may yoyu fonk buñ fonkon dundal guti lolou lu munta ñak la ci ki nga xamne ne sakku ngeel mu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci julit moy faaw lum neew mu am lo xamne wirdu la ci mom bu gude mu diko dundale guddi gi mo xam rakka yu muy julli mo xam alquran yu muy jang mo xam khassida yu muy jang mo xam leneen lu muy def waye lolou lu munta ñak la ci yoonu sufyanke yi motax gis ngeen ci yoon wi ñoo ñu seigne bassir di wowe fursanul layl ñu bari lañu won ci yoon wi ñoo ñu muy tuddu seigne mor jaara ñu ne guddigu ne dana julli témer rakka seigne daoud rahman ñu ne guddigu ne dana nafila kamil bi seigne daoud hassan jaay muy wey ñu bari ñoo xamne fess nañ bu baax ci dundal guddii ak fonku jaamu yalla guddii ci ñi andon ak seigne bi radiyallahu anhu warda di fessel ak di deggal rek li seigne bassir wax ne seigne bi bi muy wax li it bopam ak ñim andal ñom la ci wax waxit ñom seigne soso niñu wone ginaaw lepp lo xamne aduna la ak lepp lo xamne mbirum poukere la wala mbirum soxna ak yoy fahisuma barazat layla bi bahjatiha anha tawallu ila al mawla bita'at nga xamne day jefandiko tur yoy non di ci jëmmal jigen ak di ci jëmmalit pognatum aduna mini sa fum tege sen kanam ñu won ko ginaaw julli sen borom subhanahu wa ta'ala neena lolit bokku na ci li nga xamne mom lañu ragniko te moy deddu aduna te xam ngeen señ bi waxone ci munawir sudur ne aduna mom sa bu la retanlo rek dala beug def lo safan moy dala beug joylo moy tudhikukal yawma wa tubkika ghada ma lam tabiha bi'tu lazim ragada ne sa bu la retanlo tay rek dala beug joylo kon jaayil aduna te jende ko eulek soko defé suñu borom dana defal xewal yu bari wax ne it ñom gañu bax ñu ci fukoy lu bayidu fuk ak ñaar yu ne sen waxtan luñ dekke moy waxi tiaxan lol sanni nañ ko jende ko tuddu suñu borom subhanahu wa ta'ala ba'u fudulan hadithuhum zikru mughnin nafi'in samadin la zikru hindin walubna fil maqalat ne waxi aduna wala waxi soxna yek yoy yep nga xamne yu meuna sank waxtu la jaay nañ ko ñom jende ko tuddu sen borom rek subhanahu wa ta'ala te xam ngeen jam luñ suñu fonku ci kar mom dafa bok ci ciosani yoon wi bi señ bi bind li muy tuwa gi mu nek saxna na njël benu tuba gep ak daru salam mom zikarsi mom signe bi ci bopam tol na jamono jox moko jital bopam moy jité di debbe mouride di ci top nga xamné ci ciosan yim don tarbiya mag ni ci la bok nga xamné gis ngeen bu ngeen gisé ci irwaaw na dim yoy señ madlam di tuddu fasara ma hum ala min hajir riyadati tud na ci wa zikril kaseer bil haylati wa khiradil qasaid ak yu mel nonu né bok na ci yoon yim don jaar ak ñom di len tarbiya moy di len xiflo di len liggéelo di len tudlo yalla sa su ne gudeek ba ci di ñu jang xassida ak yu ni mel muy wey kon yoolu dafa bok ci saani nga xamne yu munta ñak la kon ci digënté bobu muy beuyitu ñaarelu ba fuk ak ñaarelu beuyidi muy fukki beuyit ak ben señ bi leral na ci melokan wi nga xamne señ bu mat señ munu ko ñak mel muy gañu bax ñoñu nga xamne ñom lay wax ne buñ fi juggé waxuma la asman ak suuf waye jamono yi sax dañ leen di joy ngir bax giñ fi nekké won loolu moy tom bu jëk bi ñaarel bi moy melokanu mourid bu sobu nak moy ab talibé ni moramel ak ay jumtuway yo xamné da ko wara dimbaliko bu nekké ci yoon wi di dox te bëgg ag ci dëkk ba muy tambulé ko nak ci indi jumtuway yo xamné mourid bi la koy dimbaliko ngir muccu ci ñent non yoy ma muy shaytané banex bakan ak aduna yoy señ Moussa kay wax shaytané banex ak bakan ak dunya ku len fétal daané nga non yu bon ya ñent non yoyu señ bi indi len indi ay bayit wax ne gañu ñu may wax nak amna ay jumtu wa yo xamne khawmun bi aslihatin a'dahum qahru hatta alaw bil mazaya wal kalamati wax ci ñent muy sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun muy wey wax ci ñent mbir ne ñent ngi ni yo xamne bu ci ne muy ñent non yi doomu adam am bu muy bakkanam muy banexam muy aduna muy shaytan bu ci ne amna jumtu way bo xamne mom lay jëfëndiko ngir mëna mucc ne bi ci ñëk moy sumtu moy mu té awla miñam ci lepp lo xamne ay tiaxaan la wala muy am fo wala muy lo xamne amu ndëri neena loolu moy kasso bi nga xamne ci la mourid bi mëna tejje banexam ba du dugg ci naka sul non ñaar bi moy xif bu digg doomu loolu neena moy bi nga xamne ci la nit ki ci le mourid bi meuna tejje kasso bakanam bi gis ngeen bu ñeké ci koor rek nit ki bu ñeké ci beccu koor ba xif yu bari ci ay tiaxan dana ko meuna won ginaaw dana ko meuna xebet wutek loolu bu ñeké ci jamono ji nga xamne ci lay xewlu lu bari señ bi ne xif bobu it moy kasso bi nga xamne ci le mourid bi meuna tejje bakanam ba du ko yakal dara ci dox bi nga xamne ci lay dox moy rek da koy jëfëndiko ngir li ñi wax shahwa ci mom mu man ko kasr ñettel bi it moy di fop neewal ay nelo guddi neena bobu yit moy kasso bi nga xamne ci la mourid bi man la tejje shaytané ci bobu ci la ko man la tejje ci nan moy ci di gudundal guddi ci jaamu yalla ak di tuddu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñentel bi moy wa uzlatun an shuyukhin bil isharat uzla gogu yit moy wet manam wan ginaaw ñi nga xamne ci ay tiaxan lañ nek ak lepp lo xamne rek amul la ndariñ ci sa digënté sa borom subhanahu wa ta'ala neena loolu moy li nga xamne ci la nit ki man la tejje kasso jëmmé aduna ci bopam aduna kasso biñ koy tejje moy nga nango wet manam nga nango wan ginaaw lepp lo xamne ay tiaxan la ak naka sudu non kon ñenti non yoy bu ci nek señ bi indil nako ben kasso bo xamne jumtuway bo xamne julit bi mourid bi nga xamne mo sobu mom lay jëfëndiko ngir ñu dox digantem ak ñom bañ ko yakal dara mu indi it ginaaw bobu yi ñi nga xamne moy liñu woy usul yi nga xamne balam ahlu tasawuf dañ ko fonk ba bay wax dañuy wax nan man dayal usul man man daya al usul hurima al usul usul yo nga xam dañuy wax ne gep ko sagane rek ag sa borom subhanahu wa ta'ala dula yom lolou it señ bi indi ci fuk ak ñatt muy yi ñi wowe maqamati leg yi nga xam ne nit ki dox ci yoon yi munu ko ñak baye xel li nga xam ne moy tambule ci tub tawba ba bamuy ag ca rida am geureum am mushahada nga xam ne señ bi indi nako ci juroomi bayit yo xam ne wax na ne ñom kat bepp murid bu aju ci señ sos da lañ la tek ci seen yoon yo nga xam ne mi ngi tambale ci tawba muy weyi ba nga ag ci fa nga wara ag tuub gogu nga xamne moy bi ci jitu mu nga xamne moy ciosan li munta ñak rek ku ci lepp nak su non go nekkon boy sobu ci won suñu borom tek ci al khawf te moy nga ragal suñu borom te señ bi neena ragal gogu nak moy nga ragal mbugalam te ragal gogu mo lay pousser ba nga watandiku lepp lu suñu borom tere subhanahu wa ta'ala buñu wax khawf deug lolu ñu ciblu ginaaw ragal gi moy nga am li ñu wax raja moy nga am yaakar ci yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala te neena lolu mo lay pousse ci nga gor gorlu ci top suñu borom te yaakar ak tayam nak ginaaw boko jamo ba nopi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala te xam nga señ bi sa wax na ci len ci mbindam ne alamatur rajai rahbatuka fi ta'ati rabbika bi nahjil muqtafi lolu mi ngi ci tere yi rek makhaliqun niran wala munawi wala yonono benen bi it moy huznu moy nit ki jamono jone moy yaq digante mak borom mom yaq ci japp na jamono jone rek mom lepp lu def ci jamm yalla amna lu dess amna lu bari ak gattagne go xamne def nako lolou dina tax ba lepp lu mu def du ko gis da ngeen di gis señ bi lim non bax rawatina jamono jim nek fi bari na xasse yum bindu yu mel non shakawtu umuri wa zan bil azim li rabbil khadir al ghafur ar rahim inni aqulu wa in al yawma zu khajali min kasrati zanbi wal afati wal wajali ma ngi bindu te ma ngi wax ni te samay bakkar bari na lol ba weurma fune titna jakna te xam ngeen sori na fofu lol waye tollu way bimu tollu rek ak bëgg nit ñi roy ci mom motax muy waxe non ne mom neewon na señ basirou sant na yalla ndax bama nekke mukallaf ak tayji fatlikuma lan lo xam doli ko na ko ci gem yalla wala ci njub wala ci sam wala ci yu bare señ basir neena manako kon tukki bi lo ci doli ko munako ah doli ko na ci tukki bi lu bare nak ndax jele na ci ilmul yaqin aynul yaqin haqqul yaqin neko ak mawahib la tatnaha ak may yo xam du jeex muk bu neko lo la jele ci tukki bi mo lu tukki mu radiyallahu anhu warda señ tuba mom keman la mu jall ci lolou kon ba legi benen bi nga xam top na ci moy liñu wax khana te moy nit ki doon ko doylu lolit lepp lu suñu borom jox nga doylu te xam nga khanaatu kanzun la yafna lolou doylu gogou nonu moko yobbu won mom señ bi kérok biñ koy wax nañ ko yobbu ci latjo mu jox ko lim joxon way juram mune len wa amma amrul amir fa ana la azabu lil umara wala arghabu fi dunyahum wala aktubu al karamata illa min allahi rabbil arbab ne len man duma dem ci buri sen monde yoy ñuy dund yitéluma tay teranga mom ci suñu borom kep la koy sakko du mako sakku ci fenen radiyallahu anhu warda nga xamne musta soppi ko lolu suñu bëssu di wax naan khuli kharabaniyen gogu mo ci ne suñu bi nim neewon beret non la wéy rek waccu du yoonu ben yoon radiyallahu anhu warda ak deddu aduna gu mat sekk momit bokku na ci moy wan ginaaw aduna rek wan ginaaw aduna ak li ci bir lepp gis ngeen suñu bi wax naane bama ne beret aduna dafa la won jupsi mo won ko ginaaw mu wal ma ginaaw ma wéy wal ko ginaaw mu wol bëti ko top ma waye duma ko faale muy aqbalat ad-dunya ilay qablu wa bi'atuha fazala 'an al-kablu wa ba'dahu anni aqbala wa lam amin laha likawniha dala zulam wa ba'dahu li aqbala wa inni aqbaltu lillahi wa abkha manni bi ci fessel rek bim ne beure niñ ko songek niñ ko baye niñ ko patti ginaaw nga xamne mu jonne wax ne dama jitu aduna top sama ginaaw faale wu ko mu daw ba wërma ne bala nga yex ci man faaw nga jegg aduna do jogge ci man ne beure na ño xam dañu top sama ginaaw waye top ñuma aduna ji ma top lañ top wa la ya zubillah kon deddu aduna gogui ci yi munta ñak ci la bok ak nak sam muy wan ginaaw lepp lo xamne waxuma yu arami waye lu leunt sax dang koy wan ginaaw motax señ bi waxon na wasaytukum ya man ta'alluqu biya fi sirri wal jahri li wajhi rabbiya tatruku muharraman wa ma kurih li wajhi rabbikum wa kulli mushabih ne ma ngi len di yeen ñi nga xamne da ngeen aju ci man ma ngi len di denk na ngeen wan ginaaw lepp lo xamne dafa aram ak lepp lo xamne dañ ko sip ba ci lo xamne sax dafa leunt digal na len yeen na ngeen ko wacc ginaaw na ngeen ko xabet na ngeen dem na ngeen ko sanni fele te jall ci lepp lo xamne dafa leer radiyallahu anhu warda muy l'islam ju set ji rek ci la masdi gawa ka gi ci ñu nek ci bi nga xamne mo ci topit moy don ko wakelu sa borom ginaaw bo sabab lo ba nopi nak ndax walam bi anal kasba la ilaha illa tawakkul la takuza islafi señ bi neewon na wakelu dakhontu wut ak ngay sabab lu nak waye kon nga doylo sa borom rek fakhultu hasbi rabbi waqtafaytu bihi moy suñu borom doyna ma tey doylo nako radiyallahu anhu wa arda agit benen bi ci topit moy muñ loli ci yoyu la bok te muñ nak xam ngeen señ bi day xam ne ñett la am luñu wax sabru ala am luñu wax sabru fi am luñu wax sabru an sabru ala moy nga muñ ci sax ci top yalla moy yi suñu borom digle leg mu def ko jafé ci bakkar waye nga muñ sax ci lool neena am luñu wax sabru an moy nga sori li nga xamne suñu borom da ko téré leg yiñ téré doon yo xamne bakkar da koy bëgg waye nga muñ ci sori gi ngi koy séré ak nak sabru fi moy bu la suñu borom tégué am natti nga man ko muñ moy bala yoy nga xam suñu borom man la ko tek doom adama bi kon yoy yep lu nit ki wara samal ak sante ak geulam lepp lu suñu borom dogal muy arida bil qada te xam ngeen lolou señ bi mi ngi yam lolou manam nangul suñu borom dogal lepp mi ngi yam fi señ bi wax na ya rabbi in a'taytani fa shukru wa in mana'ta faridan wa sabru suñu borom boma joxe sante na la boma joxe sante na geureum na fal man wal ata kullu minka la min siwaka wa radisu anka ne ko yaay joxe yaay xagne te xamna ne lo def lu bax la izlayaji u min karimin dayru ne ko xamna ne ku tedd nga te ku tedd lolu ak nga di jogu ci mom muk yow suñu borom fa kullu ma ataytani fa khayru izlayaji u min karimin dayru agit wan ginaaw bindef yep moy bi ci muju moy fukel bak ñet te xam ngeen lolu lu mu ta ñak ci yoy la kon ma ñeekante ak waxtu wi benen bi ci top nak moy señ bi ñew na ci indina lu mat fukki mbir ci juroom ñaari beet yo xamne da fay jël ki nga xamne moy dox ci yoonu yalla ki soobu bëgg ak suñu borom subhanahu wa ta'ala day jël fukki mbir yo xamne day wax ni nit ku doon tukki ni rek ci aduna ci misal juggé fi jëm ben dëkk bu sori dana am fukki mbir yo xamne di nga ko soxla neena ki dox ci yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala yi dina am fukki mbir yo xamne mom dina ko soxla xam nga señ bi day tuddu li wax ne ki dox ci yoonu yalla mom li mom nangam la ci mom wax ne ki nga xamne moy jugg di tukki moy lim tambalé ci tariqu ma'asatan ja'at lawazimha la budda minha li arbabil iradati fa maqsadun wa huwa ma yufdi ila safarin muy way ba ca warufqatun wa hiya ikhwanun lahum himamun mu bu ci ñeek moy nit ki faaw mom ab jublu way kep kuy tukki ku jugon fi jëm dakaru faaw nga xamne dama bëgg dem dakar loolu lu mu ta ñakkal neena ki nga xamne nak day jug mom di dox ci yoon yalla mom jublu waye mom manam destination bi nga xamne fa la jëm moy jëmmi suñu borom subhanahu wa ta'ala ak am ngeerum neena kuy demit di tukki faaw nga wut kula wan yoon neena yow mi nga xamne ya ne ci yoon suñu borom nak ab serigne bu mat serigne moy sab gidiyo kuy tukki faaw mu am yobbal budé tukki aduna ni budé kuy diya ci yoon suñu borom ni yobbal bi nga xamne mom la mën ta ñak neena moy ragal yalla wazadu wa huwa tuqa té ragal yalla mi ngi teunku rek ci jëfé ndigal yi ak watandiku téré yi ak di foglu suñu borom subhanahu wa ta'ala neena kuy tukki it baaxo na nga am gannaay ngir loolu mëna gatandu ci loolu mëna dogalé ci yoon yoy neena ki nga xamne moy dox ci yoon suñu borom it gannaay li nga xamne mom lay am mom moy al wudu moy taqo akum japp kon lolou am sa silahu wa huwa al wudu allazi yanfi an najasati neena kep ko xamni day demit faaw mom war way bu mu yek manam bo lañu joge fi dem Dakar tay da nga yek ci auto wala da nga yek ci leneen lu mëna doon neena ki nga xamni moy dox ci yoonu yalla nak mom bala lol sax ab lampe bok ab lampe mëno ko ñak loy nitu budé da ngay dox ci guddigi neena lampe bobu nak budé koy dox ci yoonu yalla moy tuddu suñu borom moy siraj bi neena minha siraju bi zikrillah mënu ñu ñak ab war way neena war way yi nga xamni nak ki soobu ci yoonu suñu borom mom lay war mom nga xamne moy taxaw auto ci mom neena moy yitte yu kawé moy al himmatul uya nga xamne dañ ko waxone ko rabbi ashabaka bil himma neena bokku na ci yim munta ñakene moy mu am bant bo xamne ci lay degeerlo ba kuy tukki ba xono ko am neena ki dox ci yoon yalla mom moy takku gi nga xamne dana takku ba degeer ci soobu ci yoonu sharia ak yoonu haqiqa waye daldi soobu rek mortandiku lepp loy waj beek yu ni mel neena it bokku na ci faaw mo aw yoon bu mi jaar kuy tukki ku don dem Dakar mëno jug rek jaar yoonu Louga wala bok xéne da nga yag ci yoonu lool amna yoonu muñ jaar ngir dem Dakar neena kuy dem ci yoonu Yalla yoonu mi ngay jaar yow moy yoonu sharia wa min lawazimha min hajaha abadan wa huwa shari'atu fi bad'in wa ghayat neena bi ci muju nak moy nit ki munta ñak ay andando yo xamni ñokoy ñom lay andal ci yoonu wala fukhatun wa hiya ikhwanun lahum himamun ki nga xamne moy dox ci yoonu Yalla nak mom ñi doon ay andando moy ño xamne ay andando yu bax yo xamne dañuy am yitté ju kawé kawé motax gis nga ci alwidul mahfuz sax señ bi da ci wax né nga wut ay andando yu bax lolou dafa bok ci chart yi nga xamné ki jëfëndiko wëddu dañ ko koy digal ndax rek kullu kharinin bil mukharani yunsabu képp ko xamné kami andal rek manam ay andando da nañ duggal nit sax ci lo xamné taxako wona juk motax ñuy bëgg julit bi di am ay andando yu bax kon lolou moy ñaarël tomb bi ci xassida gi moy li dalé ci bayitu fuk ak ñet li dalé ci bayitu fuk ak ñettel bi muy wéy di wéy ba ca fa nga xamne moy beuyitu ñaar fukel ba ak juroom ñaar
1: ci doon ci wax
0: melokanu murid bu soobu mom nu mara mel ak jumtu way yi nga xamne ci la wara dimbaliko ñettelu tomb bi moy yoon yi nga xamne gañu bax ñi dañ ci jaaral seen talibé yoy di len tarbiya señ bi wax na ci lu bari tambalé rek ci wax ñom seen bop ñom señ soof ñu wuté ne ko ci gis borom martaba la ko ci gis day am xam xam bu wër ci xam xamu sharia xam xamu haqiqa doga am jikoy rafet nga xamne kon fofu it fessel na ci critère wala melokan yi nga xamne serigne bi mat serigne deug deug munu ko ñak moy xam xamu diine mom lu munta ñak serigne bi wote ci yoon yalla moy bi ci ñeuk leneen lu ci top dokke top ak xam haqiqa bu wer ak am jikko lolis bokk na ci melokan yi nga xamne yu munta ñak la moy wal kullu min jumlati sadati zurutabin bacha kullu min al khawm shaykhun alimun wari'un waxit ci xéet yi nga xamné ci liñuy tarbiya seeni mourid ñom ñep ma ñëkante ak waxtu rek ngir jall ci lool xam ngeen loolu li ci señ bi wax bari na lool ci anam bi nga xamné rek ci liñuy tarbiya mo do señ bi su doon wax né señ bi mom daan na tarbiya ci xaal daan na tarbiya ci xaal muy ñi doon taxaw mom ak ñi nga xamné lañu jaan ñew bu ñëwé rek mu jox leen ay yef ñu delu wat fañ nekkon radiyallahu anhu wa arda motax muy wax né amna ci ño xamné ci xaal lañu tar liñu tarbiya ñi ay ci wird ñi ci ishaara ñu yune mel te xam ngeen seigne bi ci masaliku jiraan bi wax na len ci yalla amna ci ñoo xam ci benn gis rek dinañ ci xol seenu talib defal ko ci ba faaw benen mo ñaxoti xam ngeen ci cheikhou tarhiya bi seigne bi di wax ni mi mel deug deug ñetti charte yam ci wax bokku na ci ne boko gisee dalay soñu ci jaamu yalla gis ki rek sa tig sa ba tege ci mom kep bo ci joge da ngay gis ne da ngay gëna am ciawata ci jaamu yalla bu waxe day yok sa xaal te yit sa bo jaxassok mom mu yok lay leer te seigne modou kharibou so masna net li nenañ ne Seigne Touba radhiyallahu anhu sa bo ma sa tokki ab jotayam bo ñibé ay bis ga ca top so bëggono def lu señ borom diglu sa doko man dalay ta nga xamné gis giñ koy gis rek lool rek amna leneen lu muy def ci ñom mu doliku ci nak jajj gi mu leen di jajj ak xuppu gi mu leen di xupp mom señ bi radhiyallahu anhu wa arda wax na it señ soosu ni ñi tarbiya mouride yi ci defal seen xol li na ci ñom ci mbax ci yu ci di leen labiré tab gi na ci ñom yoy yep man na ñeekante ak waxtu rek ndax xamna waxtu yi lu lool rek man nañu dab kon ci digënté bobu lu mat fukki bayit ak lu ci digënté lu mat fukki bayit ak ñaar yoy señ bi wax na ci yoonu señ soosu ak ni ñi jaar ngir tarbiya mourid yi muy fukki bayit ak ñaar yo xamne wax na ni ñi labalé xoli mourid yi niñ leen niñ yoré leer go xam dañ leen di teub ni nga xamé ne mourid buñ ci xol danañ xam li ne ci mom ak fuñ ko wara jaar la ngir mu baax moy señ bi lañ ko waxon ne ko warabikul wahid minhum bima yaliqu bihi nga xamne wax na yit ni ñi labale xoli murid nga xamne nek ci seen bir rek jaxaso ak ñom rek da leen defa te gis ngeen señ bi neena loolu mi ngi joge won ci yaron tou sallam ku ko am ci señ ci mom nga ko don non ndax leena anas ibn malik wax na ne kérok bi fi yoni sallam jugé biñ ko dencé ba nopi fegguñ suñu loxol lulul rek kenn ku nek ci ñun yegg nga ni sa xol amna lu wañéku tay ngir yoni sallam jugé gi fi jugé né la jugé gi fi jugé rek kérok tambul nañu yegg na ñom amna lu wañéku ci seen xol tout tout nga xamné nek giñ nekkon ak mom rek yegé nañ ci lo señ bi na ci lool la léré nak né képp ku doon yoni sallam lool la da na am lu la ci señ borom sédd lo xamné dang koy jariñ mouride nga nekkal mu tejé buntu bi rek ci wax serigne bi am melokan wo nak ligéyel ko jeriñ li am muy touba li abdul murid sadiqin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyat muy beytu ñaar ñeen fukel ak ben ñentelu tom bi ma jëkante waxtu bi rek mu wax nak ci ngeenel yi serigne soso am nga xamne mi ngi tambule ci ne ngeenel li mi bari bari ñing ko amé ci ñaar moy top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak top li mu fi ba nalu bi khaffi rasulil mustafa rutaban ak nalu bi khaffi allazi jaa al aminu bihi alayhi minhu salati kull sa'ati min al manaqib ma la yahtawi khalam neena jere nañ ci yunus sallam ci ay may ak ngeene lo xamne manesuko bind bam jeex manesuko wax bam jeex manesuko netal bam jeex dilim nak yu bare bare muy minha yoy ngeen di gis muy wax ci khasida gi minha min al manaqib tabakhuru fi ilmi shari'ati neena jere nañ ci xam bala ñoo tambali dañ xam al shari'a xam al haqiqa dogo wote ndax neena tepp wote istiyadun mal irshad khablahu min jalibati ghurur ma shaqawat neena sobu ci yoonu suñu borom bi ci wote lu jitu ngay jang sharia haqiqa neena lolu mom kep ko def da nga sank kep ko lewisi te jamono ji ñu tollu mom misal la ci lolu wote limi bari bari nak yi ci teggul ci sharia haqiqa yep xam nañ ne lo ci xol la xamne li wute nak dina lol ak fuñu mëna nek ci aduna bi nak boko naté moy sharia moy haqiqa rek li leneen la way du l'islam mom ndax señ bi l'islam bi ju set ji ñu xam rek la nekkon nekuton ci leneen lu lolu kon lolu it fessel na bu baax li imam juné don wax né suñu xam xam bi képp ku téggewul ci alcorane ak sunna képp ku dul jankulul def li yone sallam waxam mom ku la topit la nga afsala man tabahu ku la top nga sank ko waxna bu baakha baax kon ci melokan ni am ragal yalla gi ñu takkon ñom ñoñu ni ñi mëna défaré sen bop ni nga xamé wa annahum afsakhul fusah kulluhum wa annahum lam yaliqu bil ijabat yarawna anfusahum dunal wala abadan né fo leen gisé dañuy japp na ñom nit ñepp leen gën manam dañuy wacce sen bop ba du ñëk sen bop muko motax bu ngeen gisé señ bi yeen waxami leg mu waxe anam go xamne boko xamul sax da ngay wax lum def ba tax muy wax li ya sayyidi ana al faqir al fani wa innani al abd al haqir al jani yow sama kilifa gi man kat may ku xébu ki may ki ku soufé ki may ki jëf yu ndaw yi nga xamne yu jéj la may ki def li bo ma gessu du bax ana al kasul al ajiz al sayyim ana al balid al mujrim al mulim wacce bopam di wax yo xamne man sax wax deug munuma ko wax wala diko wax ne diko jëmle ci señ waye rek wacce na bopam dal wacce go xamne ëppuna buñ ko mëna waxe non waye lim ci jublu rek moy wané ne nit ki bu señ borom taxawé ñepp ci suuf lañ nek subhanahu wa ta'ala muy tawhid weer gog nga xamne julit bi mom la wara samonté jamono ju nek mu wéy wax ci liñ nekké ci muñ ak ragal yalla guñ gi nekké mandu gi ak rek ni nga xamé ne seen lepp dañ koy délo ci suñ borom subhanahu wa ta'ala min hal tija'un ila ar-rahman fi abadin jalban wa dafan bi inha'i shikayatine seen lepp dañ koy jël délo ko ci seen borom subhanahu wa ta'ala moy la seen bi waxon rek mag ni bañ ko wowe mën len fakhultu hasbi rabbi waqtafaytu bihi neena len suñ borom doynama teyit doylo nako wax na ñom ñi may wax dal al-aymusimatuhum wal hilmu daydanuhum duna ta'ayi wa inkar al-maqamat ñi dal xam nga len di xamé ak lewet lañu rañiko fo len gisé duñu woté dara ci ay daraja té duñu dakal kenn ko am daraja manam duñ ko soxlé kenn lolou di jikko yu mag yo xamné soxla nañ ko lol jamono ji ci masali gis ngeen sëriñ bi ñoñu mu lañu ay fukhukh bam nan isbana jahran annama shuyukh hadha zaman julluhum fukhukh ne ñu bari ci sëriñ ci ma gis ñu ci bari ci ñom duñ ay sëriñ way ay fiir lañ ay fiir yu japp nit ñi rek melokan yim leen doon melal bokku na ci sëriñ bo xamné fo tuddé ci mom bokkum sëriñam mu mer ko yëkëti ci kanam mu mer ko yaq mu bekk loola kep ku koy def rek koku tege gu ci yono sax bay wey koku top rek mu jëmé la ci loolu sayyidina junayd waxon ne ku ko def mun afsara man tabaahu loolu ñooñu la señ bi di xam la ci masalik ne ab señ deug ko tuddu ci kanam mu defal ko ku bax ko tuddu ci kanam mu nang ko ak baxam ba bo tuddu safan mu nopi ahmi sami wa basari ma alimtu illa khaira mu jige nak mu tej khasside gi ci li dalé juroom ben fukel khasside xamna ni may dawé gaaw na waye rek waxtu tax li dalé ci juroom ben fukel beuy bi ba ca juroom ben fukel juroom ñaar moy lim tejé khasside gi nak nga xamné da ci julli ci yunus sallam day tambul rek né ahina ala faqri salatin tariqatuhum tariqatul mustafa khairul bariyat né ma ngi joy gañu bax ñu fi jaaroon ño xamni rek ñak nañ leen bañ dem waye ñoñu seen yoon moy rek yoonu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci di tudd ginaaw tudd na yoonu sallallahu alayhi wasallam mom fum julle ci mom ñaan sallallahu alayhi allazi sallallahu alayhi ma taslimi mursiluhu bil ali wasallam fazu bi jannati muy wey wax lu mat fukki beyit yo xamne da ci julli ci yoonu sallallahu ngir rek tudd gogum ko tudd ne xeyel bari yaati mu dal ci julli ci mom ci yoon yoy yeb daldi waxat ahina ala faqli sajati allazina madaw bima madaw min zakhiratin ajibat ma ngi joy gañu bax ñoo nga xamne jaaroon nañ ci ba wey bañi dem yobali nañ lañ yobale ci ay kemtan ak may ak xewal daldi julli wat ci yoonu sallallahu luma julon ben beyit yu ci top tej ko nak ci ñaanal sahaba yi ñaanal gañu bax ñu ak ku jaati seenu yoon ala sahabati wa salati kullihim ridwan rabbil aradi wa samawati lolou la señ bi teje khasida gi ñu gis na kon khasida la go xamne lima waxon ci jelben gi señ bi waxna ci melokan señ bu mat señ waxna ci melokan murid bi ni maramel bu bëgge jariñu bu bëgge ag ci dekk ba waxna ci señ soosu yoon yi ñu jaarale murid yi ngi tarbiye len waxna ci may yi ñu am ñom señ ci waye teje ko nak ci tabarruk ak salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam muy khasida gu go xamne mom bu fekke masalikul jinan da non jangat tasawuf ka ilm comme ben xam xam fokal bu ko am da koy jangat suluk manhaj yon wo xam da ci jaar manam le day melni theory bi li pratique bi ci bopam le lata señ bi di soobu wala bi mi dogo soobu mbolo mi la li bi mi soobu ba dox ba agla motax ñaari waxi ni di woute lol lol amna geneen qasida guñuy wax bakaytu gu señ bi bindat go xamne fukki beuy la ci li ba ci gis bok hokala melne mom la ci don defat ci benen anam nga xamne lam waxon fa le diko ñaan fi day wax ni suñu borom may na ko fi nga xamne bu fekke hokka bidayatu suluk la bi muy tambuli soob bi le ci nihayatu suluk la mom moy bi mu soob bob ag nak nga xamne fele mang ko tambule ci bakaytu khablu ala sadatina wati tabakil aradi alayhim kasamawat ne bu ñeek joyon na fi ay gañu bax yu fi jaaroon yo xamne asaman si dalen don joy sufi dalen joy muy def nak beylu mu indi won fele mu soppi nim ci waxe won bu ñeek mu ne won abki alayhim wa arju mangi joy mangi len di joy di yakar ci li amé ci ngeerum suñu borom bim ñewé ci bakkatu mu ne wahustu ba'da bukai ma malaktu bihi ridwan man fihi ghabu bil halawat ne bama len joyé nak ginaaw bi suñu borom defal na ma lo xamné ci la amé ngeerum suñu borom mom nga xamné mom lañ faddu won ci diko jaamu bam démé feulé ci bu ñëkk ba mu waxon né ñi may wax kat soufi dañ len di joy guddi dañ len di joy ak beccegi ak subaye ngoni bimu ñewé fi mu ne inna shuhura akhillahi ma'an wa kaza sarat jami'u layali kal ghuduwat ne subaye ngoni ak beccegi muju nañ nek samay xarit legi ñom ñep soppuma jappé ma seeni xarit ngir jëf baax yi nga xamne mom la ci nekké bam fayé fele mu ne won kanu ibadan bi ta'atin li rabbihim wa kana jallaluhum rabban bi minnati ne gañu baax ñi ci xoxa dañe won dañoo saxon ci top yalla ba suñu borom gattandu len ak xewal fi mu ne sabaqtu bit tayyi khawman jahalu zamanan ne suñu borom dimbalé no ba amna gañu fi jaaroon ñu doon jëf jëf yu baax waye rombu na len ci ñoddi guma suñu borom ñoddel mbir mi ahyul ashiya liman yahbubu minna ñuy daan nañ dundal waxtu wu ne waye suñu borom ñodd na ma ba ma rombu len di wey ñoñu nga xamne ñu fi jaaroon nañ sabaqtu man lazamu ida malikina bi kawnihi liya za fawzin bi jannati ne rombu na len ci luma suñu borom baaxé rek fele mu ne won kanu ya'uduna tarkal layli ma shiba'in min al halal min asbab al musibat nekat gañi may joy ci xoxa dañe won bayyi wird ak lek lu dagan ba sour dañ ko jappé lu indi musiba bim ñewé ci bakaytu mom bimi wax liko suñu borom defal ci lolu mune nawmi khiyamun ka awradin kitabatuna akli halalan yaqi kulli al musibat ne samay nelaw suñu borom defal nako mom defal na mako melni ak jaamu yalla sama mbind dafa melne bumay bind day melne ma ngi tok di wird ne lek lu dagan nak buma koy def suñu borom dama ci fegal mbolem ay musiba sama lepp la ci ar nga gis nga xamne gis nga lam doon ñaan lu ko upp fuf la wax ne suñu borom defal nako ko ci li yu bare bare wax nako nawmi izal laylu arkha sitrahu ni'amun ne su gudd jotey bamay nelaw sax buma gemme beut sax suñu borom ay xewal la ma koy defal lolu moy limi wax rek nawmi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi yudabbiru ayat turisul hikama moy sama yi nelaw ak jaamu yalla radiyallahu anhu warda fi am wax ne jaayon nañ lepp lu tiaxan jende ko sen borom subhanahu wa ta'ala fi mom wax ne jaay na ay tiaxan jende ko suñ borom ne bama nekké ci geej gi jaay na ay at yo xamne diyal nak suñ borom mu teraleemal ci geej ga lo xamne ci la jaay lepp lu dul lol radiyallahu anhu warda nga xamne lepp lu mu don ñaan ci hokadal bim ñewé ci bakaytu gis nañ ne luko ful luko romb fuf waxna ne suñu borom defal nako nga xamne li ci ñeël benuk dox bi la xoxa muy bidayatu suluk bakaytu nak di ca mujj ga muy nihayatu suluk muy bim doxé ba ag nak ba am lim don wul lepp nga xamni li mom ci atam tambali and ak yenenbi sallam rek mu di ko terbié ci lako defo muy xoxa kon ñu ñew ci tejte rek tama jox seigne cheikhuna kaddu gi buñ doon tej rek li ñi ñëk wax moy wax né xasi ko xol xasi da ko xol bu kaw gi niko seigne bi bindé mu jëmmal lu am solo moy man nañ ni départ bu bess bu seigne bi am ci atu 1311 bayyi lepp te japp ci jëm yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolou dina fessel bu bax ne tasawuf bi seigne bi don wote moy deggi deggi tasawuf gi nga xamne mom lañ xawon mom muy tasawuf asil biñ naw biñ xamone muy tasawuf bo xamne ci sharia ak haqiqa kep ci la tege amul leneen lu ko ñettel seigne touba lim don wote sharia ak haqiqa amul lu ko ñettel amul ñaar yoy kep lool moy bi ci jitt moy kon moy l'islam jëf yonnati bi sallallahu alayhi wasallam indi won rek ci la nekkon moy bi ci ñëk ñaarel bi moy khassida xoxu bu gaaw gi dina fessel bu baax seigne bi fim tegon soobu ak ñim andalon seigne bi ak ñiko wiss won fim leen jaarale won ba tax ñu am li lool dina fess bu baax fi khassida gi nga xamne li ci seigne lim ci wax lepp seigne basir neena seigne bi bopam la ci wax ak murid yi nga xamne ñoom andalon ñettel bi it soobu ci yoonu yalla ak tarbiya wax deug nak ponk bu muñta ñak la ci yoonu seigne juwaawi luñ ko lum tasaro tasaro wala lum ñaka tasaro wax deug nak ci ponk yi muñ ta soppiko ci la bok anam giñ koy defé man na soppiko waye tarbiya mouride lolu mom wax deug ci li tax mouride gi doon mouride gi ci la bok ma identité mouride gi tarbiya ci la bok nak wax deug lolu ci liñ ci yangaté ci la bok ñentel bi moy né masaliku jinan gi nga xamné ñu bari japp nañ né moy tasawuf señ melna né hokka gi nak mo gëna nek deug deug tasawuf señ bi sax nak mom té bu fekké né masaliku da ci doon jangat jëmmi xam xamu tasawuf xoxamam da ci jangat jëmmi yoonu tasawuf ci bopam ci ku koy pratiquer ku dem ba mos ba xam yefi lim sax deug deug deug kon lool it fessna bu baaxa baax ci ne bu ñëk bi señ bi da ko defoon ginaaw bam tambulé rek masalik señ banku talifoon ci jassachin muy jooné ñet témer ak ñet ci mbacké bawol muy bimu tambulé wote rek bi nak ming ko tambulé ming ko def bimu yeggé ci yoonu tibbi sallallahu alayhi wasallam tuti rek muy assassin di jooné ak ñet témer ak fuku ak ben nga xamne gis nga ni digënté bi juroom ñaari at ak la waye dox bi gaaw na lool ci ndimbal suñu borom subhanahu wa ta'ala man nañu wax rek ne xoxal bu kaw xassida la go xamne day melal résultat bi nga xamne señ bi ab tarbiya am na ko fukki at ginaaw bi mu wote ba nopi señ bi ci assassin la wote bim démé ba ay assassin moy jooné ak ñettémel fukki ben ñim andalon fim leen jëlé moy ci mbolom ma ca khalu safihun ak ma ca khalu liqan moy ñu bëgg ko ñotam aduna ño xamne ay mbiri suñu borom ak soobu yitel la fofu la dem tibbu fa ab lim jaar ak ñom fi ci fukkat mu indi fi ñi muy wax ci biir xoxal bu kaw muy ay nit yalla yo xamne mat nañ sekkale leen seen borom don doye subhanahu wa ta'ala benen bi ci topit moy xoxal bu kaw man nañ ne ñaan gu nangula ci la seññu bi don ñaan ci matabul fawzain bam ñewé ci matabul fawzain ci wasashin muy juna ñettemel juroom ben lam ci don ñaan bim ñewé ba ci juroomi at ginnaw bi rek moy liko suñ borom may muy ñi muy melal ci xoxal bu kaw bam ñewé ci Touba gi lam waxon moy shakartuhu li annahu qad saqani li watanin bihi nafa ma aqani santna suñ borom ndax wamat na ba indi ma ci fi nga xamne yima la galal ko mom dak na bima faxé way bima fi defé juroomi at rek ci la taxaw wax ñi mu wax ñi mu andal ne ni lañ mel te moy deggi deggi nit ñu mat sekk de len seen borom lu doye subhanahu wa ta'ala waye bokku na ci liñ ci jangate moy ne señ bi juroom ñaari at rek la def ci biir Touba gi ci juroomi at ñek yi ci la liggey li mom manam ci la am resultat bi ci xol bu kaw nga xam dang ci gisee ne kon bu doon Touba bi genn wuñ ko fi ci dëkk bi digënté bu gatt señ bi dana fi liggey ci réew mi ci walu tarbiya ak defat nit lo xamne kenn dootu ko wax mom genné giñ ko genné réew mi yaq na lu bare bare bare ci liggey bi nga xamne amon na yene liggey ko ci biir nit ñi ci tarbiya le motax mu jigi daan wax sax ne sama ciat bokku na ci munuma tok Touba defa jangat defa jangale ak defa yare nima ko beugé nga xamné kon genné giñ ko genné dëkk bi donte lam ci jëlé moy lam wax seigne bassir mo wax ba la tatanaha ay may yo xamné jeex mako waye téréwul ci mbirum sayel mi mom yak nañ lu bari ci projet bi nga xamné amon nako ci fassiyene defa nit ñi ci biir dëkk bi bi fi nekké ndax yar bi efficacité da ci am bu baaxa baax manam yar seigne bi seigne bassir da ci def tawfiq bo xamné digënté bu gatt kum ci genné rek nga don lampe buy leral mbolo mu dul jeex motax gis ngeen ñu bari ay ñetti at ak ñaari at ak amna ño xamne sax li leen tarbiya gën na neew lool kon lool it dinañ ko jàngate ci waxtaan. Beneen bi ci toppit mooy danañ ci jàngatee ne xaside yi sëñ bi lu bëri ay majaal la, ay aspect yu ci nekk. Mooy xaside yi li ñuy wax tadmin sëñ bi da ko ci def, te loolu lu fës ci mbindam la. Mooy dina ñëw di tàgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale leneen, dina ñëw di jàngale tawxid, di tàgg suñu borom subhanahu wa taala di jàngale waale tawxid. Gis nga ci xaside gii ne man nga koo jël mu mel ne téere xam-xam bu ñuy jàng di ci jàng tasawuf, man nga koo jël mu doon téere boo xam ne dañ ci julli ci yonente sallallahu alayhi wa sallam, ak nag leer gi ci xaside xokal bu kaaw nga xam ne moom ñi koy durus xam nañu li ci nekk dëgg-dëgg. Mu bokk ci xaside yi nga xam ne kuy dox te bëgg sab dox gaawit bokk na ci xaside yi nga xam ne da nga koy taqoo. Beneen bi ci mujj rek mooy nag lii sëñ bi ñii sëñ bi di melal nii ci xoqal bu kaaw, ci mbaax, ci yiw, ci dëngmal seen borom wan ginnaaw lu dul moom, loolu de lu amoon la moom. Loolu moom lu amoon fii ci barab bii la. Mën nañ ne ñii sëñ bi wax moom ñi ci ëpp jaar nañ fii ñu toogoon tey, lu benn du ñaar du ñett ñeent du fukki yoon. Loolu nag société bii nag buñ ko méngalee fii fi toll fi ne moom des na bu baax a baax a baax a baax a baax. Fan la desee ak kañ la buum gi dagg nag nga dul xam, waaye lu mel ne xeetu rupture xaw naa am tuuti boo xam ne kon yëkkatiwaat yitte yi delloo ko ca la sëñ bi bëggoon ci ñun jaadu na ci murid yi. Rawate na ndaw ñi nga xam ne dañuy doog a dugg nag, ndax ñi sëñ bi defaloon ni ñoom ay ndaw lañ moom ñoo xam ne daanaka kenn amu ci woon ñun fikkaat, wala ñi ci amoon ñun fikkaat ñu ñuy wàññi la. Kon ndaw ñi it war nañ ca jàngatee ci ne ñii sëñ bi di melal fii ay ndaw lañ woon moom, ñu jaay seenu ndaw nag jëndee ko suñu borom subhanahu wa taala. Waaye jumtuwaay yi fi sëñ bi ba yi ci gën a jàppandi ngir ñu mën a am loolu nag dara jiitu wu ci jumtuwaay yi muy alwirdul maxuus, muy xasidaam yi, muy yaram bu baax bii rek nga xam ne sëriñ si fi nekk sepp ci la ñuy woote, muy yoon woo xam ne buñ ci jaaree buum gi dox suñu diggante sëriñ bi du daañ ci jàpp duñu rëcc. Te bu ñu rëccut rek lam waxoon mag ñi moo ci ne lan yatula sanadukum, su ngeen jàppee ci man buum gi leen doxal ak yonente bi sallam du gudd, innama ana wax di man mii rek ngeen di wax ma àggal leen ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon ci tënk loolu lañ doon waxee mooy xasida la goo xam ne ni ko sëñ bi sur waxee rek sëñ bi da ciy melal gaañu baax ñi, waaye di ci tawriya mooy day wax ñële fekk ñii la bëgg a wax. Nee na bi muy wax rek boppam la doon wax ak murid yi nga xam ne ñoom la bokkoon nekkal fii ci dëkk bi, muy ay murid yoo xam ne dañoo jaayoon seen lépp jëndee ko seen borom subhanahu wa taala tem jar ko lool nag. Waaye biñ doxee diggante bu gàtt suñ borom gàttandu leen ak mbaaxam ak kattanam ak yan mandéem yi nga xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yom. Kon téere bu mel ne xoqal bu kaaw war naa doon boo xam ne jàngukaay yëpp dañ koy jël di ko jàng. Murid bu ne lu mu néew néew war naa fexe ba xam la ca ne jamono ju ne mu jël daf kem kattanam. Xam gi nag ajuwul ci jàng ko ci arab, noo ko jàngee rek baax na, waaye fexe ba xam la ca nekk rek, ndax bokk na ci li sëñ bi bëgg ci waa këram ñu mel noonu. Lii daal mooy li ma bëggoon a wax ci tomb bii. Maa ngi jégalu nag lépp loo xam ne rek lu ci gàttañ la, mujj naa di tënk waxtaan bi sax ndax mel na ne li ma indi woon xawoon naa bari tuuti, waaye rek maa ngi yëkkatiwaat kàddu gi di ko daanelee ci li ma ko tàmbalee woon te mooy sant suñu borom julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, di tuubal suñu borom di ko jégalu, di sant sëriñ bi tey jégalu bu baax a baax. Fii ñu nekk jege na barab bi lool, waroon nañ fee nekkee leneen lu dul rek di wax yëkkati ay kàddu yu ne mel, waaye lépp luñ ci def lu yëllowut ak wormaam ju tedd ji rek ñu ngi koy tuubal suñu borom te di ko jégalu. Lépp lu ci jub lu jub rek lañ ma doon waxloo, lépp lu ci dëngit lu jub rek laa bëggoon wax wax dëgg. Kon maa ngi ñaanal Cheikh Mohamadou Moustapha mu yàgg fi lool te ànd ak wér naal bii mu fas yéene naal fii ci barab bii, yàlla na ci suñu borom def ndimbal, def ci kéemtaan, def ci tawféex, mu àgg na ko sëñ bi bëggee. Loolu yomb na suñu borom lool, di jégalu di siyaare bu baax waa daayira bi di wax fa tabaraka allah asanul xaaliqin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: de kalung nan jokkunun ci genn buum de horotul uskaak solo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiéñaram 88.6 ci Dakar
2: Lergui FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak aksi nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamu ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fananu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.